0: Hey, na o bone sesolo sa phone e ntšha gape.
1: Ee, o etsa halang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka phone ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, go jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone yam ha pep sale.
1: Ao, tšhwane ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep gona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloga ka matjeke. Ha di kgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng.
4: Di theoga dikalaneng le Mvololo, Autia Strada, go Lesedi

0: le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetseng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le o thusa ho aha botjhaba ba basuo.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba ka.
0: Lesedi FM ke molelwa. Re o tlisa haufi ufi le morethetho wa setso sa Sesotho.
2: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
0: Lesedi FM ke molelwa.
3: Hei, na o bone sesolo sa founu e ntjha hape?
4: O etsahalang?
3: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka founu ya hao letsohong.
4: Ka nnete?
3: Eya, ho jwalo.
4: Ke bokae?
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu yam, ha Pep sale.
4: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
3: Ka prepaid, kapa contract. Boikgethelo ke ba hao.
4: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
3: Hehe, le nna ke tseleng.
5: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgoho di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.

0: Mamedi mwana mametse a Shade Arkis of Life mwana ho le CD FM or ba ho mashuma mabira metse ro bometsotsu a pele wa tla horane ya boraro ke la bobedi ka jeno mamedi re tlhokena ho mphamise maobane tabengwe e makaditseng batho ke a Colonel Nkwana Sibula hate ga bopaki ba haye ka pele ho madlanga commission mo mamedi ho tsedintsa ditaba tsa di buile ntse ngata etse tshosang ore o kile a rongela tlo sebetsa mona be mafofaneng ba machaba o artambo mo ba ile ba tswara motho ka di dollara me ba latela metsha yohle e ba tlamang ba e latele jwalo ka sepolesa gobane tšhelete ena bana ba bona e tlile e sa kena ka molao se ileng sa mo makatsa ke gore ba ile ba fumana mahala oreng banna go tlisetsang tšhelete eo go monga yona ha bua mo mamedi re di ntho dingata tsetsetseng tseneng di re makatsa jwale ke bona maAfrika Borwa a re he bana e bang General Mkhwanazi a saka a bua taba tsena a phunya seso sena ka latsheletseng a phupule mo ntse fitileng bana Afrika Borwa e ka bo hole jwa mo mamedi bana e ka bo hole jwang kana kwena e ga be hoetsala eng fela re tla di bona veli mulo ye re ho mamedi a re phamise
1: mantswe a go thatso go mphamise
2: tshula moya wa
1: le nane o nadikalani le mvolo
3: ho so mvololo mvololo inda the snail ke ka mona ka o ke ka mosebetsi ke re ke ba le le mante maneng yena exoda wa le shumele tsumine ga o longe ke rata ngagolo ya le shumele mitsume ro a re reng ba ge peta ba ba bona ka sheko ha le sa hlola le ba bona ka o sa feeling ha ile lona le re khutse le re tumu di motla le lwanela ke yona montse ke re ke phamise ka ona tsa tsindela bobedi ke a lebo mvololo
0: harle boe ntate ha o re beile hantle nete ka temana eo

0: Awu riale bo atume mkokstate are okuhlala kuye are monati wa udula ho yena ai ho monati mo mamedi ka nnete ka mrati mane matla he riale bo ntate ha re phamisa ka Exodus 14 verse 13 yaba moshe o re ho se tshaba a setsoheng ikemeleng le bone pholoso e o Jehova a tla le yetsetsa yona ka jeno gobane ba e gapita bao le ba bonang ka jeno ha le sa tla hlola le ba bona hape le ga o sa feleng o momamedi ai ntate re a leboa kana kwena ha mo shabu wa mantswana mo mamedi ba Israele ba ne ba iputsa dipotso ba bamballa di khapa di kopane le mamina hore mo sho jwa mpa re tloella mo she bona jwa le ke bana a e le ga rana kwe bima mo sa boneng le sedi tsebanda de modimo ba ne wa tsebahala mo ila etsa mohlolo la buleya ba feta ba e gebeta ya raba se batsetse ba Israele ba ba bona ka mahlo ba ishwa mo ba ne mbanana re ke bona ba ile shwa teng o ba ne ba sa tsamae ba le bang ba ne ba tsama le metsi wa nthotso hle me moshona ba hopotsa fela selekane se dembageng sa bona le Jehova modimo wa bona hore le maemongana o teng skela tswa letho ba ne na kwengwe mo mabedi ha re kopana le tsona le fatse mona re itibale jwalo ka batho re kana modimo teng ya sa hlolweng ke letho lo wena ngwana mme ka jeno lapeng la hao mosebetsing wa hao kae kapa kae ha re re hosane moshe o itse ka jeno ba e gepeta bana be le ba bonang ka le hlotse le ba bona lo wena ditsietsi mathata mahloko mafu ele mba e gepe da bophelo mba hao ka jeno tso hle dilukile le shumele metse ro bedi mabedi pele wa tla hora ya bora ro mabetse le sedi FM lo hoka i din todi tsa majwa mo lenteng ha re utlwe fela re ke re bue nna le wena ka jeno ele la bobedi
1: dikalaneng ho le sedi FM.

0: 079-758-5066. Ke WhatsApp ya lesedi 086-00-3084. Lesedi, dumela.
1: Dumela, Veli.
0: Dumela, mme wa phela.
1: Ke phetse hantle ka molaetsa o monate wa mphanise. Ke utlwetse kgotsofetse haholo molebo e ntumeng ka mone ka tumelo le pasedi.
0: Ao, re a leboha ausi molebo eno. Ntho di tsamaya hantle.
1: Ntho di tsamaya hantle le golo ko ebile ka jeno tsena futhumetse le matsoho ona kgona ga gatselela ntse re founa tse.
0: Ae, re a leboha kgaitsedi a ka ole jalo a re o reng ya botlhano.
1: Ga re tsamaye le golo ko.
0: Ke a leboha mme. Mamedi, ke tseo ditaba, ke tseo ditaba. Momamedi e mongwe a re involola tse ba o buile ntho e kgolo. A re tsela eo batho ba mpuang hampe ka yona, Veli. A re ka jeno ke kgothetse gore ga ke sa tla ba bona, ga ke sa tla ba utlwa. Ba e gepeta bana ba e saleng ba leka go senya bophelo ba ka ka leshano ka dintho tse mpe. A re ke kopa o seke a bua lebitso la ka, mme re a leboa. Mme ebile ga o sa tla ba bona, ga o sa tla ba utlwa, ga o dumela go so le jwa. Lesedi, dumelang.
2: Very well.
0: Ntate.
2: 89.4 Lucas 2 de Bellefontaine.
0: Ga o be jwalo ntate Lucas.
2: Right.
0: Tshebeletso, ke Lesedi, dumelang.
3: Bedi.
0: Hello.
3: Ntate Bedi.
0: Ntate.
3: Wa phela.
0: Ke a phela ntate, o phela ba.
3: A ke a iphelela Bedi. Go bongwa o le tlhotharo ka Kroonstad ka dinweng ntate Mahlatsi.
0: Ga o be jwalo ntate Mahlatsi, a re o reng yane ya botlhano. Semo he e re utlwedi WhatsApp Veli Moloi mo mamedi o reng.
4: Go tso ntate o fololo. Go tso mafolofolo, mafolofolo dumela ntate.
0: Ntate.
4: Ntse ke o mametse ka lekhula 80.4. Ke le ka diplasing tsa mme a Thoni. Ntate tiisetso ke lebitso la ka, teketeke fane ya ka, ga e go nya botlhano.
5: Morning, morning, Veli. Ke Vela lesi ka mona ka Kroonstad, ko mametse Khubula 90.3 ka marawa Stato Moshati. A re o reng ya botlhano.
6: Ena tsohle di apere toka, tsohle di apere toka Mvololo. Taba di tsamaya ka thelelo ngwana matara. Ga o le ka legopo. Ke mogana makweteng ka taung Khubula teng ke gobedi supa gotlo supa ngwana matala gorenyana ya go katela gabe lebile teng re ntse re ikokobeditse tlasa dabena makolo ka ke ya kokobela Veli e
7: dumela Veli go seng wa letsatsi la ka jeno go mphamise ke kena ka Samuele wa pele
8: amvolisto ke gone scout-u ka mona ka Matakeng Zastrone ko mametse 88.4 Harry horeng ya botlhano thank you
9: Veli ke sabata mine ka mona ka Kinzweni binone ngone simpala pink man mdudin Virginia kuma mtsika tlhulo le hulula 88.4 ha re dinke le kholo kuri be man horeng ya botlhano ngone so
10: khotso mbololo out ya strata ke tsholo felo se dikelo mona motse thabong Welkom le qhubula 89.4 a ke dutse le wena out ya strata mbololo jo a e khona go hlata batse tse buima out ya strata a madanga jo jo jo a ga lewa ntate general sansa mkhwanasi a mo leboa a e khona di kholo di satla out ya strata ke a leboa khotso
6: e la khotso ntate molo ke ntate se fola ka mona ka Rustenburg ka Simone ntate

0: wa ratwa wa le wa le le sedi FM.
1: Eh bedi ke mo go sa mo na ga spring we di mo na ja ha chima a ke mo go ya o tlhano mo
2: a o feli o ka di mane ba tango square we me tsika 89.9 a o re nya o tlhano ntate thank you
3: ha imbololo ke se foga se thola ka mona ka senekani
4: ha imbolisto go mametse Kisifuga stole kamona ka Senekani. Hari ya faifi.
5: Dimela, dimela mavolovolo. Kuma mezi 806 DSTV channel. Kuma sitewale sandawana kakotu kwa mwakunjaka. Dango!

0: Ke na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
1: O etsa halang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka phone ya hao letsohong.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
1: Au, tjale ke e fumana jwang hle?
0: Prepaid kapa contract bo ikgethelo ke ba hao
1: ke ya le bankeleng le how feel a pep hona joale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom
3: batcha le motheo wa setšhaba se seng le sesi re ipiletsa ho lona hore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
4: Pele ya pele
3: re tla re di fuba ha se tshaba sa rona se se se ballwa ha ratse pele le fatseng ka bophara jwalo fela ka batho ba 16 June 1976 le CDFM ke molelo
5: a tsere solo ke ntate mo
6: ke nna be se fuba nna de se lo ke no ga go tsong ba tswane mo fololo sa pare di yo elle ha elle re di yo Mbololo.
7: Khotsontate veli. Soni ka mona ka tuma ho le Paris, a o ditaba tse monate hle. Ke dutse le wena le nna ho ya hore nya bohlano. O mantjo ya monate ntate ba e gapita ba le ba bona mona. A le sa tla hlola le ba bona. Danko.
8: Mbololo. A o just rat. Ke mwanetse 18.9 ke blom fan din ke theuitse ke kokota stove
9: mbololo kuiza wa le sanda wana 18.6 mwane ska mama fuli ka mona wana me ze go jela ka tsebe mwana me ke tse go jela ka tsebe mwana me ke spani mwane isu hai na tsa tsila ka le bile mona te mwana me le la hloka tshitiso ya le thonga na me ya hai Ya se ke tla tshaya ngwana me se tla tshaya volisto ai ke mohatsela fela ngwana me ke mohatsela fela kutle ba lepi ba le pantwe thata weekend tem volisto kuiza wa le sanda wana abashu
8: ah mvololo reng a di khode sa mfuthu ana tsa se ka le le mnati la mawa ni fethu le no ntse le mnati se ke tswile sentse ke tsetsa wa spani ngo re di se qitlo hlapa no A ke thabo mfuthu ke khodesa. Thank you Mvololo, thank you Bugwaka. Awe.
10: Veli dumela hle. Kuma metse ka leqhubula 106.6. Ke ele mo happy ka mona ka Durbane. Hi ke mona fix back me qhile. Danko.
11: Khotso Mvololo wa ngwana o tshe start. Danko, please to bona mo tshota ka ganda ka tlepugo. Go tshela ka leqhubula 18.2. Uftaro nya o ketela mbololo tanko

0: ibala kanjani phezwa yona izimo yona aw kuze zonke izinto libuse zona ngeke ndikulibale yo into engeke yenzeke le kum nakum kanje nakum futhi ngeke ngeke ngeke ngeke
1: ibitswa ka hore ke akum nakum Ringo Mahlingo Simona Holisedi FM mamedi uri bae mashuma mabedi ametsoro bedi metso tsopile wa tla horane ya bone ei wa tsiba tsa botla ha monate ga thola ga ritu mesong ya la bobedi ba bsimlangeno mo tlhule le yena are nna ke a phela wo wo mdawu le ndoni ya mazi ngimtholile a Jennifer Lopez le Jaru bar Amruel Sankomota Mapushudi Maduva Lot of my life mamari ke pina tsema na tetse go bapaletse ntswana dumela hle o mametse le Sedi FM ga jeno ke la bobedi re tlo bua he re tlo kena ho tsane tsa dikamano empa pele re kena ho tsona a ke re shebe fela ditaba tse itlhommempele ho tloa maobane mane mo mamedi DM jwang mamedi Sepolesa sa Afrika Borwa se netefaditse hore se beetse hape se beletse mapolesa a mahlano ka thoko mosebetsing dipuputso di tswela pele mme sena se amangwa jwalo le tendera ya Medicare 24 mo mamedi e leng khampani yane ya Kate Matlala jwale ba boetse hape senior officers a se mapolesa fela mo mamedi ke ba ga udimo ba ga se hlohong he ba ba hlano hape ba bietswe ba beletswe ka thoko ha di khato tsa khalimo khahlano le bona a ka hare mona sepoliseng a dintse di tswela pele ai jwale ke bone batho ba bua ba re ihle ona ba tshwere bana Kate Matlala ai ke gala mona nje tshela mo mabedi wa tseba a se soto se re le fulo lo ke di tsheba mo mabedi ho ba ka o fela bo holo mane se policing batho bana ba rengeng tse o dim gala ba ya le khete mo mabedi go re ka o fela ba amea ke bana go ho ho be gala mo bana re robala he rutlile re bona statement sa mapolisa ra e ba ba hlano hape ba bietswe ba beletswe ka thoko mame di rile ra bona gatiso mona ya monna ya nenga otla ngono ho tseding tsa ditamene me ho tloetse ke masipaleng wa Nkomazi mane Mpumalanga me melelo ena o tshwere ho tloela hore ngono o ile a hlamolate ha a ile mo botsa ka tšhelete ya hae ya e fumanang ho tswa mmusong ya ba ho chang he o shapang gonae mme re a leboa sepolesa se mo tshwere mamedi FIFA e netefaditse hore moletsa phala ya hlwahlwa ya hlomphehang ya thowang kontinenteng ena ya Afrika naheng yane ya Somalia monnenwa ke yena neng a tsamaisa papadi ya magaolagang a CAF Champions League pakeng sa Mamelodi Sundowns mmoho le AS FAR Rabat ka mane ka Morocco Oma Aten ba netefaditse bana ba FIFA a kekebe a kgona ho ba teng boikwetlisong le ho tsamaiseng dipapadi tsa mohopo lefatshe jwalo ka ba bang ba bakwetlisi ba neng ba kgethuwe sena se tla ka morao re naha ya America e mo hanele ho kena tabeng tsena tsa bo di-visa he mme ebile ke bone baahi ba Somalia ka nnete le maAfrika mang ena taba ya ba thabisa mo mamedi hore monnenwa a kekebe a kgona ho ba teng sena se tla ka morao re ho utlwa le hore President Donald Trump tsamaiso ha ile a hle ka bana ena Somalia ke engwe ya dinaha tse kenyeleditsweng ka batsebe will ka thoko hore ba se gamane ka America o tla opola mo mamedi ha se bona fela bana ka ba se ena monneno fela ya thewang na ya Somalia ba qulutsi ba ditaba ba thewang Iran, Senegal, Ivory Coast, Lebona Mumamedi, Hohang, Visa Zabona di Azama Hantle, Horba Ipumane Jualo, Baliba Monum Hoping Wala Fats, America, Mexico, Canada, Kalabakala Jorge, Naina ya America, Ebala Tule, Kapeba Hanele Jualo Hobafa, Divisa, Jalaba Tubaro, Hubaning FIFA, Huila bona hala ho tla ba tjena e reng ba neng di na di sa ikuli jwalo jwalo so na le di bapadi tse seng di tshwere di hora tse itseng ba potswa dipotso ba thewang naheng ya Iraq ya Iran jwale ke mathata re tla di bona he mo ba medi tlahle di tsamae jwang mashuma ba ba metso medi metso tsopile wa tla horane ya bone mo ba medi ka jena ke re tlo bua nna lo wena ke batla ke re bua tabena ha o fela dipakeng tsa batho ba babedi ba ratanang ha o fela tlhalano e fihla pakeng tsa batho ba babedi ba ba neng ba nyalane re a tseba batho ba babedi ba ratanang e mong le mong ausi abuti o na le batho ba habo mero na re kopana re le babedi re qetelle malapa arona aborona ba tsebana le nna ke batseba le ba Jesu ba o tseba jwale ha o fihla bo mo bona mamedi ba o rutshele rato le fedile pakeng tsa batho bana ba babedi ho etsala eng ka batho ba le loko la bo moratuwa ena wa hao mofumadi wa hao molegano hao eno e le rato le se le fedile na le bona o ba hlala jwalo ka ngwana bona e ba go nona le bona le qoqo mona bo di WhatsApp o etsa vanga na ntso tswela pele bua le bona ka ba tshele bona wa ba block ntumele voice note how re tlo bua mmamedi ntumele ke fitse mabengele ke ya gotla
2: na o bone sesulu sa phone e ntsha phep
3: o etsa halang
2: ke sesulu sa Vodacom le phep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
3: ka nnete
2: eya o jwalo
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka ifumana ka phone ya ha pepsel
3: hao tsone ke ifumana jwang hle
2: ka prepaid kapa contract bo ikgethelo ke ba hao
3: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 Ifumane ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Mamedi metsotso e mashume ama be dipile wa tla horane ya bone 0797585066 0800003084. Mo mamedi ha re buhe re ke re ke mona so fedile pakeng tsa hao na ba leloko la bo moratuwa eno ha o bone ngo batloetse ho etsa lavang bono qoqa le bona o bua le bona na go ngo mohlomong ne le utlwana le motho a strateng se le seng o feta bo motho eno ha o so fedile ho etsa lavang ka bora e ke qabana le motho a ka fela ba ba ba dikeni tla ne ke bua le bona veli ha ona le thole lebe le ratwe le fedile pakeng tsaka le mothieno ba ha ba dikene ka ba evele ke ba ha bo ha o fedile bageng tsa mothieno go tlwana le yena le ba ha bo ka ofela ha ona mo ke ba be yanteng ke ba tlosa plaka ha re bue mo mamedi
5: se soho sa letsatsi la ka jeno di kamano tsa lerato le nanong la dikalaneng le mvololo
1: le se di dumela Hello.
6: Hello, baby.
1: Are you telling me that?
6: I'm not really.
1: Hey, Tada.
6: Ke bua le Mofokeng ka dipolaseng tsa Mashang Christina Monaville.
1: Yes, Mofokeng.
6: Ah, Billy, nna ga ke bone gore qabang ya rona le ena e ka etsa gore le bona ba ntlhoe ba sa tsebe go taba tsa batho ba babedi na ga qabanetseng. O tlamela le a ka ba di utlwa ba sheba go na ke mang ya phoso, mara nna ga ke nagane gore nka ba furalela gobane se ke a rwane le ngwana wa bone.
1: O wena ka mantswe a mang tsela o neng o batlwetse ka teng batho ba bomme o tla tswela pele go nne o be jwalo.
6: Go nne o be jwalo ebile gobane ka nako nngwe ntho tsena ga ka qabana ga re go utsa go sane se bolokisitse ditaba o thola go se itabane le batho ba le jwale yena se bokwana le ena go tswela pele gape o e bona ne tlo ba ntho jwangpele.
1: Mofokeng ke utlwile ngwana mme ke ya leboa.
6: Ei
1: thata mamedikitseo ditaba ga ke tsebe wena o reng e re rutlwe ka mona.
7: Atšhe ke a ba boloka, ke a ba boloka lekgoloko, ke a ba boloka. Ga ke sa batla le ithora lapa leno, ke a ba boloka. Ga ke sa batla next, ga ke batle letho ka bo, ga ke batle next. Thank you, Veli. Ha ke tloke letho la bona. Ha ke sa ikamanya next.
1: Ntate ore ke a vlog.
8: Veli ngwaneso, ha ke sana kopano le ba bo mothuno bana jwale se ga go wane ngwaneso. Bana jwale nga na ga ikamanya le batho ba mothuno ngwaneso. Ntaka mohlomontse ke moqeka. Ke hatela metseng e pele ngwana mme. Ka mokgopile bolong ka teng Veli. Sa batamile ka mona ka khinjwene ngwaneso.
9: Aptiveli e bjalo ka mona ka concert. Aptiveli a nna ntse ke utlwana le bona le fondaga and-e re na le 11 years re gauwane. Ga o na le mafu ke a ya mafung, ga o na le mosebetsi ba mpitsa le ausi a ntsa le teng a motšha, nna ke na le ngwana lapeng leo and-e ba tse ba ngata ka tsela e-one ntse ke ba gata ka tsela eo fela.
10: Go tswa ntate moloi, go tswa dumela motswadi, ntse o ikela jwa ntate moloi.
1: Ke a phela ntate.
10: Ae ka nnete. Go a goana gone, batho bana ba ratana, bona ke setseng ntse ke ba rata, go se o tla tswa go bona gona a bona, ba tsamaya le ngwana a bona na, fela nna ntse ke ba rata. Lerato le nne ntse re ratana ka lona, re tlwaelane ka lona, ntse le tla sala ntse le kgobega le lebalo. Ke ntate nko o jantse a bua mona ka rekekise teng ntate moloi, ke bona tsatsi le monate motswadi.
11: Ntate Veli, ntate Veli, a o taba tsa gago ka sheko ntate, yo ke soni ka mona ka tuma o le Parisi. Ntate nna motlhanne ke tlalana le molekane wa ka, ba bogadi ba ka ba ile ba re rona ga re dikene letho ditaba tsa lona, lona le ne le kopane le utlwana, so ga le se le sa utlwane rona ga re kene taba tseo tsa lona. O ntse o le ngwetsi ya rona, re ntse re o nka jwalo ka ngwetsi ya rona gobane o na le ngwana mona, o re tswaletse ngwana. Ntate Veli, le jwale molekane wa ka o sebile a tlhokagetse yana moo. Ntate ke a o bolelela, nna ke ntse ke utlwana le ba bogadi ba ka, ke ntse ke ya nna bogading ba ka ntse ke ba tšhakela, ba ntse ba nkukile jwalo ka ngwetsi ya bona. Ntate Veli, ao ntate Veli, selo sa gago ka utlwa ka nnete. Yo ntate, se nqetile pelo, se qetile pelo ya ka ntate, ke a leboa ntate. Danko, danko.
12: Kgotso, kgotso Mbolisto, kgotso. O bua le Mohapi ka Pheretho na Hebron. Ntate wa ka, ga ona mo re kenang teng tlhalanong ya bona. Ga ona mo re kenang, a ke re ba re kopantse rona batho ba iphelelang. Rona tse re tswela pele ka bophelo. Jwale ga ka tlameha gore jwale be re tla qabana, motlhang gape ba ba utlwana gape re ne re ka utlwana le ebe jwale ge kgona rata re tlo utlwana le bone. Ntate wa ka, rona gone mo re kenang teng mone re tswela pele ka bophelo le batho banana ra iphelela o be monate a seka pele. Ntate wa ka, ga gona mo re kenang. Thank you.
13: Volovolo Mvolisto auti a strata kgotso, o dumedisiwa ke lebe le monga phofu le kuno tumelo yo ka motseko wa botlhokong Betlehem mme o mametseng o SABC Plus. Mvololo, ga ke bone go na le molemo wa gore nka kgaoana le batho ba neng se ke ba tseba, le ga e le gore motho eno e neng ke mo tsebile ka bona o se se a one ho hang ha fela bona ba santwetse ka yena ba ne bang update ka yena gona hela ke yena wa sotle ya kapa hela ke yena o sa tle ile o nyetse o etsalanga ha fela nna le bona go ipokela ka bophelo go botsana maphelo ke tswela pele ka bophelo tangu mvolovolo
14: wa mvana ho nyathwa ho ja mazwiti ke mo kana makwedi nga taungwa ho nwatse taba zeno di ho tswa gona ka go anong ho ho ho wa go mabapili jwang ho ge tlebe mohlomo ba ka thoko bana ba ka dikena e a ba neng ba dikena a tsina je bone bothata

0: Ya bilanda de
1: fo ma koy man na fam la di blessing sa fur fonte chem rena na gi xawane le na ka 2014 le loko la la hay sampane le moho ar ko pana ra ko to ba mnate ya chaka a bona le me wa hay le na ka mokotela ntsere le handle fe aona hore nga ka tswara di crashes between the two of us, two families, ai re sharp anything ya tsala ha o hlaile mafura a kopanang rotlhe a kopana ona mathata a vele mloi a le bomre tsotsi le monate
2: pele dumela a evele ha fela pakeng tsa batho bana ba babedi be bang ho nyalane kapa ho ratana ae ho fela pakeng tsa ka le motho ona fela ka familing ha ona ntho e felang ha re blokane re ntse re bua ska house na nix mara fela ba tlo tlameha ho tseba gore nna le ngwana bona re se re tloetse ae ka nnete ntate e jwalo fela ae ha re blokane re tloela fela jwalo ho a tsebisela gore ho tloelwane ka mona ka difamiling ae ho ntse o tswela pele go le monate o le tsene ka nnete ke a leboa ke matso ka mona ka lethabong ke a leboa
3: ee belisto ke Paul Makau Durban reserve eno nna ke bone botlhokwa ba gore ke blocke motho o fedileng lerato pakeng tsa ka le motho ya so ba gabo ga ga ka bana so tla tswa bona ba ntse ba mpuisi nna ke baka ba kwatela ntse ke tlo tswa lapa ke go fedile lerato la gae le ka lesofela
4: Kavili mvololo ore le gologwe a bona dikore sa pa pa munna a mfete munna o fetse munna o tshonga o fetse ka mosadi wa ha munna le ka ho bona o fetse ke e fentse le sa tai kopanye e wa neng ke ke tse bang ta no bitse fela ha ntla e o ntse hantle wa etloela ntla e o gala e o sota yo yetsa e mfete o fedile mfete ka hohle ya tla ba tumediso fela je di phone next go dibedisana fela je ga o tshwana mo go kopana mfethu shomvololo ke kgoresa buang go mametse ka 88.9 ke mothokoza bowa ka echaile
5: yo beni mathata o yena lo tsheuwa o tla bo fuwe lebitso mole o tumantwana dikgopo matlang ha o fitlha be ba tsheya ba o dumedisa ka lebitso la gago yo a nna ke ba dua lebitso la ka
6: mbololo mavolofolo
0: eijada
6: ke papi ke chaleng a buang yena a mvololo ma go tla tswa fela gona se be nna le motho nago ka banyaka le ena gorena ba ikene familia gae kgotsa ba ikena efe ba sa ikena kapo ka banyaka e sa qala go bona then ga ke bone botlhokwa ba kanka ba kwatela mara haebenyane bane ba le teng ka gare a ke a ba shapela a ke batle nexe sa bana mmo le mogadi wa bone ao ke mmulelo tšhale hehe nwane ma
7: dumela beli a beli ga go kgalane pakeng tsa ka le mogadi wa ka batho bana ba leloko ga bana mathata bona ga ke bone ba na le mathata ka nnete tla nne re dumedisane re koke lele ka pele ga bana mathata thata bo pakeng tsa ka le motho wa ka tšhente le ba bangwe ba ka thoko ba bangwe ba ka dikgerang mare ga ke bone nna e na le bothata ntho eno fele franco maikeng
8: kgotsomvoleolo ke mogautsing tate nna le babo motho ne ke ratana le ena gwa tseba re metswalle megolwampe ke banka jala ka family ya ka la funelana re a qoqa re a whatsappana re botsana maphelo ka rona jala ebile se ke le golenyala bona ke sowetho bana ntse ba le Alexander mare ntse re ratana la nka ya Alexander mohlomong ka kreke ke a tsaba re ke a

0: go bona ke lo ba bona ha ntse re kwana ha holo holo holo holo
1: mmela out ya strata mmela ntate no fololo ke mametse sehlosa ha o sengwala tsatsi ntate wa tseba mfololo ha ke kopana le mofumahadi wa ka ka kopane hantle a nsebisa ba habo ka monsebisa ba heso jwale ha se re arohana a se ko re fela re arohane hantle le ba habo ga e arohane ho ska ba ba le a le mong ha a sallana ho nna ke re ba le batho bana ke ba tsebile ka yena le nna o tsebile ba heso ka nna ko re fela re hle re arohane mfololo ke ba ha ka fela ha bona o ba lwane ba ba mbona ba bang ba tla ka ka menyatla e me u vololo ha ka nete e handle ding ha ga gawane ka o fela ka stebe ka rwa ga buisana se ka fela pele ha mntu o le monate tenda ke di se so tegete ka bona ka mme a tlhona vololo ke a le bo ma vololo out ya straga
0: e khotso khotso khotso ma vololo vololo khotso
2: hey
0: wa tla bua yo nngwe taba jwale mona wa tla bua taba nngwe ke seta mogatla ke seta mogatla mabolobolo o tla tswa gona o tswa gona motho eo e le arohanang le ena o ne a ikemiseditse eng ena o ikemiseditse eng maabo le bone ba tlo tlhoya o na le ba bang batho ba nang le dikelelo o na le ba senang dikelelo qabang ya rona mononong e beng ba e kena ka setotswana wa go a kua o anenwa bosibu le motsheyage ba sa tsebe gona wena a olo-olo bothata bo kae ntho e ya gape le o tlhoka ka lapeng wa bona o sena batswadi ka lapeng mavolovolo ke mathata ga mofumadi wa ntsana le batswadi kapa monna wa ntsana le batswadi a wena o sena nex a o motho o tlo etsa mang gobane ba o tswela maatla ba o goaka kao fela ao fela ga a bebolwa ga ona motho a sa bebolong mabolobolo ga ona a sa bebolong ga o ka tola di-voice note mona ona je o ka makala o qabane le motho kwana gotla o tlaa bane ba gabo wa ukwa ke ntho e kwanyo mabolobolo ke ntho e data ke ntho e data o sana le gotlelang le ukwana yane ya itshunyang ka go ditaba o setse a le jwalo ke a leboa mabolobolo
3: belisto iphole maka o tevendise ba ile kuthi aya ke bone bohloko ba re ke ba block ya bona ka pa ska ka ba buisa ke go tswedi le ka tura ka lena ene ke yena e tsena ka tura ka le pedi le le nna lo so la ka ntse le one ke re nante ke nna lona la gato ntse le ona
4: dumela se polisi a ka se mo e dumela ntate dumela e tsa ba tsa se monate ka se dikga mo no se monate ntate a enda di ha ile fela ho bona hala nna le molekane wa ka ke gona ba qabaneng ka ditaba tsa gona a hona mo ke kenyang ba no ba le lokola bo mono bona ta ne re tswele pele ne u tswane le bona ga le re le tsetsana ha ine ba ne tsere le tsetsana ka difono balo a ha ba ke ne mono monna le yena ka qabaneng di mono tsa rulentse ke utlwana le bona go fitlhela ntate ke lebuile ntate ke kgola ba lejantsa ntate
2: mamedi metsotso e meraro pele wo tla gorane ya bone e imenga a damelaetsa ka nnete re reng ke mmalwa re tsheba o phethela
5: mela beli outia strata o phetse mme mmimi mona maoke nna beli ha ke na kgahlano le batho bao ke na le kgahlano le ena fela ene ke na le dikamang le ena mohlala nna e sale ke hlalana le ntate wa bana ba ka mohatsaka dilemo empa kgotso e teng pakeng tsa famili ya hae le nna ke ena e hesale hobane ba eleletswe ba ile ba bona gore phoso e hlahile kae ke a leboha Veli o tia strata tsa zile monate.
6: Dumela, dumela Veli. Bo phele le kholokwe.
2: Ya le bua
6: mme. Veli. Nna maikutlo a ka kore. Ha di kamano di fela pakeng tsa ka le ntate mo. utlhomo ke salana mokgekong ona ba re le mo bona ga dikamano di ntse di di hantle malapeng a mabedi a go sena gore motlhomong ba ka letlhakoreng la gae ba etsa dintho tse seng hantle dipuo tsa bona ga di hantle e le gale nkeke ka ba shapelela taba e pakeng tsa batho ba babedi gobane le ana go kopana ba ne ba le sio ba ntsibile ba ga bona ka ena jalo fela le ka heso jale ga e le batho ba dipuonyana tse seng gantle motlhomong dikamanane tse di se gantle e go dukeile ngwaneso go dukeya go feta jale ee ka nnete go tla dukeng ba ga e le dikamana tse di gantle le ga ba na le mesebetsi ba ntsibisa ga o kgang ga o le bote ke aya motho e tabane le ena e ke tlhalang le ena ke enwa ke le gopola ka kere nke e ka ba shapelela a letho ke nkgone wa ditaba ka maokeng 056 le qhobo ke 90.3 ke a leboga outestrat
7: Mvolistong Mvolistong ngwane segotswe gape ntho e tsalang ke a gore Mvolisto a le se le fedile nna a ke ba bloke Mvolisto ebileng ke be ka ba bloka empa setlho sa batho bana ba malapa a rona mabedi a dintho se di etsagetse lerato le fela bogolo ba bona ba rata go nka letlhakore ga e be ba tseba e le nna a phoso ba lapeng ba tla nka letlhakore ba ke tlabe ke buile ditaba tsa ka tse ke di buang go bona tse di sa tshwane le taba tse e leng gore di etsagetse gore re ketele re a rwane jalo fela ka go bomme ntse tlo ba ntho e jalo Mvodiso o thole le bona ebileng go nako nngwe ga se letlhalane bona ga ba sana taba ba se ba itsetsa gore go entse ntho empe ngwaneng wa bo bona le ka mona ba se ba bona e ka go entse ntho empe ngwaneng wa bo bona maare be e leng gore ba tla tseba nnete ke batho ba tlae ba ntse ba lepela lona ka metlha le matsatsi ba ntseng ba bona dintho a ntse di etsagala be e leng ba leloko ga ke bue ka motlhomong ka boswari kapa ke bue ka balamo ba gaufinyana ba tlae ba ntse ba bona gona dintho tse ntseng di etsagala go ntse o etsagala ntho tse jwang mme ge ke bona ba tlaeng ba tseba gore ashe phoso e tlhaile ka wa buti kapa phoso e tlhaile ka gomme ke bona ba tla beya dintho gantle empa rona re le babedi Mvodiso ba bangwe go tlo ba le mongwe a tlhoka nnete ga bue nnete gona go etsaetseng gore ditaba tse tle di fitlhe moo ebe jale ge ke mane metlhang gore leloko e se le kenya letlhoyo tengteng moo ba se ba tloya e mong mono e leng gore go latela ditaba tsa a tlabeng a di buile go bona Mvodiso Mvodiso ga ke se kanako e telele ngwana mme ga ke itebogele ke tla di ka mona ka Bloemfontein thank you Mvodiso
8: ai Mvololo Mvololo wa tseba ga wena le motho wa gago se leqabane bao baneneoa se bona be e le gore ne o kopane le bona le ona jenana ga ona mo le kopanang teng bona ke batho fela be e le gore wa ba tseba ka baka la motho wa gago maga ona mo bakeng yang teng bana o ba atametsa golo plao ba tla oja bele ba tla oja o ba tla sebedisa menyetla so bona ke batho fela be e le gore ba tseba ka baka la motho wa gago
9: eita Mvololo outestrata outhe ke frestanang maopho le marumo kene a nna Mvololo ga ke batle le go ba bona ga ke batle le utlwa le itumediso nix ka gona ntho e ke batlang go e tseba ka batho bao ba moo Mvodiso nix gogang ko jwetsa ka maemo a onanojena onanojena Mvodiso ke tswa moo lenyalong batho ba moo ga ona mo ke kopanang le bone nix ga ke batle le ba bona ba tla le mane thank you Mvodiso
10: ao Mvodiso a kgona Mvodiso ke nagana tabe qabane le motho wa ka tabe sa qabana le bona wena Mvodiso ga ke bone lebaka la gore le bona ke ba kenyeletse qabeng yaka le motho wa ka ga ke bone lebaka ngwana mme o bua le leboa leraka ke power ke mantorontoro thank you
11: zele dumela dipuseletso mona makwane ae vele nna ke latlha ka ntshwa ke bona ausi le ngwana bo ba mpolelela gore a ke sa le mokgonyana lapeng le eno se ka ba ka tlhola keya empa ga se ke saye gape se e le selelo ga ke sa ya gabo ntso sna me re kopana nteng mara ba shanyana ba ha bo bona bala ba ikena ka morao mara ho setse a le mong ya ntseng a se holelen tangi that
12: khotso be le molelo bala le mathu mogadi ba ka first one sa ke mo latena le 10 na se mo sa bukutu a ke bone se le se se be ka mogho e tla no ba wena le motswalo wa ga o kapa o bo ratana le yena le tla mo sa boledishana ga botse bate meloko le metswalla ga bo a go tswana hore e be ka mogho mara go tla ka re bona be ba go bona uang batho ba ile hore be le tlwaelane le tlano tswela pele ka go ba ka ona mogho skela na pile la fetogana la fetogela na dira ke bona ka mogho tate moloi thank you
13: le kholokwe go phetse ke pete mvololo nna nka se qabane le bona fela ntho ke e tsebang ba tloema le ngwana a bona gobane ga o bua gantle ka wena o ba etsa ntho o sa etsebeng e o sa etsang jale ba emele ngwana a bona ka nnete ga mašala ke lebitso laka
14: good morning veli a veli go tswa gona ke batho ba jwang batho ba ba rata ditaba ga ke bantsebe ke bantsebile ka ngwana bona le bona ba ntsebile ka ngwana bona so kape bakeng tsa ka le ngwana bona a re qabana go na ba kenang ka lehare ba sa tsebena ba kena ka difeng so ga le ikena le lwana le lona ke le blocka ka go fela lona maara ga le sa ikene a ke tswela pele le lona go tswa gona lona tlhakeko la lona ke lefeng batho ba ba rata ditaba tse e seng tsa bona tlevele tanke ke le bule ke mabinta ka maokeng
8: Kgotsofele Mbololo o bua le Tshimane Mohlakeng tabe ya ra o kgaone le motho ntate bo sa buisang le ene ga e kgona le o nang le bana ntate gobane ka nako nngwe o thole gore bana ba tlholoka setso ba tlhoka malome a tlo ba etsetsa mosebetsi o lokela kore o bue le bone kapa o dependa ngwa ena bana bana ba dutse le wena kapa ngwana o dutse le wena o lokela ko bua le bone ba jotse re ngwana o batla moetlo o batla etsetswa mosebetsi malome o kae o tseye so ke molemong wa bana a se molemong o wa gore o tlhoka gore o itsekele o tla gotlela o ene so nna ka buisana le bone ba bang ba bone ga re buisana gobane ba sele empa o lokela kore o kgone o bua le e mong kapa ba bang ba leloko la bo retsa
2: mamele reng ka o kadela re a leboa ntate a re ba banka nnete vely a e kgona
15: dumela aptively o bua lekgale molefe ka gore but aptively aa nna ntse ke utlwana le bona le kajeno ke gale mara re kgaane le ntate mara ke ntse ke utlwana le bona ga ke ya kwatelana le bona ka nnete ke tswela pele ka bophelo ba ka aptively tanke aptively
2: mamedi re a leboa metsotso tsorama go e tsheletseng le sekoto ka morago rena ya bone mamedi ke lekile ka nnete bapala di-voice note tsa lona di ngata mo mamedi ka tsela e tshosang a re sa fitlha wena ngwana mme re tlang ka le wena nakong e tlang fela maikutlo a fapane bogolo ba bamamedi ba raya mvololo wa tseba ga o fetse pakeng tsa gago le moratiwa wa gago o ka tswela pele wa ba buisa ba gabo mamedi e more vele go tla tswa ka gore ba jwang goba le bona batho bana ba rata o dikena ditaba tse ba sa di tsebeng jale ga ba dikena ba kenyeleletse mono he o ba tlhakole mamedi re lebuile re mokgatlhelong wa go qetela wa nanao le ena la dikalaneng ke batlile ke re kao fela mamedi ke mang ya golang ka jeno re molakaletse ka tlolo mahlonolo re re happy birthday o seng ka matšee ke mona go lesedi fm ba bararo bo tswang ba gopotse re tlo fa monyetla a re bitse jalo Kelly Khumalo mona o tsamaya le Montle Ngcobo mina nawe.

0: Mwana mwabetse jwalo Groove Theory bare tell me Shanice I love your smile. Kelly Kumalo wa tsama le montle ncobo. Mamedi le bona ba utlule ba re mina nawe. Le shobele metse re ba metse o tsuka mara horena ya bona dumela tle le Sedi FM ka jeno. Ha u hola re re.
1: Mahlohonolo a letsatsi la tswalo. Phaphama o nyakalle le nna ne o la dikalaneng le mfololo.
0: Mamedi hujwalo rola ka letsa ka tlo le mahlono le tlo le matsatsi a robongwe kgwedi ena ya Phupjane ke kgwedi ya batho ba batjha 0797585066 ku WhatsApp tsubila jwalo malaetso wa gatiso a re utlo re ka jeno ba ba re botswang ba hopotse ke mang ya holanga le mano 0860003084 re la bua sizi mat butsime abuti rutlwile o mametse sia le moya are le buile.
2: Hi Zali.
0: Dumela le kae?
2: Ke tsotsotsotsa mangwane.
0: Ha man na tjona ga itse ra motho.
2: Eh, o bua le mangwane a beile matetela mapeng. Ke kopa o tsosa mara ga topitso. Ke re makabela ka mala ka welcome. Ke qetelle ka ntate Sparka the big fish ka mara ka Harrisburg. Ke sa le ba le Gauta mavuso. Thank you ke a leboga.
0: Le tsatsi le mona te ga itse ra ka ke a leboga le sedi dumela.
3: Eh, ngwana mme.
0: Eh, shapo jwa ntate.
3: I get all the man.
0: I get all the man.
4: Kuteng likai.
0: Ham nati mami.
4: E kore nke ke batho se rike mani. Se kana re mani. Ke go fetse mo training a tlo mo ke go mbe ni mbatha. Ke ketele ka lfaso April mme ba tsa ke mama di mle wa re. Ma plastic kalambazo. Ai khuri.
0: Ke le bo amalo itsatsi le monate.
4: Le wena loyi.
0: E ithata le sedi dumela. Le Sedi FM dumela Mamedi mo eng dumela
5: Tete mulo dumela le kai
0: Re dela ga mme
5: Ah mamtino wa phela ka mona ka mme ya tuno ke ya ka
0: Ah
5: a go bke ke ba tsofe ke re mme mangase ka mbole ka Park West ya tsuwe pe ke re mme makabelo ka mbole ka Belcom ya tsuwe pe ke gona mo Belcom mo putsa spin pe ke re pudane ntofu Lena a tswe ka mo ka Belcom. Thank you Kaiteria.
0: Ke a le bo Usman Mdena sa sile monate.
5: Thank you ena ngwane tsi bye.
0: Bye bye. Le se di dumela?
6: Mela ngololo.
0: Re tele ga ngwana mme.
6: Ka monate.
0: E itheda.
6: O go ke mathe ke tse God malla ka le sa mela ka mang ka ga tlhanda e tsile ke. Ke mathe le ka mona ka tsena ka le ke tse senta tempo doge. Ke ga batsuwe. Ba tsosa ke sa bata ka mona ka le yega ta.
0: Shabu kizona abdisa bada. Mashuma babida metumedi metutu gamra hora ya bune le sedi dumela.
7: Dumela nkete vili.
0: Dumela mmewa pila.
7: Amu hauli kenda tuwaka.
0: Mmewa kaki pizu wa ziba. Kitaba ukelewe na upizi.
7: Eee, nkete vili kima mkena na marukasu mwana zunfesi tabanchu.
0: Eee, ya mmewa mre nabazue.
7: Aki tuse ndati filo mkele katlokulani. Itusa kubuzo masasani katlokulani. Iketele kentete. Mahlatsi ka mono ka mozelo ka dinyeng bana ka ofela batsoswa ke nna mamogena maloko a semona jeng tsa se thabang tsa tlhale tse di ka rata hle
0: o rato ke nna me mamrena ke ya le bowa
7: thank you ntate wa
0: tsebele tse ke le sedi mo mamedi mo eng dumela
8: dumela le mono
0: e dumela le kae mme
8: ha mona tle kae
0: ha mona tle mme ke mangoletsa le kae
8: o bua le ba tsama ra mshintse mo na fiyo se go
0: a batsuwe
8: ke go ka tsa mamuketi skaga Iskin sa kama na siyo. Kitu se, Paul Matau, mani deven jaze wo. Kikete le kama isenu waka Osman Mahau, nisuri. Kia lebo wo.
0: Kia lebo wa tatile munati mme.
8: Thank you, gana tatile munati.
0: Tsevele, so kile sedi mamedi umo yeng dumela?
9: Veli dumela. Kia pila wana mme wapila.
0: Kia pila wana mme.
9: Ee bua sikile mashanga sa kamunya ke kana re thupa ho rata veli a ke ke se bona ba rata la ke re sa bata sedisi wala kamunya ke re mo re ra ntse ba kamona ka tikwane go tsata ke ketelo se ketella ka le la pala ha mokone ha mohole la ha morata ke re bana beso modimo wa soka o yetsa phoso ibili ke nako ya gore jwale ena re gore re eme re ithutlhore re tswele pele ka leeto ke itebogetse vele
0: go lebuile nna ngwana mmetsatsi le monate
9: jalo fela le wena
0: tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
10: ngwana
0: mme
10: My brother from another mother. Sabata Tedis. So I know Pazi. My Catalan and Antiba Gamogatigon of Stata. How about you about? Tell you when I'm the good Rita Mazazwa.
0: Calabua, Calabua, when I'm Kai guys at Silman, I don't want to me.
10: Tango Volisto.
0: Several circular said in my medium in Dumela.
10: Eh, La Volisto.
0: Eh, La Laganda, dear.
10: Why to get a Volisto, Cherry, holding to animal location while Sanda Wana.
0: Dadel Hodi.
10: Volisto kirata o tsosa mona di Toronto romane bloom of mane kwa re tsho go vileng tate o tsha ke re a tso ya sebeletse bana ba hae ke khutle morao ke tsose swara sa ka molato di sibudi ale mane Belfast ke qetele ka ntate phiri mane re tsho go vile ke re tsoa bana le hore tsetsa di joma plasing thank you volisto
0: ya le boa hlenda de le khodi tsatsi le mnate
10: thank you volisto
0: le se di dumela
11: vm
0: Ndade.
11: Ki pete o pete.
0: Ntodi muna tiki ataba ukwalua na upeti.
11: Eh, comrade Sabata Tedisi. 3870 extension has been yagin habo mezi oz. Eh, hase kika kare, kika akare teka mongata. Eh, chika fikile machanga za kukule. Ndake, ntaka ikukile. Eh, hane reju enge ya pili. Ba, ay, wakwa mbi ya kia maplasa puti mvese spodi. Ba, ata kawfala matwana. VM kule wii.
0: Ke le bua ntate Tedisi mashuma mabedi a motsetseletse mamedi ka mora hora ya bone le sedi dumela
12: ke se mona ile
0: ke re tele ga mme
12: a mona a tutse go makabelo ka belgo
0: e ya me makabelo
12: a ke go di se mamogana sudi ka mane ka stage 2 ka bli fontini ke ka hole a bone tsenga tangata makabelo tsa magata ke tso sentate le fulu shuru ka mona ka ge di spaka wa theoele ke ga theo a tswete oele ke re mamutina ka metho ne ke go smaka ka re tshema qetele ka nine tshiba ka botabile ya le bo a hlenda ke mo le tsa tsile mona teke
0: ke ya le bo a me makabelo le wena fela jalo tsa tsile mona di babai
12: ba
0: le se di dumela
13: ndadle mo le le kae
0: re tele ga ngwana mme
13: ja ntende twa ka o bua le sello magale ke ka tlokoleng kopo tso sa bana ba ratela ndate mbulu ya ke le bo he mme mma mo re na maloko a fika mo ka thabantsho ke tso se ndate eng kae kae go tlo sa sa tswile le ndate sa bata thinki ka fa se phone ke se lomba khale ka hlotlolwane ke le bo ile ndate mbulu e tsatsile mona
0: ke ya le bo ndate mkhale
13: ka ke ndate
0: le se di fm dumela
14: ndate di mela
0: ndate ke ya pela o pedi
14: ka mo hau
0: ndate wak
14: a gore ne ka ubere Sabata Tedisi ka dzi nya ke nka mo le mabinda crossata ndate nna wa ba dimedisa mme ke hudise bohle ba na le di ena German ma junior ntse nga hola le ka bo di neo ngwana mantswa ke ga mane ka block 7 le thaka ka mane block 2 ma nkepe kudu ba na ba hole ho ya pele ke ya leboga
0: ndate wa ka ke lebuile
14: rena tsona pa
0: Mama da ready WhatsAppong he re tseba o phethela a re utlwe ga bona o reng.
15: Dumela Abtiveli o ga le khalema le feka go re patso. Abtiveli ke kopa o tsosa a se se thati se ba hle magetha ka melody Virginia. Ke tsosa me ma patata ka Kronstadt ke qetelle ka ntate mahlatsi ka di noheng Kronstadt. Ke ra batso ba tso ba tso ke khalema le feka go re patso. Thank you.
16: Bololo o betelo kholo kwe ke pedi o bololo ba tswe ba tu nne ke Alexander le posa le tsala Alexander tabiso ha ma sopa Alexander ho
17: hela hela hela hela mbolisto khuitsa wa lesandawana, khuitsa wa lesandawana ka mo feru ka mona Grootmane. Ke tsosa bana ba latelang bana ngwana mmena ke meng ho ke re ho bona batho ba phatsime go sengwane eso. Ke manocha, ke skwapetsa, ke aptimagala. Batho sa ke khuitsa wa lesandawana ka mona ka mo feru ka mona ke re ha batho ba phatsime go sengwana mme. Aba
18: Hi Veli. Ke kopa ho tsosa ntate Sparka the big fish ka maka ha.
19: A boima bolo bolo ke re ke mathele ka kwana ka blo pante ne wana meke tsese mokhadi ga mono le me ke ga mono potela ka mala ka tsa bolo ke tsese o sa ne ga mono motlang ke mola meke mathele ke potela ka pele nyana ke ne ka mona ka yee tuane ka thaba tsa bolo meke tsese ana for ke mona meke ba tsa ba phatsi ba mola bana ba tsa ke Kenny Junior 75 extension all boy
20: I'm not sure about it. Katelaka ka se kha suka frilo foka mona tango
18: Optivel khoso ke kopotsa sa sisters levalo maganta clinic ke tsosela tsela mo fokeng ke re mezo duwe ngolo le ka welcome ke katelaka ba ai bo hle ba Brantford majomasi o botoka ke ala bo watsa sile monate
21: Mela veli akaba tsosehle akere makamolo finga ke mareda mogese masebata malinga go tsema isela Julia Matsidi busela tsara mathibane qetella ka squi batsosa ke zondiyo mo tabunzelko ha batsohle veli
22: amvololo amvololo ke kopana go thatso ka comment ka mo ke tsosa papi thamae ka Delmas beri mo fukeng ka comment ke tsose abtim kholo chats letlatlas kamo ka del sighting ka le bala joang group ya se patrol unit ka comment village ka mo ke re thula msendo tswa le benye ba fetu thank you
23: go tso police to wa go bona police to tanko bolo bolo bona so re ka ganda ka clipur police to kopa ba tso sa mana go ke ka mana ka petsa na go itse tso sa mo gona mse ke ga tswa patime ke khutle ke ma placing a ka tuile mfuli ya mo ke tso se upa mthemo ke ga tswa patime tate ba mfuma dwa kana ke sase riketo ka mana ka tuile ke ga tswa patime mo bololo tanko
21: kenela veli aba tswehle ha ke re makamo le finga ke mara ga mo khese ke re masaba tamalinga skoi matumani o ka tsema isela Julia Matsidi ke petela ka pusela tsara matumani tso sa ke zeng yo mo thabong welcome street ha ba tswe
24: Ela la teng kwalolo abazwe batho le di matheraka le sotho ka mane mo tsengwane itswang di fitlane ha le ke petse nge di batsose le mama jera mane phatswa le ritumetse phatswa le madilo phatswa batsosa ke ntate mo sae phatswa ka bona ka ga stimbeje ka mona abazwe batho anko
25: Hey, what's on Bolisto? Bolisto, you match like a man, like a man, you think. Get to say, Matsile, Neraka, Jausuaka, you to some of Maguaka, Yumpo, Morobani, get Telegaman, Cabot Savello, get to send that to Tiliraka, how fell about to swag a power, would man tonto, Mona, one and the guy, Gaman, Gamayatin, Lady Brent, Tangi.
18: Hi, Veli, hi, Veli. Ke tswa ke hopotse ka gona ha le sotho ke tsosa bagadi ba ka ba bagago a o se sibolelo matlwane a o se nthekele matlwane le a o se magobo se matlwane ba tsosa ke nna wa bona tshidi mmeko slof phaka so wetho tanga
26: mme le tlo na so ho ja ke tlile na ho hola bo hlokwa mbudi ke re halala ngwana na ka halala a hula a bone ke di tsena tente ke di mo ampolo ke le na o kopelwa ke nna wa ha ile mapasa ka ga mpla le fori se ke mo plasing o ga ndi tsango
18: lo le kae ha monate ha ke tso se matsala wa ka me ma fango e mutiki ke re me ma mo se mutiki di je yo mana
1: tere menono no tikidi chimane ishtu yaba tsweba phatsene ba kupela tsi mme mare le bile mo tsi tsabelo esteng
2: veli mloi aba tsweba batho ngwana mme ke ntate mo timpana mo tlong kwa kwa ntsa ka jabane ngwana mme ke ntale ke tsose bontate bohle ba take all news Operation Fat Alice, one of the Batu and one of the Gusay. Get to the manifest and let up one of the Gibanabaka, one of the Dadufuga Betleman, extension one of the second one. One of the Habatu about to the Hulu. Quite one else.
3: Kimeland Veli, Miss Asilena Hola, Kukano Chabazani, Kamunaka Kronstata Moki, Gira Ahule Ahulu Kuperokis in the Chabazani, Kiri Kalibuali Veli.
4: Tumela mpalolo. Hako kito sebana pala atelang. Kito se matinki mtungu. Kito se senekani mtungu. Kito se le mastakile mtungu. Kira haba tolo patime batu. Swa ki mtu ala wabona poncho mkwena kamu kapeta na ritz. Zazile mnadi veli.
5: Tumela veli kazi na hoho la aptasias mkwena. Leo lifiso luka mani kapele komo. Kito saa suli ntorwani. Kito sa zunjuni mtungani.
0: Mama dina go fedile ga nete e mashuma mabira metsumene pele wa tla horane ya bahlano re fella mona ka jeno jwalo me tiwa ga ne ke matla mona wa di hwai wa na hwai sa ga ke bona se promote mahala o la fela ha o tsware jwale re tla feta ha mo mere re tla go bona le tsona o sane muruti skete o teng mafube metsetsunge mehlano pele wa tla horane ya bohlano era rezolena rusi mano ho lenano la ditaba senga macheke batemba na beso makumane amona lemane erbitse jwalo ubuntu band mona bazama le malume vector bar skim sam le seria first

Ka lebohile haholo Kenny Modupi ka ditaba tseo tsa pele tsa letsatsi, o tla boela kgutla hape horeng ya botshelela. O tla tla re hlaba malotsana ka tse ntseng di etsahala kgutlong tse nne tsa lefatshe. Ke labobedi ka jeno bekeng, kgwedi hodimo ya Phupjane e tlhola jalo matsatsi a robong. Mohlophisi wa lenaneo ke Segametsi Moilwa, batlhagisi ba lona ke Rape o Mokwena mmoho le Naka Moloi. Ke lebogile go Mamatodi, ke ena a tshwereng kgaso tsa bonnete ba gore tsotlhe di fitlha go ena ka botloloa. Nna yo ke tlang ba molomo wa moipo la ka lebitso ke Rabosana Madiehe. Gara tse dinge mamedi tseo go tlang o fa tsona go senga ka jeneng tse tlhalosang a komišene ya matlhanka e phatlaladitse ga mme ya General Firoz Khan a tla tlhaelela ka pele komišene ka lapele kgweding ya Phupu, mo komišene nakong ya jale e shebaneng le ketshalo ya bopaki ba go fumana dithetefatsi tsa boleng ba diranta tse dimilione tse magolo a mararo mo go nang le dipotso tse ngata tse amanang le batlhanka ba ka setlhong ba sepolesa o latela ketsalo eo. E meng ya mega ya dipolotiki palamenteng e ntshitse maikutlo a yone a fapaneng go latela phatlalatso ya moporesidente Cyril Ramaphosa ya o matlafatswa ga melao ya bofalle. Athemoga wa PAC o sa tswa tshwara kopano yeo ka yona o neng o qalelela ka boitukisetso ba ona ba dikgetho tse tlang tsa magotlametsi. Tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka temelang go imamelela tsona ga di feleletse go seng go naga ka jeno. Dipapadi jwale ka re shebile dipapadi tsa mogope wa lefatshe le tsona re keke ra di sia morao mmogo le tse ntseng di etsagala moruong. Ka o sentse ke re dula le rona gore o tlo ithuele tsebo e sa feleng.

0: leshome le metso e tsheletseng jalo mamedi metsotso pele re fitlha horeng yane ya botshelela go ntse mametse lenaneo la makumane mo nalemane tshebeletso ke ya lesedi fm mathata phano ya ditshebeletso tsa mantlha bakeng sa baahi ntse le pharela e kgolo porofense ya Free State ke nngwe eo baahi ba yona ba tsamaelaneng le diphepetso tseo boemong ba bommasepala sena ka lebaka la se tlhaloswang e ba mathata botsamaisi le dikgulakgulano tse teng ka go bommasepala e ka sena le tshebediso e botlhaswa ya ditšhelete ntlha ya manang le meputso e godimo ya basebetsi ba bommasepala le yona e tlhaloswa e na le ditlamorago tse sa beng ditholwana tse molemo mmogo le basebetsi ba tlhokang boiphitlhelelo le tsebo tshebetsong ya bona mathata ana a teng bommasepaleng a boetsana le o lebisa moo ba bangwe ba bommasepala ba bewang tlasa tsamaiso la o le jalo ga se gangata go qetelelang go tsebagala ka ntlafalo ya tshebetso nakong eo ba leng tlasa tsamaiso re buisana ka sena le moprofesara Sithulego Matebesi yena ke setsibi ditabeng tsena tsa dipolotiki prof o amoetswe tshebeletsong ya lesedi fm
1: Kgotso ntate Rabotsana e re keng ke monyetla ona ke dumedise moifo le mo mamedi ya lapega
0: Prof hantlentle gangata ga ke maemo a feng a qetelelang a susumetsa bommasepala gore ba be tlasa tsamaiso
1: ntlha e yone molao o amegang ke karolo ya 139 ya molao ya molaotheo e leng gore o dumelela mmuso wa province go kenelela kapa ba masepala tlasa tsamaiso ga e le gore o gang masepala o kgone go pheta mosebetsi wa yone ka phethagatlo le ga e le gore ga o na le o fela ga tsamaiso ya tshoganyetso ka ga ngata o tla fitlhela gore o na le tshebeletso tse itseng tse e leng gore go gang di ka se emiswe e bele o fitlhela gore masepala o tlholeya o tsweletsa pele mme yone mesebetsi e kang eo kapa ditshebeletso tseo gape le teng ke mo e leng gore o ile a tlhagisa ntlha ya tsamaiso mo e leng gore go gang e ka re go se o na le dikgulagulano tse ngata fela tse e leng gore di fetisa tsamaiso ya masepala a itseng
0: jale nakong ena eo bommasepala ba bewangata sa tsamaiso tsela tshebetso e bea e jang gobane gangata re re bone bomajoro ba ntse ba le teng ka sena ka motlhomo le motsamaisi wa masepala motsamaisi wa dipuisano se se etsa gore tshebetso e be bobebe jwang pakeng tsa bona le eo a tla beng a kgethilwe gore a tsamaise masepala ka nako eo
1: o tla gopola gore batho bana ke batho ba e leng gore ba tlwaetse go laola ke batho ba e leng gore ene o tla fitlhela gore ba bangwe ba bone ke bo thibathibang ba e leng gore go gang la o mogalemela mona e ka re o sane a ba sa jale ga molaodi a sa le teng instead gore ba thuse molaodi bo fitlhela gore bone ka bo bone ke bone ba ba koafatsang maemo ka gara masepala ba sebetsa against molaodi yo e leng gore o teng ke ka go gangata ga o fitlhelela ka mora yone paka ena ya bolaodi bo fitlhelela gore go gang e ka re masepala e santse e aperetse ke mathata ke ka lebaka lena re kana ra re ka puo ya seng ke di-vested interest mo o fitlhelang gore batho go gang ba batla go sireletsa ditabatabelo tsa bone instead gore ba tsheetse bao ba e leng gore ba tlile go tlo matsafatsa tsamaiso ya ditšhelete kapa letsa yone phano ya ditshebeletso ka gara dimasepala itseng
0: prof ke kopa o ntshwarele ganyane fela re fetise mabenkele go tlotla re tswela pele le wena ka moramona
2: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mechaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang Clientel Legal e fana ka tshebeletso tse hlwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: E le shemele motsomong jalo mamedi metsotso phela re fitlha goreng ya botshelela go ntse re buisana jalo le moprofesara Sithulego Matebesi. Prof o sa tlhalosa gore gangata na go nyoma spala ba iwe ntla sa tsamaiso ka bona le molaudi ya sebetsa kana ko ngo ho ba le tshitiso e leng se qetellang se ba ka

0: empa o tshwantse o tlhoka gore motsamaisi wa masipala o nne teng, municipal manager, bo majoro ba nne ba be teng, bo di-councilara jwalo jwalo, le bao ba e leng gore ba sebeletsa masipala go netefatsa gore tshebetso ya masipala e ntse tswela pele. Empa se ke naganang gore se tshwantse se etsagale, motlhomong ba tshwantse ba fetiswe gore ba nke diqeto tse itseng. Empa gangata o tla fitlhela go santse o nkuwa diqeto, diqeto tse e leng gore gohang ga di a nyalana le yone botsamaisi bo e leng gore bo tshwantse bo netefatse gore bo tlisa tsamaisong e nepagetseng ka gara masepala o itseng.
1: Empa go ya ka mo isa le o tlhola o le kgotsi kapo gona go beya ba bangwe ba bo masepala ba ileng ba e ba tlasa tsamaiso leitlho, na go na le mo hukileng ga e ba le ditholwana tse molemo ka pontlafalo tlhakoreng la tshebetso ya masepala e ka setana le phalong ya ditshebeletso tsa mantlha bakeng sa baagi?
0: Go bile le dimasepala tse ngatanyana tse e leng gore re bone ditulwana tse molemo, mme gape re kana ra re ke di-flagship municipalities, gobane ka moramoo ke dimasepala tse bontshitseng gore e tlile tsamaiso ya bone e ditsamaiso, le ga o lebelela mokgwa o ba tshwarang ditšhelete tsa teng di ile tsa ntlafala. Empa go na le dimasepala tse ngata tse e leng gore ga molaodi a fitlha o tla fitlhela gore matsatsi a mabedi kapa kgwedi fela e ka re a dintho di a ntlafala kapa go na le ditholwana tse molemo, empa ka moramoo aowa e be le gore o santse o khutlela morago, gobane re na le batho ba e leng gore ba thapilwe dimasepaleng tsa rona ba e leng gore gohang ga ba tshwanela go ba moo. Batho ba bangata ga ba tsebe gore how critical is municipality e critical ga kakang, gobane masepala ga o sa neele ka ditshebeletso instead of provincial government le the national government, eo e na le a direct impact mo baaing, mo e leng gore e ama baai directly. Ke ka hoo o ka se thape motho e leng gore o tlo sebeletsa le ntho tse tsa metsi, yo e leng gore gohang ga na dinonoko kapa di-skills tse lebanang le tsone tso. So ke ke dintlha tse e leng gore ga ngata o tla fitlhela gore yone botsamaisi bona bo e leng gore ga ngata bo tswa provinceng bo fitlhela gore e kare gohang ga ena dipulwana tse molemo.
1: Jale dikgothaletso tseo baeng ba dietse balaodi bana ba bewang gore ba tle ba tsamaise masepala ka patlaleo yeo batlang ka yona hangata e lebiswa go mang?
0: E tshwantse e lebiswe go province, o tla tshwanela gore ke provincial intervention, empa gape le teng e tshwantse e lebiswe le mo councilor yo lekgotleng la masepala, mo e leng gore le bone ba tshwantse ba tshotlhe ba be le kopano ya gore bone ba tlo ananela jwang tlaleo eo e tswang gore o motsamaisi wa masepala, mme o ya point by point ba tshwantse ba buisane gore na ba tlo etsa eng go netefatsa gore ba tsweletsa pele tsone tlaleo eo kapa dikgothaletso tse e leng gore di teng ka mo tlaleong eo.
1: Nna le wena re phetela prof, gangata ba bangwe ba baagi ba e ba re ntlha e ne e amanang le go bewa ga bommasepala tlasa tsamaiso kapa tlasa molaodi seo empa fela e le go thea mesebetsi bakeng sa ba bantho a ne re kareng ke cader deployment, o a dumelelana kapa ganana le se?
0: Gohang ga ke dumalane le ntlha eo. Ntlha e nka e tlaisang gangata ga ke gopole gore go na le ga e le gore maemo a dipolotiki a sa iketla mo provinceng e itseng, ga ke nagane gore go na le any provincial government e tla batlang go sebedisa molao ona o netefatsa gore motlhomong ba se ba thea mesebetsi. Empa se e leng gore se ile sa tlaelela le mo diphuputong tse re di etsang ke gore gangata yone karolo ena e kare e sebediswa botlhatswa mo o tla fitlhelang gore ga e le gore e kare e sebediswa tshotsometso ya dipolotiki e teng mo o tla fitlhelang gore ga masepala o itseng o tsamaisiwa ke mokgatlho o itseng, provincial government e tsamaisiwa ke mokgatlho o itseng, o boele gore ba batla go kena kapa o namola mo masepaleng eo go netefatsa gore ba fetisa tsamaiso ya masepala eo. Empa se ntlha e ke nanang gore re ka e tshwaela monana, gobane yone karolo eo ga o nkwa keto e kang ena yone ka bo yone e se e na le tshusumetso e itseng, e tlaisa le yone province e itseng ka mokgwa o itseng e ka reng bone ka bo bone ga ba

0: dumela hlamamela tsabetso ya Lesedi FM Tahua breakfast show re tla wena tlolo re le ka kwano ka Mexico City re bua jwalo ka mona ka Pachuca re ka mona ka Pachuca tsabetsong ya Lesedi FM Tahua breakfast show ile la bobedi mo leng rona sa ntse re le ka kwano ka manta re kena jwalo metsotsong ya le shumela metso mihlano ka mora hora ya botshelela me o shebe hore kgwediena ya batsha e tlola matsatsi a makae mo leng hle mamela tsabetso ya Lesedi FM ya no ya tsama nako e tlhola matsatsi a robong mme monongwa ha ke 2026 ke la bobedi mo lenteng ka leno ke ho madumela ka lebitso ke monono ke a usola qhazang ke sentse ke tsha ke hle ke re ola
1: ola Africa borosa so sore fela jolo sentse ke le tege o sa jo se khaitse ri aka o tla ba monna tika nete ke tlo reng ya ne ya borobong the biggest morning drive ke tla kwa breakfast show re betsa ka botlwa o tswa tenka kwa no ka Mexico Pachuca ke mo radio e betswang ka botlwa o tswa tenka jeno le ma obane no ntso le fela jwalo ya no ntse re tla re tloela ka kwa no metsotso ke le shobela botse bahlano le shobela botsetsela se gfaletse ora ya le shome busiu fela ke a tsiba la pemono ke le shobela botsetsela seng gfaletse ora ya borobedi a motho tso tla wetloela jwale a ke robetse le tsherla ka jeno hore etlere motho o kena bo busiu tsena bo sontsole mafolofolo mmele o phomotse ha monate arebe mo fhlelo re ka robon rona ka felletse o tenjonito o teng thwasa chepatuteng le mkaka re bane fela ka jeno gaitsire ya ka le yena o teng ho etsa ba nete ba hore ha o ka ba le mathata kae kae le radio yona ene ne ile ke bua jalo ka dikeledi makezeni Afrika bora re mo fhlelo re ngane ya bo ya borobong ya no ka batla ke re ngale ya pili ho re ga borobong o e tsebeletse ke la mantlhale seri ya fa me kha itsedi aka ka nete ntse tla itloele hanyane hore ke la bo ka ho rona ke manta ka jeno la pengkwana ke la bobedi e tla ba
0: ga mogaunyana kha da ga mogaunyana ka ho ra tse robedi
1: ya no jwale ke manta he nna lo
0: khona re itubisetsa ho lo go ba mamedi a satswa kena a ipotsang hore ho etsa lang antlente le Sedi FM wena o yutla Africa re tla hoena ka otlolwa re le hona ka kwano America le boya ke mo re le nteng borwa fela ho nahatsa netse kopaneng tsa America re ka kwano ka Mexico me Mexico ho hlaloswa hore ena le ba ahi ba ka bang 130 million me ho hlaloswa hore ke yona naha ena le ba ahi ba bangata ka ofitisisa me boye mo ba bo le shome le fatseng ka bophara ba mira tsabeletswa Sedi FM sa jwetse khaitsela ka ha re tloa mo ho sar ka laboraro re le ba ka mane ka Mexico City fela ga sale ka kwa e be chepatu teng
1: o te go teng chepatu jwang ka pajwa chepatu e rudu be di sa boswa ka le kae
2: moro ka boka Mexico hola
1: hola
0: hola
1: hola yena ha re hola ke a lona hola
2: ma wa utlwa le nna ke re hola
1: hola ya o tsebe dimonadi ntse di rindi taba aba so tshure sipombulo sa fumane se hlopa ka pajwan chepate etse ke salatele ya holo tsala pemo
2: I want to mention gidi beile braile gidi beile tsebe ha ke so fumane le thorna e be ho etsa lang empa ile ka qetela e le hore o re ka nnete o batla e ka lo bapala kae kae mosoma wa tle ka patswe na hinkwana ka lo bapala ka ntle le nyona nthwane la ka gae ama matsatsi a ofe
1: moya ko mona te mo re ntse mona bona chepate batho ba se ba emetse fela papadi ya labone e tlabeng e bula jwalo dipapadi tsena tsa mohopo ya lefatshe leng papadi e kgolo ka kwano ka Mexico ha ba ile ba le ya 2010 Mexico ha re ne re bula dipapadi tsa 2010 le bona mme ba lebeletse ba emetse jwalo ena e tla ya labone ka nnete ho a bona hala hore hlile ho thabue ho hla Africa borwa hlile le yona moya ntse le yona ono re ba nna ba tla bona ba shimane ba rona ho hle mo ntse le yona taba ya World Cup
2: ke ona ngwana mme ha ona engwe me le nthekile ka bone ka gaila ya batla yo phaphamisa moya wa Afrika borwa ke ha balateli wa Mexico ka mane ba lla ka gore a ikona e hle o bewe World Cup ka pele hona le tshireletso ya rona ka mona jwale ke nana bo le boholo ba bona ba bang ba bona ba tla hle ba wele ka go rona ka mona ebe ba re tsietsa kgahlano le bona
0: ai ra le bua chepat no re tla go sala morao le wena hana jwala ha o tla ka tsona tsena tsa dipapadi gaitsedi aka ke le botse utlwa gore o phetse mantswe ha ntle ene ke re ke tla o hula ka tsona tsa mona lapeng fela he re ke rekise ke tla tla ho wena
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di minerale ho thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta jwale nea ngwana se a se hlokang mona Nestle Nespray always giving more
1: Mabedi a re sheba betsotso rona ke ba shoma mabedi a betso bomfela go feletse ora ya botshelela ke na kwane ya gwa thamotho mo teng ka mehla le mehla ba palang jalo mo laetsa wa hao bona lo thoe yetsang romela fela mo laetsa ka kwano o re kope o kopele motho mo ratang ka pina e gethuweng ke wena me ntwe re yetsang go ba palang mo laetsa wa hae re bona hore di tsama jwa nomoro tsa rona ke tsona tseo tsa 0797585066 ke WhatsApp line ya rona eo 0797585066 ke ipotsa ya le tsholo lo ka tseno re tla tla go tloutlwa gore ke mang go tswa kae o kopela mang re ba pa le pina eno e tla ba ikgethwe e ke mang ba medi gwa tha motho o le seria fa ba re ke no yona

0: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho. Re keteka kgwedi ya batjha. Mire re go le tlobole letsha. Emang ka maoto. Le tsupe gore ka ra matshaba a lefatshe. Le teng. Mile na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
1: Bafana, bafana.
0: Monongwaha, Bafana Bafana ba ilo kena tlhodisanong ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.
2: Bafana Bafana is back.
3: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao anane.
4: Goal, Bafana Bafana!
0: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
5: Masho ba babedi a betse robo fela betse tso a re faletse ora ya botshelela the biggest one drive at a khoa breakfast show o Lesedi FM station e so se ratanga ka la bobedi tsabeletswe ka mantla Lesedi FM ke o seng ka jeno mme ke a tshepa hle le thotse ditsa mahantle mo le ntenga ba le ba mesebetsi ka dithodi kopana hantle ba ya njalo bana ba bo dikolo ntse le ngwala hantle thotse ditsa mahantle a hore ya le bua mane utlwa hore di thotse ditsa mahantle ka tlatla ka tlo utlwa go dipapadi le mejwang ka chepat re utlwe hle o letsela tsa bolepe a le a sepelepete hore di tsamaya jwang ke le tlhokometse ntwe ngwe hore le jalo ka la pe mane motho sheba di dithokana tsenya go sepetipeti sa mona ke sepetipeti sa letshe ya re ka ofela mona mo re leng teng patshuka kapa setsa majwang fela ke hlokometse gore le bona go seng e hlile o bona le batho ba bangata ba le ba mesebetsing se apetetsana golo pela mo re dutsi mona tseleng yena e fetang pela hotel ya rona mona e hlile go seng mane ke a se bona e hlile sepetetsana golo bo rentsane etsa bo le robo mane se fokotsenya na botse ya re wa se bona hape bo rentsa bo pele mane se anyoloa le mantsi bua mane ke a hlokomela gore se anyoloa ka kwano ka patshuka me ke hlokometse hore ke batho ba ba ya bo mesebetsing batho ba khutlang jwalo jwalo e bile motho bua ka yona sona se baka sena ka pa na yena ya Mexico ba le ba hle ba hlalosa batho ba ntse re qoqa le bona hona le mongwe tlatla ka mamedi re tlotloqa lena re shebile jwalo tabatsa bo ha hlaudi re shebile baeti ba tlang ka kwano ka ditabatsa papadi ya bolo o tlatla o tlo utlwa tlo hlalosetsa ditaba hantle ha re mofumana fela re dumela no tla ba le rona re tlo ufa ditabatsena hantle ona le ba bang ba batho ba hle ba hlalosa ba re Mexico ina le dibaka tse ngata tse leng hore re ka se kgone ho fitla ka tsona ka bekenyana fela re le ka kwano a hle ba hlalosa jwalo ka engwe ya ditoropo tse ntle haholo e balwa e le ditoropo ntle haholo ka kwano ka Mexico ba re ke San Miguel de Allende ba bang ba e bitsa jwalo Guanajuato. Guanajuato hile ho hlalosa jwalo ile yona toropo entle ka ho fitisisa ka kwano ka Mexico e leng hore batho ba bangata ha ba etile ka kwano ba fitlela ho yona le ya fela Mexico City tsibua haholo jwalo ka sebaka se leng hore batho ba teng jwalo ka ne re bua gere mo re leng teng ka sengesemane ke mathata fela Mexico City ho tho hile o kopana le batho ba bangata sengesemane a se bothata ka kwano ba bua ka San Miguel di Allende hore sona ke sona he sebaka se leng hore ha o bua ka Mexico ho tho sebaka se setle ka ofitisisa ba bua ka sona seno sa Sanle a lende jwale ka kwano rona ka patshuka ntho ke hlokometseng e dithaba tjena patshuka e dithaba wena mmamedi hona le matlo ba a hauweng jwalo hona dithabeng tsena mme ke hlokometse hore e fapana le dibaka tse ding ka lebaka la tsona dithaba tsena tse motho di bonang ka rola pe mana o tswa o sheba tjena ehlile a mahlo ha o lahle o bona e ka re o tsole lapeng fela go thona le ditoropo tse ding tse ngata tse leng hore re ka se diqete ka beke fela gore re ka fitla o tsona re le hlonolo re tla fitla Mexico City re tla e bona se re bapisa jwalo le Pachuca hore yona e eme jwang
6: ho jwa lo khaitse ya ka mamela tsa bretswa le sedi o shebe metsotso e dula hantle ho ye mashuma mabedi ana le metso e robedi pele ho raya bo supa me ya re dumedisa kwa no re tsho jwa lo sengena re buenos dias e be re a tsho re cosmo estas ra botsa re how are you re tsa ma jwa lo me o tla hlokomela hore ke naha e leng hore e bua spanish ha holo ke mwadi naha tse kholo tse bua mpuena ya spanish e re ko hopotsa hle mamela tsa bretswa le sedi ro ba paletse mathima lodi e puleng phofola tsa ma le sanne re ha re bula lana neo me hopola bohlophisi bona ba mmino a ke ba yana gaitsedi ya ka ke maiza modibedi rauneletsa ka wena jeso gift of notes ya ba he re otlela yena o satswa yutlwa sebante u sanere a hlile a oneletsa tsona tsa majwalo le DJ Zaka tsebetsong ya Lesedi FM so je tse gaitsedi ya ka kwano di tsero na re sibitsa di province ba sibitsa di states ke gola di mashume a mararo ana le metso medi me Mexico City inkwa ile state ka bo yona empa ile toropo yona e golo ka o fitisisa ke yona ha o bua jwa loka motse toropo mogolo o ile ngore Mexico o super ona ha hore ke se fese ba ka se re reng ke capital city ba tshojwalo ke yona Mexico City e leng hore pulo ya semmuso ya papaditsena tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe tsa 2026 di tla tshwarelwa ka teng Mema medi hona le ntwe e kgethileng ka sebaka sena o tla utlwa moeti wa rona ei moeti wa rona re a leboa re be o dumetse o tlo buisana le rona ntse re tsama le yena mona ntse a ga hlahlella o ntse a ga joetsa hore ho etsa halang mona huwa kae ho etsa halang me di presente tsa fetantse mashoma mararo ana le metso miraro tsa ba ahi ba mona ba ikhirile gaitsedi aka me ke di presente tse ka tlase ho tse mashoma mahlano ba ileng hore ba sebetsa mesebetsing e re karareng ke mesebetsi e leng hore ho sontsona le pension e o yemetseng ho sontsona ba bang ba tla ba le di medical aid jwalo jwalo empa boholo ba batho mona ba ikhirile ba ithela mesebetsi me motho tshwanela ho bona hore na o etsa jwang botlhophisetsong ba boqheku
5: hlokometse le di fan park tsena tse re di tlwaetseng di hohle mona ho etsa bonnete ba hore papadi ena ya labone sechaba ka kakaretso ba fumana manyetla wa hore ba e shebello bana a se ka ofela batla gona o fitla stadium mane ba la sentse ba lla ka nnete le ka ditse hore ei ticket ya okena stadium mane ya bitsa fela ke hlokometse hore defend parka dingata hore batho ba gona o shebella papadi e leng hore le fatshe ka ofela le tlabele shebile e bula dipapadi se muso mashoma mabedi a betsetsela tsebetso tsogile bile tsholo re ka super chapa to atla ka dipapadi re tlo utlwa re di bejwantsa pele tsa dipapadi make up rabolo route exinia di bejwang x tsena tsa bulipi re kene ho tsa sepetepete me ke bele boetwa rona go tswa ka kwano ka mexico re tlatla re tlo qoqa lena chapa ke na kwa ha
7: Tipo pa le serie fe la gicia pa
8: Mamma di watse per le sole serie fe ma che quello qua mele se quello vuoi camono cadamen quello vuoi DJ quello vuoi comrade Jonito quello vuoi luena DK che critiche lady e ca jeno jena ma mi dire ta mitsa DK ha fela guilty a o ka ba le motho a mitsa jwa lo ke alwa ire tla le ka tsona he le go le mamedi re fumana hore mamelo di sundown sengwe di tsetsa papa di tsetsa cha o tswa shopeng sa SV Reit meta ba tsene tse felletseng ke tla o neletsa tsona ka nqana ho ra yane ya bosupa ke batla go heka ha wa tsiba ntho dingata mamedi wa ka gila ka o tshepisa maobane go tla ke go neletsa hore na e be tsena tsa di masters sentse di mathamatha jwang ka nnete be ba ba nromelle jwa le ke ke bona le bohloko ge ha ba bapetse ge tsebe go baneng go bane le bona batla ba gothala o dula ba etsa jwalo ha ke gele kole gore na di tsamaele jwang heka mona ka o AB maile tournament mo enele Sunrise Sport Lovers Masters ya tla ba tsepedi OD Sport Masters ya tla ba tseletseng Melodying Masters ya feta ho school masters ka tsenne ho noto ha le magrotman a hlabaka lena ka fatshe a hlabiswa jwa le Brownville Masters ho tloma ne ile ba papa diane ya Virginia Masters eneng kana le nyakalo Masters ya ba di bapala jwa ka nngwe ile ha wa dipenaleng ya feta he Virginia ka tse supileng ho tse tsheletseng Atletico Masters ya nkala le hola Masters e batla ge tshintshe ka re bua ka man ka Mexico e be hola Masters metsona ile tsa bapala ka thago thago ile ga di ya dipenaleng ya feta hola Masters ka ntlatse hlano tsenne ho tlo mo ne kutlwana Masters ile a buretsa jolo Beatrix Masters ka tse tharo tse pedi Thabo Masters ya kopana le Discount Masters ya ba di bapala ka nngwe ile ga hua dipenaleng ya feta he Discount ka dintlatse nne ho tse pedi Hare le kola ha mmamedi wa ka hore wa tseba nthontse ke nako tsane tsa mohope wa lefatshe impa se ga le bala hore ka o rona ka kwana ka continenteng he di tlhopha ile tsa qeta di leaky le fatse ka bophara me ha qeta o le qeta di leaky mo legatse ba swana di tlhopha se ileng tsa itshupa gore na ke be ke di feng tse tlabe di le o Champions League Mamelodi Sundowns e tlabe tshireletsa sekola MC Alger Pedro de Luanda ke tlhopha tse di tloetseng tse o Mamelodi Sundowns e kile na isa no di mo le tlase le tsona Orlando Pirates Eagle Noya Leona Power Dynamos Rahimo FC Fula Edifice Horoya eating Asek Mimosa eating Mighty Wanderers UD Songo Fosters FC Scotland FC Nodibo FC Leoniting Elmerick Bentui eating Gaborone United ke ya ka mona ka Botswana le yona e ke ene ga tse papelo wa ne he ene le tlhopha sa ne sa morena Ramorebudi mpa he Gaborone Masters ke ena le yona gotlong lena e itse ke re itshupe La Cave Waves Leoniting Club African Leoniting African Stars Dijaba to get one gamana kama seruka Lesotho Rangers International Rivers United kia kamanaka Nigeria ESD Tunis APR FC Mediama Leona ite mamedi San Pedro itakena o Champions League Vilit Leona ite Zingizi Hotspurs yena bile kisakia kamanaka Swaziland Watanga FC Leona ite Vipers Leona ite Zamalek iteng pyramids wa itse ba goma here wa itse ba bile goma here na bana ke hopola santse Mamelodi Sundowns e mathiswa ke mokotlisi pitso mosimane ona kaya ka monoka goma here gotla tshwere tlholo ka letso Joliba FC Tingworth FC Al Hilal Omdurman e ka tsana le JS Sora ke tsona di tlhopa tseno ge ha uwa mana ho Champions League he di ka qala e hle dikoloko tshane ka ofela ga bona gona e be qetellong ke di fentse tla fihla Hula ba di dipapadi tsa papadi ya cricket tsa T20 mo re hopolang mo hopola lefatshe wa qala ho finyana ka mane ka England mme ba ile ba iphuthumatsa West Indies ile a ihsana le mola tlase le India ya ba ya hlola he India ka di gane tse mashoma ma bedi ana le metso e tsheletseng England ya botsana dipotso le Australia ya ba Australia e feta papadi eno ka di wicket tse hlano ka ofela mme ha re tla kwana mona papading tsa matshaba tsa papadi ya bolo Colombia ya otla Jordan ka tsepedi noto Netherlands ya otla Uzbekistan ka tsepedi ho elengwe France ya feta ho Northern Ireland ka tsetharo ho elengwe mme papading ntse ba pala ho senga ka jeno ke yana ya nahayane ya Spain ene hlete letse papadi ya bona pele ho sentjena mme re tla e bona hore na ebe ile a fela jwang papadi eno ke tla o neletsa yona jwalo mamedi wa ka ka nnete ne le papadi e matla empa e fedile le gore ke tharo Spain ke 1 Peru Ero le tsena he mamiri wa tsebele tsa le seri ya FM ke tle ke dinke ke di ya khale ka mane ka Mexico

0: nane le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle ha re tsebe wena mo.
0: Le nna bana ba ka ke phetse hantle haholo. Helang. Ke re le ka jeno lena. Ho ntse ho ena le pali e nngwe e monate eo ke tla ngwe le phetela yona.
2: Jo mme Mathe. Nna ka nnete ke se ke tatetse utlwa dimakatso tsa pali ya ka jeno.
1: Ke tswe dipale tse mme Mathepa re phetelang tsone di tletse dimakatso tse ngata ya ka jeno ke e buang ka eng mme Mathepa?
0: Ho lokile bana ba ka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka ngwananyana le Kaeti.
1: Mme Mathepa, ho monate jwang ho fufisa Kaeti moyeng? Nna le metswalle ka rena le dikaeti tseo batswadi ba rona ba ileng ba rakela tsona. Re di fufisa ha moya o foka ka matla.
0: Ke a utlwa hloni. Empa le hlokomele hore le se iphumane le lemala ka ho fufisa dikaeti tseo tsa lona moyeng o fokang ka matla. Hobane ka nako e nngwe, moya o hohola dintho tse tshwanang le masenke moo le makala a difate. Le ha ho le jwalo he bana ba ka, ha re mameleng pale ena ya rona ka hloko hoba e a qala. Bobo e ne e le kaeti e mmala wa lamunu o kganyang. Yona e ne e le ya moshanyana e montjena ya neng a bitswa Tshiya. O ne a thabela ho bapala ka kaiti ena ya hae ka matsatsi ao ho le moya ka ona. O ne a mmathakaka, a hlwella maralla, a tshwere kaiti ena ya hae e bitswang Bobo. Mme a boele a theohe leralleng. Moya o ne o fufisetsa Bobo hodimo-dimo mane marung. Bobo ile ya re,
3: "Wee, ke a fofa!"
0: Moshanyana jwale o ne a mmathaka lebelo. Moya le ona o ne o foka ka matla. Moshanyana o ile a nyehlisa kgwele hanyane. Ya ba Bobo e tswa ka hara matsoho a hae. Jwale Tshiya o ne a tshwenyehile mme o ile a re,
1: "Tshebo, kaeti ya."
0: Tshiya o ile a leka ho lelekisa Bobo empa nako e ne e se ile. Bobo e ne e fofela hodimo marung.
3: "Ke sa hlaula."
0: Bobo ile a hweletsa. E ntse e fofa hodima mebila, mabenkele le dibaka tsa ho phomola. Hohle moo e neng e ya teng, batho ba ne ba ema mme ba e boha. Jo!
2: Mme Matshepi, a ke kgolwe hore Tshiya o sa tla bona kaeti ena ya hae hape.
0: Le nna ke dumellana le wena kane ngwanaka. Moya o tla e fufisetsa hole kwana. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Bobo e ne e fofa ka hodima difate tse kgolo moo teng maeba a ahileng dirube tsa ona.
2: Moya o ntso e fofisetsa hole le ho feta mme Mathepi, e seneng e tlabe e se le lewatle.
0: Ho jwalo kananelo, empa ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
4: Helang, tjela wena o nonyana ya mofuta ofe?
0: Bobo ile a arabela ya re,
3: "Na ha ke nonyana ke kite."
0: Nakong e se kae ke ha Bobo e iphumana e se e le qetellong ya motse.

0: halihlo moya o ile wa emisa go foka jwale ke ha e ka o ne o ntse o utlwa hore bobo e ntse e reng ya ba jwale bobo e fofela tlase tlase me ya fihla ya wela go dima jwang bo mongo se swa si si le sa e mathe le sa fihla sa e phamisa
1: o ka e tendla ka ka
0: se swa si se ne se bua jwalo se ntse se phumula bobo ka lesela gore e ome banka karolo bohle ba di serekisi ba ile ba dumelana le se swa
2: ke kopa o inkela yona hle ke ne ke nahana gore ke tla isebedisa ke bapala papadi ya ka ya kalaneng
0: ngwanenyana enwa o ne a bua jwalo le ena a apere diaparo tsa gae tsa boswaso go bua nnete seswasi se ne se batla go inkela bobo empa o ne a sa kgone go gana ntle le moo e ne e le moradi wa gae mme lebitso la gae e ne e le bophelo bobo le bophelo ba ile ba qeta dibeke ba ntse ba ikwetlisa mmogo o ne a e fofisetsa godimo ga a ntse a etsa menyako ya gae go qhoma ga gae go ne o tlile go kgatlhisa o ne a bidika le gona go qhomela godimo a lese bobo e be o boela a e tshwara ka kgwele ya yone pele e ka fitlha fatshe go ne go bonala e ka ba fofa mmogo jale bana botlhe ba ne ba rata ka moo bophelo a bapalang ka teng le ena motsamaisi wa diserekisi o ne a thabela sena
3: e be o tloetsang ka leeto la rona la pele bophelo
0: jale bophelo o ne a qhoma-qhoma ke thabo bobo le yona e ne e qhoma-qhoma go bontsha tumelano bophelo le bobo ba ne ba hahlaula lefatshe lohle ba bapala dipapadi tsa bona tsa kalaneng gotlhe moo ba neng ba e ya teng batho ba ne ba mmakalela ngwananyana enwa le kgaete ya gae e mmala o mosetlha bo kganyang tsatsi le leng ga ba ntse ba ikwetlisa bobo ile a fofela godimo mme ya iphumana e ganeletse godimo mane ka gara tente bophelo o ile a lokela go tlwelela leri e telele go theola bobo o ile a utlwa modumo wa lesela la bobo ga le taboga mme le wela fatshe
2: tshebo kgaitjeke e senyegile
3: ke tla batlela e nngwe ntšha
1: bophelo
2: ntate
1: o ka kgona go bapala papadi ya gago ya kalaneng ntle le kgaete
0: empa seo e ne e se nnete
2: o keke wa utlwisisa bobo ke kgaete e ikgethang nna le yona re sebetsa mmogo ntle le bobo papadi ya kalaneng e keke ya tshwane
0: ya ba jwale o sebetsa ka thata go kopanya bobo ka masela a gale ao a ileng a fuwa ke mme wa gae empa masela ao a ne a ena le mebala e fapaneng ya mookodi
2: bobo jalo shebagala jalo ka mookodi jalo fela ka tende ena ya disarakisi batho ba tla thaba haholo ga ba bona kgaete e ntle jalo ka wena jane
3: mme masepe
4: ee tlhone
3: ke a ipotsa gore na ke gobaneng ga mookodi o tlhaga pula ya qeta ona
2: ee tlhone gape go na le dikokonyana tse ding jena tse fofang tse bitswang dikokobele mme le tsona di bonagala ka morago gore pula ese
0: tlhone ngwanaka ena ke potso e ntle gagolo empa e tlhoka nako go e araba bana baka ke a bona gore le bana ba le bantlhao ka nako tsotlhe mme ke kopa le tswele pele go ba sedi ka nako tsotlhe le ga o le jalo ga re qetelleng pale ya rona he ya ba bobo e ya bososela ka gobane e ne e thabetse gore e tla fofela godimo gape kgaete e ntle ya mebala ya mookodi ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgolwa metswalle gore le ile la thabela go mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabelang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo le tlhone ngwananyana e go buang ka ena mo paleng ke ma
2: ke bophelo mmemase
0: kgaete ya ga yona e ne e bitswa ma
3: e ne e bitswa bobo mmemase
0: sethatong kgaete e e ne e le ya ma
2: e ne ile moshanyana ya neng a bitswa tshia mme mathepe
0: go ile ga etsagala eng gore tshia a qetelele a arwane le kgaete e ya gae
3: o ne a ntse a fofisa moyeng ya ba o nyetlhisa kgweleletsong la gae ga moya o qala go foka ka maatla gape ke a kgaete

0: Mabedi o tlong kinele matsometsinhle ke ntse ke le ka ufumana moithu rona monghadi lehlonolo Ramosulo me yena he ke conversation designer and content creator mona ho Headlines re tlo buisana le yena ka taba ena ya bohlokwa hlokwa e leshome le metso e robedi metsotso ka mora hora ena ya leshome re fete mabenkeleng re ya khutla
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamiti ke misusu ele shumele misero bong kamra hora ina ya le shume ka le hlonolo ke mofumane moeti rona ntate le hlonolo Ramosolo e o santsa le teng kwano ntate Ramosolo dumela ntate
2: dumelang se o tsholwane ka le dumedisa ha mo le ba mamiri ba le CD FM
0: a re le bo ha hlentete re le buile ha gono me re ketika godi ya batsha ntate Ramosolo me ha re sheba re fumana hore ho bohlokwa ho bua ka ditaba tse tshwanang le tsena seo re tlang ho di bua le wena ka hore na re bopa jwang batsha ba nang le boitshwaro le mekgwa e metle hobane ke sona setšhaba sa kamoso ako re qale hona mono re ke re bue ka yona taba ena ya ho bopa batho ba batjha ba nang le mekgwa le boitshwaro bo botle ha re bua ka seo re bolelang
2: Well, la pele ke nka rata hore Happy Youth Month to batjha ke ka re ke nka ra June ya Youth Month ho bopa ngwana le bana ba batjha first thing rona ha Headlines Fathers Matter e re shebane le yona haholo ke hore batswadi bahlokomeri ba bana le bontate bomme ba kgone ho ba bopa ka ditataiso le thuto e tswang kwa hae pele
0: ai ko mametse hantle o bua mantswe ana ka sego ba re charity begins at home
2: yes
0: ga le re tshwanetse bana bana ho be le motheo o tswa malapeng a bona ba qale mono jale ke ntla bohlokwa ka nete ha ko mametse ntate Ramosolo hobane sena se bulela hore batswadi le bahlokomedi bana le boikarabelo bo boholo kholong ya bana bana bao eleng hore qetellong re lebeletse tsentle fela ho bona jale ha re ke re shebe hore na bana bana ba ka papa tshwana ba batsha ba dile montsena hona le diphepetso tseo ba tobaneng le tsona wa tseba re hotse ra ba batjha le rona empa ha re bapisa diphepetso tseo re tobaneng le tsona ka nako yeo le tseo ba tobanang le tsona hona jwale ho batla hona le phapanye golo ntate Ramosolo ebe mohlomong re ka reng ka diphepetso tseo ba nang le tsona hona jwale ha re di bapisa mohlomong le tseo rona botshemba rona re ileng ra feta ho tsona ka nako e fetile
2: we bula ntse o tsholana la pele rona ka dinako tsa rona tsa botsa le re tsena ntho tse tshwanang le di cellphone kapa di social media and wa bona thuto e bohlokwa haholo hore thuto e bana ba e fumanang e tswa kae la pele rona le di social media ona jwale ba kgona ho shebella di video ba kgona ho sheba di text message le di status metsetswang di kore di plekeng tse ngata jwale it comes back to ntho ne re bua in our first question ko hore thuto eo ba e fumana kae rona thuto ne re fumana batswading ne re fumana e tswang ko batho ba baholo ba kgone go ruta ditsela tsa bophelo jwale batjha today ba na le tsona ba na le yona information eo e tswang malapeng a bona empa go na le ntho tse tshwanang le di social media re na le media kore e ngata and ba kgone go fumana matswa mangata a tswang go di social media. So you're not different to eo e bo hloka holo o sithulane because bana ba ba tsha gore ba mametse mang ke mang o ba mametse ke ba tswadi ba go haye ka ba ke ntse tswana le di social media.
0: Hona le batho bao re ba bitsang hore ke batho bao re ba shebang ke di role model tsa rona bophelong. Hona le bontate, hona le bomme, hona le bahlokomedi, o so buile ka taba ya social media, o so buile o technology le yona ke ena e itahletse ka setotswana mme ke e nngwe ya dintho tseo e leng gore batjha ba nka dintho tse itseng di-social mediaeng gore ba di sebedise bophelong ba bona. Jwale ga re ke re shebe taba ena ya batho bao re bankang gore ke di-role model tsa rona e kena jwang kapa e amahangwa jwang le taba ya mekgwa le boitshwaro ba batho ba batjha. Haholoholo re shebile gore ba utlwisise gore na ha ba etsa ntho e fosaetseng le ha ba etsa ntho e nepaetseng dintho tseo kaofela di fapana jwang.
2: O tshwara di ke rata haholo potso eo gobane mo Heartland Fathers Matter re na le ntho re bitsang di-father figure. Jwale di-father figure ke bo mang? Ke bona di-role models tse o buang ka tsona o sithulwane ba tshwanang le bo malome. Ntate a seo ka tlong o nka sheba go malome, o nka sheba go ntatemogolo, go na le baruti ba kgonang go ruta bana ntse ba gola gore tsela e re tsamayang ka yona ke e jena. So di-father figure le di-role models ba botlhokwa golo o sithulwane bona ba tshwanang le bo malome gore ntate a seo malome yena a kgone gore dula fatshe ngwanaka tsela e botlhokwa bophelong ke ena.
0: Jwale ka o qeta go tlhalosa ntate gore go na le mono mo go senang ntate ka gara lelapa mme o bo o fumana gore e ama golo ya motho eno ya motšha ya golelang ka gara lelapa lena setšhaba ka kakaretso se kena jwang mohlomong go kwala segeo seo sona.
2: Ee, bo ntate ba seo ka lapeng bo affecta ditataiso tsa ngwana, tshepo le boitshwaro ba motšha. So ntate ha seo he re gotlela he go bo di-father figures tse ka re bua mo Heartlands Fathers Matter. Di-father figure di botlhokwa golo bo mme le bona bongono gore motho o tshwere ngwana ka matso a gae o botlhokwa golo gore a mo rute fela ditsela tsa bophelo and le rona re le community kaofela re le setšhaba ra kgona gore re tshwareneng ka matso re e-e jeka ngwana a sena ntate ko gae kapa motlhomong le mme gae rona a ko re tshwareneng ka matsogo re mo godiseng ka lerato re mo tshwareng ka magete.
0: Go na le maemo ntate Ramosolo ka nako nngwe ao batho ba batšha ba iphumanang ba le ka gara ona mme ka nako nngwe o lokela go nka qeto e tla o thusa gore o rarolole boemo bona bo o iphumanang o le ka gara bona. Jwale re thusa jwang batho ba batšha gore ga ba nka diqeto ba kgone go nka diqeto tseo e leng gore ba tla kgona le gore ba nke boikarabelo ba diqeto tseo tse ba dinkileng ka moso.
2: Wa tseba o tsholwadi nka rata go bua ka resource re na leng yona mo ha Heartland Fathers Matter re bitsa the Fathers Matter WhatsApp coach. E na le ntho ba e bitsang AI mo kgonang go e botsa dipotso gore bona WhatsApp coach ke shebane le mathata a jena ke etsa jwang ya kgona gore yo arabe yona ka mantswe a yona yo arabe gore no sheba bophelo bo jena wabo ke yona ntho nka kgonang go e etsa. Ka pele ga moo ngwana wa kgone gore kapa batho ba batšha ba kgone gore ba bue le batswadi ba bona kapa ba bue le tikera ko sekolong le bona ba botlhokwa gaholo gore ba kgone go nka dikgetho tse ba tshwanetseng mo bophelong.
0: Me ke a bona mona go Heartlands ihle le shebane le bophelo ba bashanyana le gore bontate be ba tataisi ba bohlokwa ba neng ba bona. Ntlha ena o tla fumana ka nako nngwe e kare bana bana bao e leng bashanyana mohlomong kapa bahlankana ba batla ba lebaleha setšhabeng ka kakaretso o fumana e kareng re tsepamisitse maikutlo gagolo go bana ba banana. E botlhokwa ga kakang gore re banke ka nako e le nngwe re ba tataise mmogo ka o tshwana.
2: Well bashanyane le banana ba botlhokwa gole ba le babedi empa nako e nngwe bashanyana ba tlhoka gore o kile bona ngwana wa mshimane o mamela golo monna wa ntate o buang. So ngwana mshimane o botlhokwa gole gore a utlwe gore okay ke bua le mang mo ke bua le malome ke bua le ntate kapa ke bua le batho ba ko strateng batho ba ko strateng bona banka ba banke bana ba ba isetseleng tse ding tse sa ba tshwanelang so bo bohlokwa haholo rona batho ba bontate re ba atumetse gore re ba sebele ditseleng tsa bona gore e bona tsela o itsamayang a se yona tsela ya bophelo ke e jena
0: jale tataiso ena o e qalaneng go ya ka lona ditsebi ntate Ramosola
2: pheta gape o tsholwane re le femmewa
0: tataiso ena ya batjha ba rona re e qalaneng re e qala ba santsa le ba hola kapa o tla fumana ka nako ngwe ore ke emetse ka re wa utlwisisa ebe le gona ke qalang go mmontsha gore mona go lokile mona ga wa loka re qalaneng
2: re qala sa le motšha a sa le monnyanyane gagolo a ke re ratse gore bana ba bannyane ba mametse ga ba mamela fela mantswe a rona ba shebile fela le rona dikgetho tse re dinkang kore ba mametse ntho tse re di buang ka tlong ba mametse tse re di buang ko kerekeng ba mametse tse re di buang setšhabeng kapa le ko strateng jale re qala a sa le monyanyane gagolo gore no ga ntse ke bua nna ke tseba gantle gore ngwana ka mopelaka o ntsang mametse jalo re etsa jwang he ga ntsa gola a le jalo o tlo re ka letsatsi le e leng gore nna ntate wa ka o itseye kapa mme wa ka o itseye so re ba qala ba sa le ba bannyanyane gore ga ntse ba gola ba gopela mantswe a rona
0: dikeletso tsa gago kapa mantswe a gago a go qetela go batswadi batlhokomedi ba bana bo ntate ka kakaretso o ka lakatsa goreng ntate Ramosola
2: nka rata gore happy youth month gape and nka rata gore ga ba batla go bua le the Father's Matter WhatsApp coach e ne ke qadileng ka yona osthulwane banka dialer number e mo WhatsApp 060 058 2107 re kentse di-resources tse tla kgone gore di thuse e seng fela batšha empa gagolo ba bohlokwa banna bo ntate gore ba kgone gore ba tshware bana ba bona ka makgetho
0: o itse nomoro ke mantate
2: 060 058 2107 ya mme wa ka
0: dipepetso dingata tseo batswadi ba kopanang le tsona ntate Ramosolo godisong ya bana ba bona gagolo batšha gona jale tjena ba opisa batswadi ditlhogo jale ga go na le dibaka tse e tshwanang le tsena dimegatlo e tshwanang le bo hotlines re a thaba gobane ka nnete ba thusa tataisong ya gore batswadi keng seo ba lokelang go sietsa gore e be re bopa batšha ba nang le tlhompho batšha ba nang le mekgwa e metle re le buileng tate
2: osthulwane always a pleasure ke a leboga tle mme wa ka
0: thank you ntate a
2: semogenamonate
0: mamedi ke metsotso e mašome a mararo ka morago ra ena ya lešome go ntse mametse lesedi FM
3: rema le lesedi FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le le teng ke molelo
0: Re renke pina etla ka Tamia smile.

0: lefuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
1: Kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka ho otloloha ho Lesedi FM ke molelwa.
2: Mme Rasebotsa, ha re ke re shebe fela hore na diphoso tseo hangata di etswang ke balefi ba lekgetho tshwarelo ka nako ena ke difeng?
3: Diphoso tse e leng gore baduela lekgetho ba di etsa ka nakong ena, go sa tseye ditlhagiso tsa bone kaofela, and then go kenya lesedi le le fotsagetseng, go tshiboloke ditokomane, go diega go submita di-return tsa bona, le go se tlhatlhobe return pele o ka e submita. Gantsi o tla kry-a moduela lekgetho a re ga ka bona, ga ka e check, na ke sa understand, and tshwarose ga ba e bona ba e kry-a e le yalo, ba ipolelela gore go ra gore na o ntse o na le maikemisetso a go ba fa information e leng gore ga se ya nnete.
2: Jale boemong boo gangata batho ba iphumanang ba e le bona ba kolotang SARS, e be le motlhomong ga go ile ga etsagala jwang?
3: Okay, gantsi gore motho a kry-e a kolota SARS e ntsi gantsi e leng gore e etsagala, o tla kry-a moduela lekgetho a sa submit return ka nako. Ga o sa submit return ka nako, SARS e tlo thoma e go charge admin penalties every month e leng gore ga o submit

emehlano metsotso ka mora hora ya leshome le metsumedi re ke lebohe mosiwa tsheo ka ditabatse o tsa hora ya leshome le metsumedi o boela gutla hore nya pele ka tse akaretsang ke la bobedi ka jeno go di a phupjane hlola matsatsi a robong selemo ke sona sa 2026 le nana o le ke nang ha jwale ke la imatlafatse le tla ho wena harampa ya motsiare ho le sedi fm Hare le kola sa itlhommempele ho lena la ka jeno boholo ba mega ya dipolitiki bo se bo qaleletse ho itlhopisetsa dikgetho tse tlantsa magotla metse tse ilong ho tshwarwa ka la nne kgweding ya pudungwana monongwaha jolo ka mo presidente wa naha Cyril Ramaphosa a ile a etsa phatlalotso eo mme emeng ya mega eo ke mokga wa PAC e leng o mongwa mega e megolo ho ye meraro ya boitseko ba tokoloho. Mokgatlo wa Setšhaba wa Center for Moral and Values o tswela pele ka kampo ya tlhabollo ya bana bao re ka reng ga ba mamele batswadi le ba sebedisang dithethefatsi. Ke selemo sa bone kampo ena e tswela pele mme ke bana ba ka ba 500 ba seng ba fumane thuso. Wena motswadi ya nang le bothata ba ngwana ya sa mameleng ya sebedisang dithethefatsi kapa ya o fang bothata ka tsela e nngwe etsa bonnete ba gore ga o fetwe ke puisano ena molemong wa gore o fumanele ngwana wa hao thuso. Ho feta moo maobane re buile le lefapha la ditaba tsa lehae ka ho fediswa ha dibukana tsa boitsebiso tse tala Green ID Book. Mme sena se hlalosa hore ha nako e ntse e tsamaya dikeke tsa sebediswa ka ha moporesidente Cyril Ramaphosa o boletse hore e sebedisitswe hampe ke melata e senang ditokomane le dihlopha tsa diketso tsa ditlolo tsa molao. Ke tlo fa monyetla o hlahise maikutlo hore na mohato ona o tla thusa ho rarolla a diketso tsena tse seng molaong kapa tjhe le hore na wena jwalo ka momamedi o so fetotse ya hao hobane ho ntse o nna le ba teng baahi ba ntseng ba sebedisa Green ID Book mme ba bang ba bona ba re ebile ha ba ikemisetsa hore ba ka di fetola. Tiisetso mo kwena ke mohlahisi wa imatlafatse ka jeno Anati Kondla o etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fitlha ho wena ka kotloloho. Nna lebitso la ka ke Diengwane Moeti ke sentse ke re ha re be mmoho ho fitlhela metsotsonyane e 30 ka morao hora ena ya leshome le metsomedi. Hopola hore lenano la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere etsa bonnete ba hore ha o tlowe haufi le seyalemoya sa hao momamedi dumela.

0: E ha ha bella huilo o tla mesoso e robong ka morao hora ena ya leshome le metsome di re pele re tlisa tse o re di tlhophisitseng re fitise mabenkele.
1: Kentucky Tuesdays e gotlile.
2: Stop.
1: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
2: Stop it.
1: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.
0: Le shume mizotso ka morao hora ya le shume le mesumedi ere re thagolele nana o lena la imatlafatse ka ditebatse reng boholo ba mega ya dipolitiki bo se bo qaleletse uithlopisetsa dikgetho tse tlantsa magotlametse tso ileng ho tswarwa ka lanne kgweding ya pudungwana monongwa ha tsholo ka mo president wa naha Cyril Ramaphosa a ile a etsa phatlalatso eo emeng ya mega eo ke mogha wa PAC eleng o mongwa mega e megolo go ye meraro ya boitseko ba tokologo. Mokga wa PAC o sa tswa tshwara kopano ya uitlhophisetsa dikgetho e biswang National Election Strategic Retreat e neng e tshwaretswe Kukombo profenseng yane ya Eastern Cape. Re buisana ka boitlhophiso ba mokga wa PAC bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotlametse le mongodi e mogolo wa PAC yena ke Monghadi Apapowe. Kgotso ntate Powe o amogetswe lenaanong la imatlafatse.
4: Kgotso kgaitsedi ya ka, kgotso bamogedi botlhe ba re tsebetse.
0: Ha re bua ka dintlha tsa bohlokwa tse amanang le boitukiso ba lona bakeng sa dikgetho tse tlang tseo le neng le ditshohla mafelong a fetileng a beke.
4: Boitukiso ba rona re le mokgatlho wa PAC bo qadile ka ho ya diprovinseng tsena tse robong tse ka hara naha. Re tsamaile diprovinse tsena tseo tsohle re tla ho thonya maikutlo a maloko a PAC rona ba na baka lakatsa hore ka itukisa jwang ha re ya dikgethong. Mme sena se ne se etsela ka Moqebelo e ne e le go kopanya maikutlo a go kaofela e be ntho e le nngwe e tlo go bontsha rona re le mokgatlho re ya kae ka dikgetho tseno. Mme re dumelane re le maloko a PAC gore selemong sena re tla contesta dimasepala tsotlhe tse ka ga naga ebile re tla contesta le diwate tsena tse leng kaofela tsona tse leng ka ga naga. Ga tseba gore ka 2021 re le ra contesta dikgetho ka nako e khutshwane haholo kana kala mathata a ne re na le ona ka nako eo. Empa ge se ileng sa etsala ko re le ga kgona gore ba ne le bokeledi ka gara di-metro ka gara ka masepala tse kgolo kaofela ka gara tsona ka Aforika Borwa ka ntlo tse pedi Mangaung le mane eThekwini. Mme ke bona gore gobane gona jwa tsena re ipukise nako tsa ntse le teng re tla kgona go ba na le kemedi dimasepaleng tse ngata ka gara naga. Mme ra la ra bontshana ke tse fe dimasepala tse re bonang re ka sebetsa hantle haholo mo e leng re ka baga ba ra fitlhela one re ka bona re di laola masepala tseno mme province ka bue re la ra bontshana ke tse fe di masepala tseno mme ra dumelana ka tsona. Mme ge re la ra kgutla ra bontshana bapele ka taba ya bokgete ba PAC rona e tlamehile e le batho ba jwang mme ra dumelana gore mokgete ba PAC e tlamehile e le batho ba e leng gore ba tshepala setšhabeng e tlamehile gore ke batho ba tsejwang ke setšhaba ke batho ba e leng gore ba tla sebetsa mo le ditšhaba mme batho bao ga e leng ba fela maloko a PAC re tshanka le batho ba bae leng gore ke batho ba dulang ka setho tabeng tsa go sebeletsa ditšhaba la etse maloko a PAC ke batho ba e leng gore ba phelang mo le ditšhaba ka bokatsa setšhaba ka kakaretso. Mme ra ba ra bontshana apepe gore na re tla focusa go eng re le mokgatlho wa PAC ya re ya dikgethong tseno. Mme ra bontshana ka gore ra dumelana ka gore dibasepala ka go fapana di a fapana dibasepala tsa rona ka gara naga. Ga tseba metseng e meng taba kgore ya rona e ba taba ya metsi e ba taba ya electricity mme a masepaleng tse ding taba kgolo e le taba ya ditsela le taba ya ditshebeletso tsa mantlha. Mme ra bontshana re le PAC gore re tla bana le dibadifesto tse batlang difapane tse e leng gore di targeta dimasepala ka nngwe. Masepala o mongwe le mongwe o tlamehile e be e le gore baagi ba teng ke tla ba bona ba ipetsa ka ditshwetso ona ba batla eng ka gara masepala ao ke tse dile diketse le re bontshana ka tsone ngwaneso.
0: Ntate Powe jalo ka o se o tlhalositse gore le boetse le mema le batho bao e seng ditho tsa moga gore ba ka ba le kabelo dikgethong tsena ba iketa na go na le dipegelo tseo le di beileng mohlala mangolo a thuto le tsebo kapa boiphitlhelo ntlheng tsa tsamaiso?
4: wala so ntle re le tsenka pelipili ke bibihlelo ntle tsa tsamaiso ka go batho be long ba sebetsa ha mmoho le setšhaba batho be long gore ga ba hlekefetse setšhaba batho be long gore ba tla kgona go mamela setšhaba mme batho bano ba tlamehile ba bane le track record e se ka ba e le gore ga papa o tlasa a re nna sale ke sebetsa le setšhaba empa ga ona ntho e bontshang gona o itseditseng setšhaba re batla gobane le ntho e bontshang gona ga o re o kile wa sebetsa le setšhaba o ile wa etsetsa setšhaba mme le setšhaba seose o leng gore ore o kile wa setsetsa sengwe se le sona setlaloso gore ke nnete apa ka lo tseba ke nnete apa o kile a re sebeletse
0: PAC ke mokgwa o nang le nalane ya bohlokwa naheng ena empa e ntse sa sebetse hantle dikgethong tsa makgotla metse na le se le hlwaile gore e be bothata ba gore le se sebetse hantle bo kae
4: bothata bo bogolo be re o hlaileng ke gore message wa rona batho ba nna ba batla ba sa utlwisise hantle ga ke tse motlhala PAC a sale le mokgatlo o lwalelang taba tsa lefatshe empa re la ga makala go bana le mekgatlo e mengwe e buang tsena tse leng PAC ga e sale se bua go tloa PAC e tala e fomoga ka 1950 mme mekgatlo ena e la batla e thola tshetso e e ka godimo PAC mme re la ga makala seo ra ba ga rena go bontsha gore molaetsa wa rona ne re sa oplekage hantle molaetsa wa rona mo sa pitegeng sana ne re sa bue le di-voter tse hantle gore rona a re bua ka lefatshe ga re bue fela ka mobu re bua ka economy re bua ka tsotlhe tse e leng di ama maphelo a bona ga tseba gore ka ntle lefatshe ke ba bana le dikolo ka ntle lefatshe ke ba bana le ditleliniki ka ntle lefatshe ke ba bana le dipentri tse e leng gore di tla etsetsa bašwa mesebetsi mme re la re nana gore seo ta ke nogo tsetsa gore tlamehile re tlhalotse ka bobatsi taba ena ya lefatshe ga re bua ka lefatshe re bua ka economy ga re bua ka lefatshe re bua ka dignity ya batho ba rona mme re nana gore e bang re ka tsela e batho ba tla ikutlwisa
0: ntatepo wa ha re leboe ha le mona o buisana le rona ka jeno
4: ya leboe wa le somo hlaitsi le mabe di botsa le tsheli ya ke
0: mamedi eno ke mongodi e moholo wa PAC ntate a papo wa me buisana rona e re be ya metsotsong e le shume le metso e tseletseng re furaletse hora ya le shume le metso medi o ntso mametse le nano la imatla fatse sebeletso ke yona ya le sedi FM re hatela pele ka ditaba tse re mogatlo wa sechaba wa Center for Moral and Values o tsola pele ka kampo ya tlhabollo ya bana ba o re ka reng ha ba mamele batswadi le ba sebedisang dithetefatsi ke selemo sa bone kampo ena e tsola pele mme ke bana ba feta magolo a mahlano ba seng ba fumane thuso ka lebaka la kampo ya mofuta ona e tshwarelwang motseng wa botshabelo profenseng ena ya Free State re itse re meme mothei wa kampo ena yena ke Molefiso Mpane mme re sentse re na le yena ka kwano ka diphaposing tsa gaso ntate Sompane dumela o amoetso lenanong la imatlafatse
2: diengwane ke o dumedise ke be ke dumedise le ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi gotlhe bo ba mametseng ba le teng
0: Ere pele re ka tswela pele ka tse dintsa dintlhatse re di hlophisitseng ho tla tswela pele ka puisano ya rona re fitise mabenkele hore a ske a tlo re kena hare.
5: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane hore tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
6: Stop.
1: Fumana maqa a 5 a original recipe chicken.
6: Stop it.
1: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
3: Stop it, I like it.
1: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona. Ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao le dipehelo.
0: Mamedi jolo ka ke se ke hlalositse hore ka kwano ka dipapusintsa gaso ke memme mothei wa kampo enana yena ke molifiso mpane potso ya ka ya pele ke hore re hlokometse hore ke selemo sa bone kampo ena itswela pele mme ke a dumela hore ha wa ba bonolo o fihlela dilemo tsena tsenne hlalosetsa mo mamedi ka leto la lona ho fihla dilemo tsena tsenne
2: dingwane o tla hopola hore ha ne re qala ke ne ke hlalose kwano se ya lemo yeng hore re qadile re ba le di workshop mo re neng re bua ka dintlhatse o eleng hore di baka hore ho be le tsitise ho malapeng tse ka ho semamelo ha bana mme ke mo ri leng ra fumana dikeletso hore mohlomong ha re ka bokella bana bana ra ba isa sebakeng se le seng hwa ba le tlhabollo bakeng la bona ka ditsebi ba ka thuseya mme nka o hlalosetsa fela hore ho tloa mohlomong nene ho fihlela ka jeno re ikotla sefuba hore bonneteng mosebetsi boholo se re o yentse ka hare ho naha ya rona gobane ga re amoele fela bana ba Free State ke bana ba tlhang gotlhe ka rona jwale nka o tlhalosetsa mamedi fela gore bonneteng kgato ya rona e ntse e tswela pele gantle go fitlhela lena le odimo
0: bana bao le ba amogelang ke ba nang le mathata a mofuta ofe mme le ka re mathata a bona a bakwa ke eng
2: dingwane e kgologadi gona jwale ka hare ho naha ya rona ke tshebedisompe ya dithetefatsi lapa le hloka ngwana ya sebedisang dithetefatsi ke lapa le o re ka reng le sa le lehlohonolo hona jwale empa ha le a tswa phakoeng hobane ntwa ena e sa le telele haholo le bana bana bao e leng gore dikolong mane ke bana bao e leng gore ba hoboswa ba kenywa ka hare ho mekgatlo ya dintwa ya bana Bloemfontein mona le Botshabelo ke ntho e atileng haholo ke a tseba le mane Makwat Senegal Clockland e se le teng tena mo bana ba tlabeng ba etsa mekgatlo ba ipitsa ka mabitso jwale ntlha eo ke engwe e etsang bana ba be le botoutu ba seke ba mamela le dikolong ba bang ba tla o jwetsa gore ha na tlo rutwa ke ngwana kapo ke moshenyana kapo ke ngwanana ba hlalosa bo mme mmisi sekolong mane jwale ke mofuta wa bana bao e leng gore gafetsa ba dula ba le ka hare go dintwa le dintho tsena tse sa eng kae
0: le se le thusitse bana ba fetang magolo a mahlano e sa le leqala motho mong a ka ipotsa hore na e be kampo ye e fela e thusa re hlalosetse ka diphihlello tsa lone di achievements
2: nka o netefaletsa fela hore la ha re ka ba ra thusa ke jwetse ba sebetse mo le nna ke re ngwana a le mong ya tlileng ka mathata a neng a opisa hloho ha ka loka a le mong hore na ba le kgolo ka ba le bakae mara ha a le mong a lokile re ikotla sefuba wena dingwane ntla eng ka hlalo sang fela ke mohlala ka bana ba babedi ba hore neng rena le bona selemong se fitileng bao ba bang ba bona ba neng ba ena le mathata a kelello ka baka la tshebediso mpe ya dithetefatsi re kgonne hore ka thuso ya ditsebi le basebetsi mmoho le rona ba e mong wa bana bao o sebeletsa company ke keng ka baka ibitsa ka lebitso e kgolo ka rona ya rona hona mona Bloemfontein jwale ha ine ba ine le ngwana ya sa tliswang ho rona re dumela thuso ya mofuta o re mofileng yona a ka ba ya sa ifumana
0: kana kwa ngo tla fumana hore motswadi wa lakatsa hore a ka romela ngwana wa high kampong ena marufumane ngwana le manganga ka pa a le lisitsitheo lithuswa jwang hore toro ya motswadi iphethahale hore ngwana a qetelle a ile mo kampong
2: ge ngwane ke taba e o re tobaneng le yona e kgolohadi ke dumela hore ha ho ne ho sena bana bana bao e leng hore ba bontsha maikutlo a hore bona ba batle ho ya re ka be re ba le bana ba bangata selemo le selemo empa ntse ile yona ntho e nka e bitsang challenge ka seeng hore ntse re tobana le yona yona ena ke engwe ya dintho tseo e leng gore di emisa mosebetsi wa rona obane e mongwe wa bana ha a fitlha o ba manganga mme mosebetsi wa rona ga ngwana a tlisitse go rona le ga a ka ba a bontsha manganga ke o mmontsha lerato le gore mona teng o tlo sala o tlo fumana thuso e o re tlhokang go thusa ka yona ba malapa a mangwe seng o na le ba reng eno o tlo gana go tla re etsa jwang re ntse re leka go bona gore ka sebetsa le ba bang ba batho bao e ka ba batho ba re latelang bona malapeng a bo bona ke nagana gore batswadi ba bangata ba rata go ba tlisa empa ga ba nagana gore thabo le thabang ba tlogana go ya moo e ntse e le yona mathata le rona re ntse re e tla ka metšha ya gorena re sebedise eng gobane molao wa re dumelela gore le ga ka ba gana ngwana eo bonneteng thuso yona re mo feo
0: kampo ya setlha sa mariga e qalaneng mme e tshwarelwa kae
2: kampo ya rona Free State Disciplinary Camp e tlabe e le Botshabelo ka di 26 tsa kgwedi ena e godimo ya Phupjane mme e tla felela ka di 17 tsa kgwedi ya Phato nka tlhalosa fela gore re Botshabelo sekolong sa Lebelo Section D ke mo mosebetsi mogolo o tshwarelang teng
0: mo mamedi ya memeseng a lelapeng mme a batla go ikopanya le lona o le fumana kae bo so phethela ka molaetsa wa gago batswadi
2: Rona batswadi lapeng mo re fumana hala dinomoro ntsena 0780531283 kapa kena website nya rona freestatedisciplinarycamp.co.za. email ki info@freestatedisciplinarycamp.co.za. nna lebitso laka ke Molefi Sompane.
0: Ha o ka phetha fela dinomoro tsa mohala ka nnete lena ke utlwile o di bitsa ka tsela e potlakileng
2: 0780531283. Mme ke ele liswe batswadi hore ke tsona dinomoro fela tseo ka diletsetsang ha o batla Free State Disciplinary Camp. Hobane jwale ba se ba le teng ba bangata, o tla re buile le nna, motho a sa bua le nna, e be ba mathata a teng jwale.
0: Ntate Sompane, ha re leboha ha le mona o buisane le rona ka jeno.
2: Ke a leboha di engwe.
0: Mamedi eo ke mothei wa Free State Disciplinary Camp, yena ke Molefi Sompane. Mme puisano ena ya rona e re beya metsotsong e 24 ka morao hora ena ya 10:12. Ntso mametse lenaneo la Imatlafatse tshebeletso ke yona ya Lesedi FM. Hopola hore ke itse ke tla o fa monyetla wa hore o hlahise maikutlo wa hao hore na mohato wa ho fedisa di green ID book o bona e le ona o ne phaetseng o ka thusa ho rarolla ho eketseha ha ditlolo tsa molao ka rana ha. Mme ke a tseba ba bang ba baahi ba ntse bana le tsona dibuka tsena tsena tsa boitsebiso, ebile ba bang ba bona ba ipolella hore tisetso ba kekebe ba di fetola ho hang. Nomoro ya mohala ke 086 000 3084 086 000 3084. Mme hopola hore maikutlo ao o tlang ho a hlahisa ha ona mo tshebeletso ya Lesedi FM kapa SABC e tlang ho jara boikarabelo lo teng ke maikutlo a hao jalo ka momamedi wa tshebeletso ena ya Lesedi FM. Re fetele ho momamedi wa rona wa pele. Mamedi kgotso
6: le kae mme?
0: Ke a phela ntate. Ke ntate mao kae?
6: Ke ntate Motsi Tshame.
0: A ntate Motsi
6: wa tseba ngwaneso taba ena di IT o utlwile taba president fela he. Ha ito thusa ka letho baneneng re nne re bone hore bana ba ka ntle o fumane motho ke Mahomet mare o ipitsang Denzene wa hlale a di mo wa bona o dula to Brandford. So ha ito thusa mare he nna ke na le yona se ke gale ke ne ke yetse smart ID
0: re
6: go hlokwa ho yetsa.
0: Ke a leboha ntate Motsi. Re ya ka Pimvile re amohela mme Maria kgotso mme.
7: Ke ka mme
0: ke a phela.
7: Ke teng ke Maria Mkwena ka Kinzo e ka Binoni.
0: Eya mme.
7: Ke na le yona nna ID ya ka e green mme ne.
0: Ee.
7: Ene ke rata haholo e sale ke nka ka 1988. Jwale ho fediswa ha di-ID tse ho kena tse ntjha ore ke tsona tsela tsa baka botsotsi. O ne ntse e le motho a etsang wena e tla nne e be motho hape mme wa ka.
0: Jwale mme Maria wena o ikemiseditse o e fetola.
7: Ke tla e fetola bana se ke tsofetse jwale se ke ya mole ho 60 jwale ke nahana ho jwale tlamehile ke e fetole.
0: Re re le boeme Maria re ya ka botshabelo kgotso ntate Pule Mabena.
8: Tetele kae dear?
0: Ke a phela ntate.
8: Eke nna ke bona ho ntse tshwana fela hobane ID ke ID bonete fela. Ka nnete mare nna taba e ke ratang fela ke a hore e le safe ha e tla bo he bonete fela mare ho sala fela ID ke ID. Lona ena ho ka nna ha etsa hore ha e lahlea motho a ka nna a enka a etsa bobodu ka yona jwale ka tsane di green ID. Nna ke thabile fela tsane head don't pass le tsona tse re di fedisitswe ke lebile
0: ntate Mabena wena o sebedisa ife?
8: Nna ke sebedisa smart card a kere jwale ke ikameng a le maemo.
0: Re ke leboge re re ya ka mane ka Edenvale ga moela ntate kwa lepe kgotsa ntate kwa lepe.
9: Dingwane
0: ntate.
9: Wa tseba wena fesedi yaka ha di-ID tseo di ka fediswa nnete go tla bana le diphethogo di tla fokotsa jwale botlokotsebe bonana gobane re se re kgona go ba kadima tsona motho a keng e fela senepe sa hae mono e bo sebedisa mabitso a ka jwalo-jwalo a kgone go phetha ntho wa e phethang ke ntse ke tseba gore nna se ke le shortete ka tsena tsa di-smart ID ke mospayale a na sebedise eo. Jwale ke nana e tlo fokotsa tse dingwe tsa dintho tse e leng gore di a etsala nageng ena ya rona ya Aforika Borwa. Ke lebile gaholo.
0: Wena o sebedisa efe? Wena o sebedisa efe?
9: Ga le gaetsedi aka ke tšhintšhetse smart ID.
0: Ke a leboa. Re re amogele Auskui ka mane ka Matatiele. Kgotso?
10: Ke phetso-phetso jaana ngwane.
0: Ke a phela.
10: Nna ke nagana gore leano lena le tlhagisa ke presidente le tlo sebetsa ko jwetse la gore ga bane kang ke re tšhintšhele go di-smart card nna se ke na le yone ga e latlha ka photho mantho tsa ka di a phakisa ngwaneso
0: a o tsui ha re le bowe ka nete re reng ke mmamedi wa rena wa o qetela khotsong tate
11: allo le guy
0: ha monate ke a phela
11: a re te ka u ka ke ga dile ntse tswang eno mme wa ka mari ba le bona le je ding tsa mangolo ana a o khana se re di tsebang ga gana ga di bona ga yena ja ma ikete se o go tlhoka le neng ho tsona o ba re mana go bona ba tsa sa se mpu ya ga gona le ha ka ba senyetse mana ba go bo mana ona le mangolo wa ikile ha mangkani ya le bua
0: wena o sebedisa ife
11: nna wa tsa ho tswa ka kalo le ka ka ID e ka nna ka ba wa pele le hana wa ke
0: ha re lebo he mmamedi ere re lebo he ha le mona o hlaisitse maikutlo a hao hopola hore maikutlo a hlaisitse mona ha ona mo sebeletso ya lesedi FM ka pa SABC etlang ho jara abuikarabello teng ke ka mogwa o re fitlhampeletsong ya lenano la rona la imatlafatse ka jeno ho tswa ho tisetso mokwena jolo ka mohlaisi anati kontla ke ena neng a etsa bonete ba hore tsena tsohle di fitla ho wena ka kotloloho nna biso la ka ke di engwane moeti ke sentse ke re ha re kopane hape nakong e tlang e ba le bomamedi bo monati mananeng ohle a tlang ho latela a tshebeletso ena ya lesedi FM me hopola hore thapama lenano le teng la ditaba mo ke la matsohlo kopana le ke di bone matsela ha moho le muifo a thusa no seng o kopana le rabosana madia he le muifo lenano ke la makumane a mona le maneng emashoma mararo metso so ka morao hora ya le shume le metso medi jwale ke nako le thuso motao.

Atsimoya motshemotle metsotso mashuma mabedi le metseropong hantle fela pele o ra ya pele. E morao tjena o thata mona. La o kena mabenkeleng bana bana ba dutsi bana ba ma 2000 ba dutsi. O kena mabenkeleng ba re ntho tsa o di etsang. Ha ona tjhelete wena go tlwa mo ba shuta katla katla. He bana ba nshuta bana. He bana ba nshuta go jwetsa ntho kgolo. Bana ha ke kena ka mo ka lebenkeleng leno mo mo rekiswang dijo bo di chips bo eng athe o ngwana o dutse mana ba ka bo khatla khatla kutlwa sa re dintho tse o di etsa o bona ntho tse o di etsa empa yo thuso getsa ai

a semoga motho motho metso tso mashomo mabedi le motso supileng le ba horeng ya pele ke thuso motaung le thabang morobane the sole provider re tlaba lo wena o fitlhela man horeng ya pele taba tsa rona dingata ho loka jeno mo mamedi ke rata o kopa batho ba rona ba ema mabenkeleng ba yang le ho bonggono batho bi butleng ho thetsa bonggono re ba tla fumana di grocery me ba hulelwe tshelete megolong ya bona ya sasa. Bebutleng hle le maobane ine bile ntse hlahile taba ena di korante mmane mo ba thetsang bonggono mme ba bankela tshelete ke se ke thuse bonggono ba bangatanyana ke ba thusa bonggono ha batla o nna ke shebe ke re hela mbanna ke ntho e hulwa ka e ba hle ke rata o kopa lona ke bua le lona bana ba bashimane le bana ba banana lona ba emang ho hle mona dikhoneng tsa ditrata Gauteng mona kwa Zulu Natal tlase Mthatha kamane ka bo Ducho ba emang hona timbo Port Elizabeth ba emang ka mona ka bo East London ba emang bo Soweto le thetsa bonkgono re bonkgono ha le patala mona le fumana grocery na le skela bapala ka batho ba baholo let's skela bapala ka batho ba baholo maobane ke thutsitse bonkgono ba robedi ba lla bonkgono ba hulelwa di 400 rand ta di 450 ba lla bonkgono e mong o na sa hulelwa 500 rand ha re skira etsang jwalo batho ba batsho ka batho ba baholo ha re skira etsang jwalo ka batho ba baholo ha re skira etsang jwalo ra bapala ka batho ba baholo hona le banana ba o keneng ebile ke ba ruta ke ba bontsha ke re ga nkgono a lla a re o utsweditswe mo nako gore ga ba mo jwetsa nnete ba buile leshano o tla fumana grocery le etse tsena le tsena le tsena bana ba ka le tsebe o thusa bonkgono ke ne ke thusa bana bano ba banana ke ba bontsha gore ba etse jwang gore ba thuse bontatemogolo le bonkgono bana ba nkelwang tšheleteng a takana ke e bone go ye nngwe ya dikoranta a the le bonkgono ba ntse ba tla go nna mona ba lela ka bona bothata bona e ne tlhaile lona temmane maobane koranteng e kgolo ya mona Soweto ba thetsa bonkgono ka grocery gore nkgono o tla fumana 400 rand nkgono re tla hula bokana o tla fumana bokana o tla hula bokana ga re seke ra etsang jwalo tle ga re seke ra etsang jwalo ra thetsa batho ba baholo ga re seke ra thetsang batho ba baholo ba ba sainisa mono ba re ba tla ba fa di-food parcel ba ba sainisa mono ka boruo dipote ka mono ba ya lela bonkgono ba ba sainisa mono bare o tla fumana di food parcel tla a o skaba palo ka batho ba baholo ha re hlomphe batho ba baholo ba thetsa batho ba bua maka ba bua leshano Harus kira itu anjalo. Kalau sekali skema se trailing haholo, sekali skema se trailing haholo. Kita tu si se bongkono balik shume maubani. Mika tasa mulao. Regulation 29. Wa Social Assistance Act. Batu bana. Batla mea utseba. Hore huye tsala ing. Me batla mea hore. Babe badumetse hante hante. Li duti fati la buisa na hore. Baka hulelwa chele temo. Isi mfela kabu tsuti kabu keleme. Mutu ba hunke ule mkono 300 ranta. Hunke ule mkono 400 ranta. Ilo hulwa mani chele tinya hae ya sasa. Harisikira etsa njwalo hle tshaba se setso. Harisikira etsa njwalo.
chelete kore ha o ihulelwa nkgono wa ka kore ba hula mono sa seng ha ba tla me hula sa seng mono kore o be ba tla hulela matau ho feta ka pa mamodise ho feta 230 a ya tla me ba jwalo a ya tla me esini regni bo nkgono gore ba ka bulela nkgono matau makgolo a mabedi o feta mono ho ya kwana ha se yona ke kopa batho ba borona ha re se ke ra etsang bonkgono le bontatemolo dihole ditseketseke batho ba sa nnaganeng e be re nka tšheletena ya bona ha re se ke ra etsang jwalo ha re se ke ra etsang batho ba bagolo diotsootse tsa rona ha re se ke ra etsang jwalo ke a kopa ka boikokobetso tšhekbile ke na le banana ke re thusang bonkgono mo ba thuseng thusang bo ntatemolo mono thusang ke nkile bana bana ba banana ka ba atametsa ya ba jwale ke a ba ruta jwale ke re ga nkgono a re o jewe bokana mo thuseng tsena le tsena ga nkgono a ntatemolo a re nna mona ba ja bokana tšhelete yaka ke re mo thuseng se ke nketse banana bao ke ba rutileng gore ba tsebe o thusa batho ba bagolo o ya swabisa gore e be ke rona ba etsang jwalo ka maqheku a rona kgotso.

0: mohala. Ke yone monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela, bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
1: Ntho ngape nka e kopang go lona batho ba batšha ba dulang le bonkgono le bontatemogolo, ke a kopa ka boikokobetso bo bogolo, ke a kopa. Shebang bonkgono ba seke ba latlha dipampiri tsa bona gotlhe mo ba di latlhang teng di na le di-ID tsa bona. Thusang bonkgono, thusang bontatemogolo, ba seke ba latlha dipampiri tsa bona gotlhe fela di na le di-ID tsa bona, di na le dinomoro tsa bona tseno tseo ba fumanang ditšhelete ka tsona. Ke a le kopa, thusang batho ba bagolo. Ba tsika ba latlha pampiri tseno tsa bona tsa botlhokwa, ba di latlha fela mono. Di na le di-ID tsa bona, di na le ntho tsena tsa bona ka o fela le tseo ba golang ka tsona. Ke a o kopa tle, ke a o kopa. Mo mamedikitse wena le nanong lena, nkeke ka o tlwaela fela, ke sa o ruta, ebile ke sa o bontsha gore na o lokela o etse jwang bophelong. Ke a o ruta gona jwa leng kgono, ke a o ruta gona jwa leng tatemogolo. Go na le batho ba le shebang la le latlha dipampiri mona, ba dinka ba shebe ID tlaile mono, eng o tlaile mono, tlwa moo ba etse botsotsi ka nomoro tseno tsa lona. Ke ntlha ya pele eo. Ntlha ya bobedi, tlwelang go mamela batho ba ntseng ba re go lona ba tla lefa di-grocera, ba tla lefa kgomo. Motho a o tshepisa re o ntsha bokana, re tla hula bokana, o tla fumana kgomo motlhang o e ntse etseng eng, o e tsaetse eng, e be banka diranta tse magolo a mane, ranta tse magolo a matlhano. A ke lekgawaneng le bonkgono ma Modise tle, lekgawane le bonkgono Matau tle. Ga le tlhole ya go ba jwetsa nnete, ga le tlhole ya go ba jwetsa nnete, go bua nnete. Gobane ntho e jalo le buang ka yona ga le etse, ga le etse, ga e etsagale. Motho a re ke tla o neya kgomo, kgomo ke bokae gona jwa leng kgono. A re ke tla o fa nkutse pedi kapa nkutse tsheletseng. Nkutse tsheletseng ke bokae gona jwale. Le seke la thetswa ke batho ba natlhe. Le seke la thetswa ke batho bana. Ke a leboa. Le itlhokomele ga le ya mabenkeleng, le itlhokomele ga le ya mane megolong ya lona. Fumana motho ya bua nnete, ya na le nnete, ya sa buing leshano. Ke ke re ka tlhone le babedi nkgono wankelwa 480 ranta, le wena ntatemogolo ka mona wankelwa 400 mamma. Ga o ya tlameya gore go be jalo, ke sono. Kore 900 mamang e tsamaile tšheleteng ya lone mmuso o lefang yona. Ga o ya tlameya gore batho ba batsho ba etse batho ba batsho ba bang jalo. Ba leshome maobane re ba thusitse le bana ba. Ra ba thusa le bana bana, ka re thusang batho ba bagolo bana ba ka, le etse tjena. Nana fela nkgono ma Mokoena mane o hulelwa go feta 200 ranta, o hulelwa go feta 400, go feta 300 ranta. Ga re hlompheng batho ba borona.

Antle fela metsotso e ka bele 15 na jole pele o raya pele re ke fete bo nkhono re ke fete bo ntate moholo ke fete ba site kanelanga me ha ole tsena hem ke a metsotso ngale 15 jwa le ba horeng ya pele o tla balwa a ditaba o tla balwa ditaba maobane ha re ne re qetelana le wena ke ne ke na le ntate ka ready a bua ka Ausi Mamahala, me Mamahala ena ba itse bophelo ba o ka ofela tjankadinga mo le ena mo chao fa ino hao ya thibaneng ditsebe o tlwa mona ba ai ka mona ka Henneman ya ba ba thusa mme na sa le tsietseng gobane ragarafu o na sa mohula ka loto abuti ragarafu o na sa mohula ka loto ya ba tshaba se ya hana Kelebwa mo ai emule mo nka bona ka motsengwa phomolonga hola Henneman a go di bile ke le ba palle pina mo nate kena e binwa nka se sotho ke pina ya bondo

0: kgaso e tlisang poso selonifatlhegong tsa basotho ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego
1: a ntle o dimatlhogano jwa le metsotso ke naga ke metsotso metlhano pele go gora ya pele o mametse tshabeletso e kgolo o mametse lesedi FM metsebage motlhe motle gore taba tsa rona di antle gagolo gobane go na le taba tse ngata tse o kelokelang gore ke o fe tsona ka jeno o seke wa fetwa metsotso ka letshomane metso metlhano re tlabe re na le ntate morweng ka mona ka North West re tlabe re na le ena re tlo bua le ena metsotsong e letshomane metso metlhano gantle ka morago go ra ya pele athe gona jwale re shebile papadi e kgolo ya bafana bafana ka labone metsotsong e mašwa mararo ka morago ra bobedi a taba tsa ka diloka nka nna ka fumana jasmine malombo ditšhaba nka nna ka fumana mkabateni teenager tlatla nka nna ka ba fumana re ke re bua ganyane le bona o seke wa leka wa fetwa maopane ke ne ke na le lerato mantsene ke ne ke na le lerato mantsene maopane ke ne ke bua le ena lenaneo lena le phela-phelanyane ya maoba le maobane e re kete ke shebege gobane go na le mangolo awa le ileng la nthomelela ona a mang ke sa tswa wa fumana mangolo ana me ye setsa jwang setulo senaka se batla o ntia je setsa jwang setulo senaka se batla ontahla fatse ske sa nketsa jwalo ske sa saleka sa nketsa jwalo ke fitile mo mamedi mane ho a debonairza pizza me ke khona hore tabatsaka a dilukile o tlile la kofa nomoro ya ka ya 087 mo tlameleng hore o tlo ngo leteng ere ke tle ke bue le wena wa ID e blokwe ke bona hape le teng batho ba bahlano mona ba lla ka gore ID tsa bona di blokuwe mamela tsamaya kantorong jwalo ka ke bua le wena tsa Home Affairs tsamaya dikantorong tsa Home Affairs ba tle ba tsebe go thusa o tlo o bue le bona o ba hlalosetse ka bona bothata bona ba gago ba gore ID ya gago e blokuwe e ya dikantorong tsa Home Affairs e ya dikantorong tsa Home Affairs o ile bua le bona ke o kopa tsamaya o ile bua le bona dikantorong tsa Home Affairs ba tle ba tsebe go thusa o ba jwetse gore ID ya ka e blokuwe mme o bo ba botsa gore na jwale ga o le tsena le tlhoka gore na ke tle le eng tsamaya tlhe ngwana mme o bue le bona o seke wa etsa phoso o seke wa etsa phoso gana ba itseana ba tla qetela mosebetsi wa o di blokololaneng ka July e ka re mosebetsi ore ba blokolole di-ID tsena o tla fela ka kgwedi ya July ke tla lefa letsatsi gore na e tla be le letsatsi le feng empa tsamayang lona ba di-ID di blokweng yang dikantorong tsa Home Affairs mo leng teng mono ya o ka ba Port Elizabeth o ka ba Qwaqwa o ka ba East London o ka ba Maukeng ngwana mme o ka ba Harrismith o ka ba Peter Maritzburg o ka ba Escort o kore la gona mo mtsezi mono e ya dikantorong mono ha ile gore ID ya gago e blokwe o ka ba Nqotho ya dikantorong o ka ba ka Memel o ka ba Friede ya dikantorong tsa Home Affairs ba o thuse go blokolla ID ya gago ba o thuse go blokolla ID ya gago ke a gopola gore ka kgwedi ya July ba kwala ntho e nngwe gape tseba gore green ID book e a fediswa green ID book e a fediswa green ID book e a fediswa

0: tsamaya o lo etsa ID ena ya karete. Le ona mo no dulo ntse o mametse ke tla o fa rona jwale ke letsatsi le fimo ba reng ha ba sa ta hlola ba amohela green ID a book ena e mmala o motala ena wa bona ne mmala o motala ona ha ba sa e batla ha ba sa e batla me ha o finyana jwale ba tla be ba re mona re yeme mona re buile go lekane tsamaya o lo lukisa tsamaya o lo lukisa ID ya hao hore nya pele o tla balwa ditaba go le sedi efema me ka mora hore a pele re ya kakata re amatha ke kopa o shebe nako nako ke hora ya pele o mametse le sedi efema go tlhola gatso la Afrika Borwa ditaba tsa hore a pele o tla di balwa ke mosiwa tshewi mpa pele o tla o balla dihlo tsa tsona
1: ho bile lo fokotse ya ditlolo tse itseng tsa molao kotareng ya bone ya selemo profenseng ya Gauteng. Stats SA e phatlalatsa sephetho sa ditlolo tsa molao athe ditlaleho tse tswang Afghanistan bophirima di bolela hore mabotho a Taliban a thuntse baipelaetsi mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolepi ke tsena di latela.

0: Eh ya ba pina mo nnate a holo pina na batho ba bangata ba irata. Eh mantswa yo na bui ma holo. Ire na kong ka ipapisa le batho ba bangwa kena competition le batho ba bangwa tla ikutusa bohloko. O tla ikutusa bohloko bona bona bona bo sa tswe madi. Koro wa bapala ka nako ya hao, wa bapala ka nako. Nako ke ntho ya bohlokwa mpe. Empa rona re e sebedise ho ya ka moo e leng bohlokwa ka teng. Ke ntho ya bohlokwa ha re e sebedise ka tsela e nepahetseng. Nana o sebedisa nako ya ho fela hore o batla ho kena tlhodisanong le motho a itseng, o competition le motho a itseng. Nako ngwe bo o tloye ka koloi o ye kwana o senye nako ya hao. Lo bua le shano kana o tla bo fumane accident o ntse o matha o theosa o sa tsebo o tla feta di roboto dikwetswe o matha o ya kwana hore a rokise ntwe itseng e seng yona matha fela o pota hey tloela bo itsa jalo pine na e bua le wena di se di rata less crane o e batle Mo mamedi ya taba tsa rona dilo ka re tla ke re botse ba GBTA ka bothata bona bo rutwang gore bo teng mane Bloemfontein. Hore na hantle ntle o etsala jwang ha o thijwa di-taxi ho tlile jwang ho etsala eng re tle re fumane. O tla o fumana ditaba. Mabenkele.
1: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
0: E re tle re ye paleng. Mme palena ke palo e ratang haholo monyaka. E re ko fe sebaka. Sa o romamele palena monyaka.

tle sa hane nako mo mamedi ya ho tla mamela tshwantsiso mo tshaotshelo wa rona e le munyaka ya ka tlo khaolo ke a diketetse tharo ma kholo tsetse le mashu ma tsetse ga mtsiro bedi mina ke ntabise mojaki ke tsa malitlo patra go mamatodi le lindiwe nqothwana.

0: Wa bona he fane. Ke nana hore ke nako jwale ya hore o robe khutso ena. He? O buile se tshaba sa hao. Batho ba emetse ho utlwa ho wena hore o etsa hetseng. He?
1: A kompelele mona sipati. O gona jwang ebe o emile nna mo ka nako ye. Ka moratsi o tlisetsa hetseng.
0: Mona ka. Ke dumela ho wena ene le wena wa tsela. Itse mohlang ke neng ke nka kano. A wena ka pakeng ka kano le wena ke ne ke itisitse hlefane he
1: wa tseba o no pakile me ha sona ya hao o re wa tsama ya wantsi ya sipati empa go re tsa tsine na ke ya hlokomela gore you are a strong woman
0: ha tseba ha ke ne ke nka me ha sona ya ka ke tswa ka ga ntlo ye ke ne ke mpa fela go utlwisitswe ke botlhoko ba di ntshwetse neng di etsa ha ke ne ke sina ma ke ne ke sa o sika le bakala o ba ne ke sa hlotse go batla le gato la ka go wena ha se le ka felang hana jwa tjena ene wa tseba hore ha fihla tabeng ya lena palaka ke lwana ka ntho tsohle hore ke bone hore ntho e molengwe ya luka ka ga lelapa e bile ha ile wena nka isa eng ka fa eng monna ka hore di ntho di be hantle pa kentsa ka lwena
1: ka nnete nna ke tsebe ke reng ho wena my lollipop ai ka wa smile nje
0: Ha ke tla no helle se jang le tseleo eyo se dina go tedele sa
1: la lollipop
0: hey monaka wena sheba a go eme o kene ka bateng se ke lokisitse metsi ka mane mme chalete yohle eneng ile ka di bateng ka tlong ka mane ke ikentse mikotle ke be ile mo le mo go boloke ile teng
1: nna we ne ke se ke le betse ka yona wa tsama
0: Anything. That is why,
1: this is real life.
0: That is why ke batile motho a tla fix a problem in. He? Batho ba tsena ba teng bophelong ene ba teng ka lebaka fane. Nna ke tlodula ka nnete ke phuthe matso. Ke shebelle tsetso hletsentse di etsa hala. He? Ke sa etse letho. Ha re tsamaye motho a tla tlodukisa mathata ana. A re bona gore na re tswa le jang.

0: Mohale, ke matsatsinyana ke sa o bone. O ntse o le kae?
1: O ntse o le bizinyana, baby man. Ke matasatasa, ke lokisa hona le hona. Wa tseba business e jwang akere?
0: Okay. E ya jwang kgwebo? Ke a gola mekitlane e ntse e golane mmogo jalo le profile tsa gago.
1: Ahe, o tsebang ka investment portfolio se wena? O tsebang ka ntho tseo? One mosebetsi o botlhokwa go feta tšhelete ausi.
0: Tšhe, ga ke tsebe letho. Le wena se kanjabela tjena ka potso fela ya potso mogale. Gona ga ne ke o botsitse ka offshore account tsa gago, o ne o kanja ka meno mose.
1: Puleng e e le gore ke eng se o sa se buileng a e le yantle Puleng? Ke itswetsa gore nna le wena re mona go tlo lokisa ditaba tsa rona, wa bona?
0: Ga o letho ko o jwetse fela ke batla go botsa mogale. Mme ntebaleng gantlentle mosebetsi o gae ke eng lapeng moo? Ke nakwana jwale se ke mmona
1: moo. Ke motshwari wa lehae fela.
0: Oh.
1: O tlhokomela gore tsotlhe tseo ke di tlhokang di entswe le gore basebeletsi ba dipheta fela jwalo ka ga ke kopile. Mme o feta-feta mono o netefatsa gore motlhang o gutlang wa bona o fumane ntlo ya gago e be gantle baby wa bona.
0: Okay, che.
1: Yes, my baby.
0: Ke a bona. Pejana o itse o etsa mosebetsi wa botlhokwa mogale. E ka ba kofeng?
1: Yaanong ke tswile letsholo go thusa motse ona wa heso.
0: Oh.
1: Ke bua tjena ke tekenisa batho petition e thusang gore kore ba boele ba fumanane botho le bana ba bona gape.
0: Ke ntho e ntle mogale. Empa o tlo etsa jwang seo ka petitioning yana fela?
1: No, relaxa baby. Wena boa fela ha motho wa gago a sebetsa wa bona. Wa bona o tla iponela ditlamorago. Ntshepe. Ke tlo gotlisetsa seriti mona surprise vale.
0: Wa tseba ga ke bone o tlo finyelela jwang ntho eo e batla mogale empa he ko lakaletsa katlego.
1: Pule mamela mabebi e segale wena o ka nna iphumana o le mosadi wa motlotlei.
0: Mogale mogale wa tseba ke nako jwale go hulanya maoto.
1: Ka eng Pule? Ke o jwetsitse gore ke tla go tlhokomela go fitlha re arogangwa ke lefu.
0: Mogale
1: bona ke tletlela o bua golo wena tshwara mona bona ko reketse ke ntse ke o rata Pule mane.
0: Ahe mogale
1: ao keng ga o e rate ga o sa ratempho ena njoetse gore nako o
0: rekelemotlhomongwe
1: neclase e bitsang le mabenyane ga se ntho tsa gago o batla ke o neye eng Puleng bua fela ke o etsetse ntho e molengwe e batlanana mana
0: mogale se tlisitse mo nako o tsebisa gore ke batla re qetelele puisano ya rona ya tlhalano gantle
1: otsa
0: mogale se ke bile le maqhwetha aka mme ba
1: qadilemogale wa
0: qala ke qala mogale
1: ha re mo go lokisa dintho
0: a mogale ke batla tabena rona e fele mogale e se le nako jwale
1: Puleng motho aka a go bue le pelo ya gago ke eng ka wena ga e le gantle o batla eng Puleng ko rekela mabenyane ko rekela dikoloi ko etsetsa ntho e molemo o batla eng Puleng
0: a ke a kopa gore nrekele tseo tsotlhe tse ntse o nrekela tsone a ke o nrekela tsona ka go ratha gago ke kopa tle o bue le maqotha a gago ntho ena ka o fela e fele
1: go jalo
0: o batla ke reng
1: ke hantle Puleng ke hantle. Gantle, salajou.

0: Hele, Janice. Bona ke tawa o bona o tsufile ngwana a mme ka tseba ile wena ha bo fane ke motseba.
1: Hey,
0: ka tseba ke ile ka kwa bo o koketsela yo o le o thefulile ka dim Janice ka nnete.
1: Wa tseba ha se hore sena se se tsha gonna, brother Big.
2: Mohlomong
1: wa tseba ke ile ka thefula ya tsena ka bakala gore ke ne ke sa lebella gore modiei ka ra botle a ka nketsa tsena. O kwa. Hey, ke ne ke utlwile bohloko. Ka baka theola moyogo.
0: Wa tseba mshane so le na ke le tsena. Hey, ne ke sa bona rena re tla tswa lwang go benye ka nnete fa.
1: Ya no. Ke ile ka nka nako. Ke nahana, brother Big. E bile ke sheba tso se tsile ka lepitso la ka se ile sa boea go kwa ke ne ke sa robale fela ke bitwe ke pelo. Hey, motho le ka go ipata ke le ka gore ke letsetse bo mang, ke le ka gore ke bone ke tswa letswang tabeng yena, ke le ka o lukisa ka mona le ka mana. But hey, ko etsetse.
0: Hei monna, wa tseba ke a makara gobane ga ke tsebe gorena ntho tsena one o di etsaneng gobane ke fitlhile mono lape mono o robetse o tshwana le motho ya kulang.
1: O tsebe ke motho wa bosiu ntate, nna ke robale ke se lalome sa bosiu ke tsamaya ka mafipe ga masi a le basadi ba robetse nna ke a tswa le tla tšhaba le mphumane ntse ke butse matlo ntate. Utlwa
0: wena ke a o tsebo wena e
1: se ra se ka ithetsa senana gore se mphumane a the a iko nna ke ha bofano ha ke mmae ke last man standing le wena wa tseba brother Big ga ona gore ba ka nketsa ntate never ke ntse ya setsobing
0: ya o tsebo ga o kompolela jale o kgonne o fitlha kae.
1: Re ke o jwetse oto o ntlamme maoto le matsogo ka gara šhelešhele lena nkutlwa e nke ke ka tswa go lona ke sa tšha brother Big empa ke ikemiseditse go tla boa ga ke na probleme. This is not my first time brother Big ga ke fitlhe polotiking mona monka diwang ke ntho e nnyane ga kanakana never empa you'll be amazed ka seo batho ba se buang ga ba nagana gore o wele
0: o tshotse ko ko wetse batho bona ga ba qete ba tla dula ba ntse ba bua ko jwetse ngwana momola koo ke bophelo
1: yanog le ga o le jwalo wa tseba sena se nthusitse gona jwale tsena ke tseba gantle gore ke eme kae ke tseba sera saka ke tseba le motho ya nthatang le motho eno yo se ipati a itseng o tla etsa damage control bakeng sa image yaka jalo ka majoro le moetapele le ena taramonyana o sa kene ke tla tlameya go mofa lebitso leo e tla ba lona le nka melato ena yotlhe ga e ba ke tla boela madulong wa tseba kore dintho di kgone go gotlela madulong ka pele ka mantswe mang gobe le lebitso le tla jara ntho tsena kago fela a bona gotlhe go dula go na le di-folkae wa tseba kere
0: wa tseba ke utlwetse ke mošhaniso ke rata ka tsela yo sepati a o phaleletseng ka yona monna wankutlwa wa tseba ke ne ke tshoile gore mona o tlogelela mosadi a o phunoge ka baka la masawana fela wa tseba
1: a kere wa tseba basadi ba rata gampe go ba important gore in fact ga a tseba gore o tlhoka thuso ya gae ke nako ya tla o atamela gore fela wa tseba abe le significance bophelong ba gago sepatu motlwelele nna brother Big ke eno o gotletse lapeng hang-hang ga a ne a utlwela ebile a nagana gore ke ya motlhoka
0: ke rata
1: jwaloa ebile wa tseba seo se kgatile mosebetsi wa ka ka gafwe wa utlwa
0: bone tlokomela o seng ke sepati ga bobebe fela
1: jenanano
0: a wa lebala go bona molemo wa gae onkutlwa
1: ke bone sepati ke mosadisadi
0: o ntse o etsa jalo ka e kare wa iketsisa mona a tho o lempetse o le tsena
1: gana ba reng he bana ba bapalang dikalaneng e re phela nakong eo botlhe re leng dibapadi bononong ba bophelo a kere wena thola o shebelele nna ga bofane ranting ga ke performa my magic ntate
0: empa ga bofane monna o o etsang le moleko o tshwanang le oto mana fela he ke na le tshepo ya gore ke yena yo jwa dintho di tla salang le ena ga o fana ka lebitso e be yena the fall guy
1: yona e etsa hetse brother Big oto yena ke le mmenemene la o qetela empa o kopane le thaka ya hae this time bo madima be fela ke gore modia go tong kana kwana e satani eno ka nete tla mme ma utlo ane eno ye o tweng ke mo hao ka mira twena yo le
0: o re na wena
1: mo yo ma go fata wa bona me haru ena ya ngwane ha wena tla re ha o re o tswaga o tuka mona o thole o re o hlalela lebitso la la mothe la mo hao
0: o
1: me mo ba ne bo siu o twe o mphile hlo ya gae gore ke be palong pula sitseno di mabitsong a mo hao le di nepe le di video ntate ke a bolella so e tla re ha re tla tshwara o to o tla botlhella mo hao
0: jwale wena monna wa lekgolo le menemene le ke kwetla sa khale
1: ya ba
0: yo ntaba na ihlakile monna
1: ha eno hen
0: for
1: now na ya ke na problem

0: qeta o nyamela ka ngwanaka fela he ke o hlapanyetse bra re biki nka se amile mo riri o hlohonya hae
1: ai taba tsetsa ha ga ntini ebe ke tla fella ga ile modie se fetu ke kgaolo ya tla ka moso.

0: kana tsai selong ka dikutsona di tshotseo go dira gore re be dinata re be dikakapa ga no re na ra tsendona no di tsara sa na ba jadi sushi
1: ha ja sushi
0: ya ke tsama tsai kwa bona ke di jo ter di jang go ka lebella gona eno mumzani mo South Africa dina tsa tswana le bo Nigeria dina na tsa tswana le bo Zimbabwe tsa batla baba they made a point that by import di jota bona ba tsa di jota bona that is why in terms of physics o bona re batswana ba ke di kakapa ke di natla that em tau ke rona re change system ya rona
1: re phela re je di sushi re je eng ke le bo John Malombo di cha
0: all the best ke re mo South Africa ka ofela ka labone re re bafana bafana ke a leboga
1: ke leboga holo John Malombo di cha ba motho motle monena o sebetsa mane ho ntate motsepe o mono ho ntate motsepe John Malombo di cha ba are dijo are motaung ntho rona ke dijo re nkile dintho tse dintsetswang ho lekwana jwale are o ba shebe bana ba Nigeria rona ba jaeng o ba shebe rona ba jaeng shebe bana ba Ivory Coast rona ba jaeng jwale rona hao motho a tshwere slice le sentsa borotho a tshwere eng o sarai ke qetile ire a ke tshwere tsena hanyane fela ntho tsa ka ditshedile hantle dijo ke le bo John Malombo di chama ke mo ke fellang teng o teng thabo mokoni le nanong la na konyane ne re re sotlong sa batjha wa tseba ha ne re bua ka bo sotlong sa batjha o no tla fumana na kongwe re na le di kakapa hanyane fela ka o fona le kakapa ngwe ke batlang gore hanyane fela ke tla o kokela ka yona ha golo sane right Ke mamutho na buanga monate Ha? A rausa ithuta le thotla bua kae? Ha o sa bale o tla bua kae? Eh? Ho bana o bale. Ah. Kakapa banna. Ho. Atamela usane. Atamela usane mothe motle. Mhlo mo tsane tabe ke batswere he. Eh ke bare ke bare. Ke mamutho. Ke mamutho a ntle monnate ya kana. A tswereng sina kho just bend. Jwale ene re ha re kena nanong lena la batjha ne re re sotlong sa batjha ko hopotsa le motsane jwa ne re ke sotlong sa batjha o no tsama bothabang rampwana tsama bothikgwi phakisi mo no sotlong sa batjha no tla fumana bo papa kebeza lo tla fumana batheo wa le lona lenaneo lena motshero wa mantsibuya e ra lhlahlamela dithaba mane ba be ba etsa ntho tsa bona tse smart tse ba tumeng ka tsona ke mang e tla go fa ena o sane o seke wa fetwa gore mahlona go ke hora ya boraro to some down le thaba morobane ba re re saintse go lekane ena ke na kwa hore le go tlenla khatso la Africa borwa le sedi FM o ba lwe ditaba tsa hora ya boraro me ditaba tsena tsa hora boraro di balwa ke mosiu wa tswe

0: Odima mo re gantsa ka botshaba ba rona le go bapatsa di bini tsa mifuta e fapaneng ya mmino e kenyeletsang amapiano, hip hop le mmino wa bodumedi. Mona re o beya leseding le go thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela go ya go ile. Mamela re a telela manta go isa ka labohlano goreng ya boraro o fitlha ka gora ya botshelela go lesedi FM ke molelo.
1: Mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya ee o tsamaya ka se ka ntshosa se ka tshoba mokgotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e

0: step on the FM drive tabolele bule bongani TLB se rua tabengwe monate mona mmamedi of air ya dinako tsa di TV presenter me kinse go putsa le bore di ka 2009 ka jeno Brown Matsime wa mo pra Brown Matsime e bong ane nga presenter dukutuku se le matunzi
1: dogodogo
0: wa di dread
1: yeah dogodogo
0: una sokali ka jeno 2009 me iritlisa tabeng ya the generation tsa di TV presenter gore ke botsa le bokere wa hopula a generation ya bo Brown Matsime Bodosto bo Tshepo Mabona le bo ra kana le generation ba le tsebaga di TV presenter ke bo
2: mang ne ke tseba Lud Love ke tseba Bona Matheba ke tseba Dinoga Naka ke tseba LKG ke tseba kana ke mang o ke tong hlokala o thuntswe this guy ke tong thunya no o ke mo lebetse swa e what wa man ke tseba yena ke tseba Andile Ncube
0: so what's up on my bona
2: ke tseba ona sebetsang le rona ka mona ka mhlobo
0: yeah
2: and one tsa le ntho le
0: o ke siphukane ha o batsibi bo Zandile Nzalo
2: o bua
3: ka black and white
2: e bua ka bo majalo
0: bo Tracy going
2: Robert
0: Marawa.
2: And the Robert.
0: SABC 1 Simunye we are one. TV presenting is santsane le styling he. Ile hona re qala ngo bona couple TV presenting.
2: Bonga no tswa Simunye we are one.
3: Mhm.
2: We baba tseba ma.
3: Le o tja di buri ke sa dinepe hantle. Empa bona bo SABC Sport ke aba opula
2: bo. Ke bona ana trend hona jwa le bina ke tsa
3: Ehe.
2: Eh ntate Walter.
3: Ehe.
0: Yeah.
2: Hona lana trend hona jwa le TikTokong. Ba mukenela la tjena ke ne kala lotse ba nna cause na ke money ho the Real Housewives athine ke la zamanqobo
0: zamanqobo
2: ne no tu ke la ba hunto simunye we are one ke ga njani na ke mutse ba ona jwa
0: yo kore ke ya rata conversation ena ya di generation tsa di TV present bone ba le bua buang ka bona ka nnete ke ba hana jwa le runa re hopola ba ha he mara rupula bon thoman bo ntho bo tshepo mabona how to mshima na motle television
2: ke hona ke ne ke mushe bona jwa le mona o ke ke o re ntate o
4: a tsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
3: a ya fihla social media ngwana mme ya fihla
0: eh ya jika ntwina
3: tshole ngwe ya fihla ba he ha hona bothata ba be suma ba di wa sebeletswa le sedi re ku ne letsetsa bo ke tsapeletsa dipapadi kwa no re ya thella re tla ka tsa di athletic sematisa kwa no Afrika Borwa sa mabelo a magutshwane Zakithi Nene o hapile lebelo la 400 meter ho Diamond League mane Stockholm me ma lebelo le ho hena mafiu mafulungana a fitileng a beke o le hapile jwalo ka metsotswana e mashume a mane ana le metsume ene felona ne rubedi me he ma medike le khatola bobedi ha isale nene a hapa lebelo ho Diamond League ibile khatolena he o sile sematise seng se matla se tswile ma mga bobedi kana ko ya metsotswana e mashume a mane ana le metsume ene felona tshilela rubong eleng Jackery Pet Ma Afrika Borwa mang he har shebo rona sebeditse jwa mabelong a mang banneng Snesipho Dambile o tswile maemong a bobedi ho 200 meter kana ko ya metsotswana e mashuma mabedi felwana nngwe noto ya re he team khulu hona le bilo leo la 200 meter a iphumana jwalo a tswa maemong a bohlano a thile tlhakorela basadi ho 800 meter Prudence Kgodiso o tswile maemong a bohlano kana ko ya motsotso metsotswana e mashuma mahlano ana le metsotsipileng felwana Supa Noto mo presenter ya tsone mo kobobo heho Athletic South Africa eleng John Matane o thole ditse tsebetso ya matlete ya kwano Africa Borwa he e leng hore ya bontsitse me kgatlolo nyana e qalang ya Diamond League jolo ka ile hore go tloa usane Diamond League ya mane Oslo bakeng sa mo kgatlolo wa botshelela wa ile shumelena le metso e mihlano ho tsa bolo fela lo jwalo ke matsatsi a mabedi fela setseng pele dipapadi di thagoa me se chaba se di lebeletse ka tjantjello bafana ba khutlela boemo bo phameng ba papadi ya bolo le fatseng le khatlola pele ha isa lo tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashuma mararo ana le metso e mine ka kotloloho ho tloa ka la le shume le motso mong kgweding ena ya Phupjane ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa ho SABC Sport o ka bohadikalane tsa television e leng SABC 1 le SABC3 wa streama ho SABC Plus ka po mamela di almoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela ka la le shumela motsumo ng kholinya na ya Phupjane ho re nya borobong busiu motsotso wa molomo ng wa leto lena wa qala re moho ho sena re pelu engwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 Hotseding he mamedi mo presidente wa naha ya Mexico Claudia Sheinbaum o hlaloseditse boraditaba a netefaleletsa lefatshe hore mokete wa pulo ya dipapadi tsena semmuso o tlo tshwarwa ka labone o tlo tswela pele ho ya ka moo ho rerueng ka teng ho sa tsotelele mathata a boipelaetso ba matitšhere a ntseng a etsagala naheng eno union ya matitšhere naheng ya Mexico ile ya tshosetsa ka hore ditho tsa yona di tlo hwanta ka ntle ho stadium pele ho papadi ya pele e tlameng e le pakeng tsa hlopha sa naha ya Mexico le sa Bafana Bafana mme mohanto he mamedi ho utlwaela ha o le mabapi le meputso e ka setsana le ditaba ya makgoli a di pension ho basebetsi bana ba ole matitšhere mo rona heng ya Mexico sepolesa la lojalo se bonala ka bongate bona ba e sale di bakeng tse di ntse ha ofunyala le stadium se o papadi ya pele tlo ba palo sona ibile ho utlwala ha sesile sa sebedisa di tear gas le dikulo tsa raba ho qhalanya ba bamba ba hwanti na go nge fitileng se bakeng se bitswang ke Zocalo Square mo ibile ho nang le fan zone bakeng sa basietsi ba keke ba gona ho ya stadium jwale he di trata tse ding ape ho netefaditswe ha ile hore di na le bolebedi bo matla ba sepolesa pele ho papadi ya pele jwalo ka ha ile hore ho no se boela ho ba le tshosetsweni ya hore ho tla ba le mohanto moholo wa matitšhere ka labone lena pele tlhodisa la mohopo wa lefatshe qala jwalo ka tla ne re di be le hlokshe bo rona be di tla hle di sejetso jwang ke ba mmuso wa mane na heng ya Mexico di taba tsena ka ofela ha re di kwala ka tsa papadi ya rugby se hlopa sa Bulls jwalo ka ke hlalositse mo abane hore se le ba ho magaola gang a URC mo se lo thulana le se hlopa sa Leinster be ke nyetlang ka labohlano mane Croke Park Dublin tlhopha seno se gutlatse lapeng ka morao re se bapale papadi ya di semifinal e hona mane Europa mme se gutlala lapeng jwale le hore di bapadi di tle di fuwe nako ya hore di tle di phomole ka morao re di tle di hlole hlopha sa Glasgow Warriors ka dintlhatse mashome a mabedi a motsumo medu tse mashome a mabedi a motsumo papaling ya di semifinal mane Murrayfield mme ba tlo phomola he di bapadi le ho itukisa hantle ka ofelletseng pele ba bela ba gutlala mane continenteng ya Europa bo ba lokena papading ya magaola gang khatlalo le hlopha sa Leinster se leng gore se tlang se fitileng gona papading ya magaola gang se ile sa bahlola jalo ka ntlhatse mashume a mararo ana le metsumedi ho tse supileng gona Croke Park mo papadi tlobela e bapalwa teng hape selemong sena mme ke lekgatlho la bone di hleng ka gola tse hlano tsa URC tlhopha sa Bulls se iphumana se bapala jalo papading ya magaola gang mme ho utlwala diteketi tsa papadi ena magaola gang di rekisitswe ka ofela mme o lebeleletswe batsietsi ba ka banga dikete tse mashume a robedi ana le metsumedi ka ofela ba tlo ya lebaleleno ho boha papadi ena e matla bone ba e sale e o re tshepang jalo ka Afrika Borwa re bunyane hlopha sa Bulls sta hapa kgetlo lena jalo ka ile re sile sa hlella papading tsa magaola gang a URC magetlo a mmala jalo ka ile se hlopha sa lapeng kwano sa ka mona ka Tshwane at the Bulls di bile ka lo se o ke leng go tsara tso tsona he mamedi ile tsa pele tsa dipapadi tse ding hape di metsotso nya mashuma mararo ka mara hora ya bone le bolithi boss ba tsola pele ka re ya thella bana beso
5: hi na o bone se sulu sa phone e ntsha hape
6: o etsa halang
5: ke se sulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
6: ka nnete
5: eya o jwalo
6: ke bokae
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka bo ka ifumana ka phone ya ha pepsel
6: au tsane ke ifumana jwang hle
5: ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
6: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
5: le nna ke tseleng
7: Samsung Galaxy A06 Ifumane ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Hakule bo tibla moho le bona bongzi tshe mo bere kena ka out on one southbound pili fitla jwa lo for track mele medical ofela e kwetso ka mo ganna ga kelo hlokwe bangwe sebedisa mila o ka N1 northbound ka man ka Maritzburg road rona le kolo yene nge me ka re ho mila itlusitse le yona sephala mona tsena sepetepete N1 northbound ka flying saucer interchange le pelo le tunela mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko mo medi hona le kolo e emeng ka mo me refite here ka mane ka N1 southbound ka tip kloof interchange lebelati hiswe matla le ho kwalo ha mmila ka bakala mollo wa hlaha o teng a ka mo Mohamedi e bona lo cha ho le mona Mohamedi jo le bang o sebedisa milione ka nete etsa bana te ba re o ganna ka kelo hloko o lebelle le hore ho tla ba le tiehiso e matla jo lo ka ha mmila o kwetswe ke re go tshwaretsa ha kana hore ngena kwa no hore tla traffic e bana lo tsodi bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokoni at lima wala 1x
0: Mohamedi o re o ngotse mona le hore la ibua ka hlokomela jwale hore nna ha lantle gale ke ne ke check out mpa ne ke sa ukwisise ro itsa langa
2: kanet
0: jwale ha le ibua tshe kona ke hlokomela ro a ke check ile out gae ntse ke ipotsa hore ha lantle ho itsa langa
2: uduletse
0: uduletse.

0: Hey,
1: ngingasebenza emayini baba.
0: Ayi khona. Akuthanda the cause ka moya, akuthanda the cause. Kuthanda the cause.
2: Moya ngkhoso.
3: Hantle le buja.
2: Repeat ma.
3: Hamnat.
2: Hey.
3: Watseba ntheo ya hore o tsweka ga le gato o mpa o ntsona le motho ke chiti.
2: Hey.
3: Tore na abuti o sa o ntshitile ka bomme ba ba lekanang le nna ba banyane. Baba hulu ba tsofetseng a tsa ntshika fe. Ke go laha a go bona o mosebetsi. Ha ke sa gola letho. Na go ya mosebetsi ha e ka ya tlola. Aba go bona o mosebetsi. Bona ha e tlika le mosebetsi. Ha ka ba le weekend a sa beng ha e ka yona. Bona ha e tlika le mosebetsi ka nnete le nna. Ke security fela o thabisa ngwanaka. Bonte ha se ntate wa ngwana mara bonte e ngwana a nang le yona le ntate yo ke se ke dutse legatong leo go kgotsofatsa ngwana wa ka.
0: O ntse mo rata ntate?
3: O tšhintsha batho matlhong a ngwana.
0: Go mo rata o ntse mo rata ntate?
3: A le fedile.
0: Le fedile.
3: Ka baka la o tšhita. A tseba go tšhitwa. Go tšhitwa ga nang motho go bolela motho a mpa o bolelelwa ga le fedile o njwetse go na le go ntšhita.
0: Fela tsa lenyalo le ntse le di etsa kere?
3: Ha batla neneng a ka qeta kgwedi sena le tshelo e tsala.
0: Ai,
3: ka ba ka ba joan pela ha ile nna ka ba joan pela ha na next tour ha ke mogahle.
0: Oh, mera le bo phepi.
3: Ka ntina na madu na sa se anjeng futi.
0: Hey, ndu ya checking out itibile ofeta. Ba fela re tshula re
2: nna. Ne ke na no fela itibile fela ha re no. Wa ikwe.
0: Nay, ntikinzo.
2: Whoa. How do I let go?

0: Young Diamond Broke is called Holiday FM pejana mo la utlo jwalo shikana tsa majwalo Lee Brandon Dudu ba re fela jwalo my baby o na le tlablana sa bona se se ke se ratang say you love me ai ba cheese
1: fatso
0: ah
1: fatso ke fatso
0: ah ntate wa ka ba pali
1: no fatso ke fatso
0: ali mo le fela tutu o
1: mo re tswa fatso na le nthonya nena e
0: ikhatileng jalo bana ba sebetsa le Shikaina le Brandon o tsebe dipina sa ba holudi ntse le Brandon a kege and then o sa kentse Shikaina na bare o
1: tsisane
0: talente
1: mollo
0: ah dadi o re metse tsike le shebele metse seletseng ka mora hore na ya bona kiratella afternoon drive ke mo khatla bo bedi ona le TLB ntse ya hore nyane ya botsilela mehe hore nyane bo bedi re kena jalo ho
1: 30
0: Under 30.

0: botjhabeng ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: #66 ke molelwa. Happy birthday Lesedi FM. Re aketeka mamedi wa tse ba godingena ke godi e re ketekang ka yona. Mme re ketika le motse mashoma tsheletseng le metse tsheletseng. Station sena se hodisitse dikakapa. Station sena mo mamedi ke ka ho o fumana bontate Victor Ramathisela ba bua ka Lesedi FM ba o fa history ya station sena. Dikakapa batho ba baholo ha ba bua ka station sena wa utlwa lona hore station sena se hodisitse dikakapa. Mme ke a rata wena Top Lama 7 hore re ketika jwalo e ntse e le godi ya rona ya hape ya ho etsa history ka lebaka la dipapadi tsa mohopo wa lefatshe le Lesedi FM ka thakgo.
2: Ga itseda motho jalo fela ntse tswela pele history e ngola ga re bapale mona Lesedi ge tsa menyakwe fela batho ka re thwa sa bantse ba le ka mane ka Mexico bahasa lenaneo la thagoga ka kotloho ho seng ho bolo
1: mo mamedi a mametsi a le lapeng a le welcome
2: mabane ne
1: le lapeng
2: kutlwe ba re mabane le sonta ka jona ka mantsoba nkhona ne le manta ha ho bona
1: ene le manta ha busiu ya ke re ba sia ka hora tse robe
2: ne le manta tsone ke itlo ba jwang a ke re gona ke ne le labobedi labraru labune ya ba itlo tse jwang a ke re ke manta
1: o kopanya hloho
2: mme a ke motho le ntshal g bray wa takal g
1: wa takal g wa takal g re ba sia ka hora tse robe ka mantswa mang 9 ka 80 ho rona mo 80 ya bosiu ke 12 ho bona ha 80 ya bosiu ke 12
2: ke ya bosiu
1: ya bosiu ho rona 80 ya bosiu 9 ke 1
2: o 80 ya bosiu
1: ha ba kwala show ka 9 ha ba kwala show ka 9 bosiu ho bona ke 1 o'clock meso
2: jalo o tlo itlo bang eish ya
1: so papadi ho rona e tlo bapala ka 9
2: Ake? Rona ke 9 opsi. Ka baba itse 8.
1: Eh, ke 9.
2: Ke 9 opsi. Ho bona tlabele.
1: Ho tlala mo ga ka 8 hours.
2: Tlabele o se.
1: Eh.
2: Tlabele meso.
1: Ah. Tlabele motse, tlabele
2: afternoon.
1: Tlabele afternoon.
2: Nna no tloko ke busi wa ke.
1: Ho rona.
2: Oho, eh tlabele motse ya.
1: Ho bona tlabele afternoon, ka bona tlabele botri.
2: Ya. Tlabele motse ya.
1: Tlabele botri. Mm. Ke kopanya tlotlo.
2: Ke ene ke tshoga ke mo ba re manta ka jeno. Wa bona? Khona ne re ke la bobedi, bona ba ke manta, wa bona? Ho sane tla be ba re ke la bobedi, khona re ke la burar. Wa bona?
1: No, mpa ba ke ene manta e. Ba ke ene manta e. Ha show ine fela. Ka 9.
2: E ne le hona e leng manta ha meso. Wa u tlenda?
1: Go
2: panya hlohle wena. Go jetse tse tlukusekelele lwa libra.
1: E go panya hlohle.
2: Why boy? A ke ine le 1 am.
1: Ba tla metho 12 g.
2: Why boy? Ine le.
1: Ba tla metho 12 g.
2: E tsa x minus.
0: History ya etsahana le Lesedi FM tsa Hua Breakfast Show e hasetswa ka otoloha Mexico di papading tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026
3: the biggest of the drive tsa Hua Breakfast Show re pesa ka otoloha tso tenga kwano ka Mexico ba re ke pashuka amore linteng
4: dumela hlela ka lebitso ke monono ke o sona tsasa ba me re tsheletsa le Lesedi FM mo na tshwa mo kotla lwena
3: ile hina ya hore nna no wena re ba dumedisa tjena ka sonta ha bosiu ha la pengwana ile manta
4: ha itse ya ka ho jwalo le fatshe le ro
0: ba ba ba tuka le twa ka o otolo ha Mexico ho tloha ho renya botshelela ho isa ho renya borobo ho le Lesedi FM fe go fe

0: Lekubula 88.3. Kapa downloada SABC Plus app. Ke molelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Fumana Riatella Afternoon Drive Show ho X. Hashtag Riatella. Kapa hashtag Kimolelo.
2: Re shebana motho re mo fela metso tsopelo ho hora ya botshelela le bokopa botsa. O ithutileng ka jang?
3: Ke ithutile hore. Yeah.
4: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
3: 086-000-3084 kapa 079-758-5066 ke nomoro tsa mohala mo beditse le go ka go tshwara o tsena o ithutile eng ka jene moeng khatso
5: antle ga se
3: antle ga ai
5: amona ke skim ke nna ke ithutile gore mo sebele tsa tshaba a ga tsana ya o ga tsene ni fomo ga se kana ga monyatsa jalo ntho na ntisa mona mo reng le tsane le thoso jalo ka tsona ka diboko tshimo se le sedi di fitse mona na ka ba ka ba le lula le ba sebetse la ga feva lo na le mo jalo ka se diefen le re bulela go tana ga tshile moedi ha re fika kae ha re fika moe ha go lo sepetepete se re fetsa moe le re limitele nako ya mo nyane jalo ka le ba sebetse ba tsaba ha le je la ga le go la fa nako re di ba ete jwa.
2: Dilongola ka rona mo sapele re go aka socialing
5: re mamela ke bo ke nna o ka ga o nkuka ke re bona ka le ba se betse ba se thaba ke le tshinya nako ke tsamile le le go rute le fitse maano ga ba mamela ke le shegala na go tsena e dividing tsena ba se bana le ka o feta e mo
3: okay re dula re bua ka 30 seconds ene le wena o so itlola o bona mogatiwa fela ke le buile ho
5: lae ba like now ke ntse na go feta nya ba mamedi ba ba
3: eh wae ba
5: o buitse so wrong
3: sonde ga le bua se mogatiwa
2: sonde zi
3: ga le bua ga ne se
2: sonde zi
3: o mo eng khotsa le ga ma
6: ke khona se go tsuga khone mo na hle
3: e mo khon
6: go re nake ithutile re tla ithuta re be re lo tsofala go hlompha botho ha dine uniform e go go hlompha mo re ke re mo fe hlompho motho ha dine uniform re tloela go bohola e se ke se tloela go bohola go re hlompho fela
2: ya le bong go studio
6: le bile thank you bye
2: le bile mogati wa ga le bong
3: o mo eng khotsa.
7: Hey, let's try one
3: of them. What's your name?
7: Rete, my name is Yamakasana from Otiblatash.
2: Shompure?
7: Munati, wana besu, manu. What's what you took it in Kajunichi? Wana besu, karabu pilo. Batu bakona horu, batuwe, bakhaneri hora hora, batsele di petrolo hota ho boloka. Mara basile afela horu, batsile strata fela kapo kamisa mahala, horu fela bofechusu. Ntafela ke bophelo ngwana mme ntafela ha re kgona go thusa rona ba kgona go thusa re tswelela pele go thusa ke mahala go thusa ngwana mme go fa batho mo nako ha o tlhoke le tšhelete nako nngwe fela batho ba ba mo rata fela go utlwa fela ore fela o ntse a jwang and le ntho tse pa fela e ba nako fela ke a leboa gona beso
2: lebile mphore
7: tanko ba fetsa
2: tanki mphore
3: o moeng kgotso
8: ke Blatash Lima wela
3: ndateltie
8: le kgijang le bana beso
2: ka mahau that
8: hey ke bla touch ke putile hore re le batho ba batho ga re tsane o khona bona tshila ga ka go ya 12 million ka next of sna papa go sna motho a sebetsang o ba bona tsa tle tshabane le ditseng ba itlotsa ka ga sline molomo ba nwa metsi fela o bo sa ke nne tso go thusa la o ka ba rekela di fruits fela go ba lo rekisa ba khona o iphidisa ga hlole dilo ga tsa tani bana beso
2: a re rata
8: ho hanki blackatch.
2: Hey tsatsi ra utla hore re mothemong a ka batla ho enganga ka tsela engwe e hlalose ka tsela re tla e qoqa tsatsi le fela ke a utla hore
8: ke bla tsatsi ba nna ntho e ntse go ibu o shele batho ba tswang ka ntle go na ba tshetsa na lang ha ba fitla hana ha bo gona mo
2: thank you ntate
8: e la lo
2: e la wa ntate tsi e o tsama e la we
8: thank you ntate thank you
3: ntate moeng khatsa
9: khotso le kae o flebo?
3: Ke tele kae?
9: O te ima ho se.
3: Eh ntate.
9: Eh o flebo bua le ntlha tsa ka bo tshabile ho se mo.
3: Ke ntlha ntlha.
9: Eh o flebo ke ithutile ntho thata nna hore wa bona le mosebetsing. O ka tshebetsa le matsha re le bangata empa o bena le mothalo mo ga mogolo lona empa le ferekanye. A gala ferekanya o si atise le hloyo ka ga lona o bontsha hore o mogolo ka dilemo empa kelello ngwane so ai. Ya yena i go ba maikutlo ntho yena o shebela ge shebela o yena jwa ka good at motho good advisor mpa ile yena a re ferekanyang o ska tseba go bua la ha o litse ge shebela o mambo philo mmo. Ai wa tla ba bima o sipelo ka di hloko go latella maemo go motho a phelang ka tlase o bona ge sheba ge tshwere re tla ithuta go bomang ha o litse.
3: A ski sone
2: sikhe. O ile ta hule mo ya o tle
3: o hule mo yang khotso. Hello?
10: Hello.
3: Aye?
10: Ka bolile budi.
3: Re phetse ntate o phetse.
10: Ho mona ke tabang khumalo mona nya ka lunga lang ditse mona.
3: Eh ndi tsaba.
10: A nna ke ke ntungo re motho ke motho ka batho. Ee motho ke motho ka batho ba ba. Ka se ya motho o mong ha le tsi tsinga pa le mahlomoli. Motho ke motho ka batho ba ba.
2: Re le ba motho. Re le bona.
3: O maya ngkhotso.
6: Dumela mo fogane.
2: Dumela mme.
6: Eh ya ke ne ke nna ke ja ntse thukile go a ma teacher as lang uniform. Ke solo le ba se le tiba mo. Ya le ba mo fogane. Ya le bo.
2: Thank you ma. Ao, re ka ba itse tsa mo meme ma. Le bo se.
3: Yo, e ba tla ba tla e gona ma.
2: Uniform.
3: Fela uniform ya bona e teng hle.
2: King.
3: Ke ntho.
2: Formal.
3: Ona le label e nngwe ya lebenkele lengene ke bona fela ba ya pagang ha holo.
2: O bo ntate.
3: Bo ntate le bomme.
2: Ona bomme.
3: Bomme ke ke ntho ke.
2: Oh.
3: And then bo ntate ke.
2: Eh, ha bo ntate ke itse.
3: Ha bo ntate ke itse. Ha yela motho wa mona ha pere mona hore. Yelo ba benkele le. Ke mem. Half it. Yo tsela la paga ya lo go.
2: Me mangutsa bhloko hle.
3: A paga njwalo.
2: Memo, re khone ba fitisa.
3: Khone lo fitisa. Ai dule mpe. O ba eng khotsa?
11: Tibo se le sisli.
3: Ngwaneso.
11: No, nna ke ithutile hore wa tseba mamelo e tswala ka tlego. It doesn't matter hore na dintho tse ding tse o labalabela go di fitlhela ding ka nako e kae, mare ha o mamella mare o dutse leneng. Ka tlego yona o tsotsa buishmane kuno mogolo Dr. Bekelebeke kanana okni
2: Dr. Bekelebeke
3: moeng khotsa.

0: yo
1: bana ona motla yang teng.
0: Thank you ntate legotlhe.
1: Ke itebohela.
0: Thank you. Yo
2: mamedi bile mona tya ho lobalo na ka jeno me re le bo gona le se o ithutang sona letsatsi ka lengkwano le se di FM me ha re bona o sana ga tsela afternoon drive e la boraro ke bite kolo
0: ha mamedi nna ke o rata ai le se di FM le tuka mala ka 24/7/365 ba se betse mo le rona ba sentse ba eme meemo ba o hlopiseditse manane wa abuleng ho fela re be re khutla hape ho sane jwale ha e ga o ntwe na ke tsebeletswe kitikang birthday ke tsebeletswe kitikang 66 happy birthday le seri FM top lama 7 Thabo Mokoni bongani Tshabalala Kagiso Siburi ni motho a bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ba feta ka ofela ke mamotho
2: ke mo mame.

Ke o lebohile ke di bone ba mamedi kgotsong. Molaodi wa lekala le lenyenyane la Technical Operations Management Section e leng TOMS ka bokhutswane e leng Paki Ai o tlaleile hore o ile a tshepiswa hore o tla phahamiswa mosebetsing ha a ka fetofetola tlaleho ya lefokisi la mautlwela Major General Feroz Khan. Sena se amana le dithethefatsi tse hapilweng Erenton ka selemo sa 2021 moo ho fumanweng dikilogramo tse fetang 700 tsa cocaine. Bopaking bo teng ka pele ho komishini ya matlanka bo bontsha hore Khan o fitlile sebakeng sena sa tlolo ya molao ka mora lepolesa le fitileng pele sebakeng seo, mme ha fitla o ile a laola sebaka seo sa tlolo ya molao e leng se bakileng dingongoreho ka tshitiso ya toka. Paki Ai e

0: Mapolesana ha ya Kenya a sebedisitse gase e ntshang dikeledi ho qhala baipilaetse le ho tshwara ba bang ba hanyetsang morero wa ho aha sitse sa ho arola batho ba tswang ba ka tswang ba fumanwa tshwaetso ya Ebola haholoholo ba tswang America. Tabena e bakile kgalefo e matla hara baahi ba Kenya haholoholo batjha ba qosang mmuso wa America ka ho leka ho fetisetsa kotsi le morwalo wa sewa sena kontinenteng ya Afrika. Le hoja hona le ditaelo tsa lekgotla tse emisitseng ka ho ya sitse sena, ba balaodi ba Kenya le America ba re ba ntse ba ikemiseditse ho tswela pele ka morero ona. Ho re thusa ho utulla taba ena ka botebo re bua le setsibi sa dipolotiki tsa Afrika, Dr. Victor Shale. Dr. Shale, kgotso wa metswe tshebeletsong ya Lesedi FM. Mhlomphehi. O bona jwang boemo bona ka kakaretso haholoholo mabapi le kamano pakeng tsa Kenya le America?
1: Se re se bonang mona ke ntshetsopele ya leano la matšhabeng foreign policy ya puso ya hona jwale ya naha ya America e bonahalang boitshireletso ba boleng ba naha ya America, botjhaba ba yona, le ho leka ho fenya ka hohle-hohle diphephetso tse ka lematsang ditabatabelo tsa America. Mme taba eo e etsa hore America e leke ho sebedisa dinaha tse ngata lefatsheng mona ka ho fapana hore e fihlele leano le tsana. Ho kenyelletsa le ho sebedisa dinaha tse ding haholoholo tse batlang dina re ka re dikojwana di mahetleng ha di bapiswa le yona America ho latela moruo wa yona, hore tse ding tsa ditabatabelo tsa yona di phethahatswe ka ho sebedisa dinaha tseno. Mme re bone haufinyane America e sebedisa dinaha tse mmalwa hore e bule tsa tshireletso mo e beha mabotho a yona teng. Re bone hape boetse e tetlenya ba bang ba batshwaruwa ba kotsi ba tswang dinaheng tse fapaneng e sa ba busetse dinaheng tsabo bona ha ba tse ba tlotswe e le ka ho ba tetlenya dinaheng tse ding tsa Afrika tseo mohlomong ka baka la ho ba tsietseng ya ho qeta setswalle le America di qetellang di inehela. Jwale Kenya mona e bona e ntse e le tswetsopele ya lona leano leno, moo jwale re bone naheng tse kampo e Swatini moo ho sebediswang ditjhankana tsa teng ho kwalla batho ba kotsi bao di ntseng Maswati ba e leng batho ba tswa dinaheng tse ding tse tshwatsewe ha eba ba hlotswe ba hlolelwa naheng ya America kapa ba busetswa ha bo bona. Jwale re bona Kenya e fetolwa lepatlelo la moo ho tla fihla ho petlenywa teng batho ba nang le tshwaetso ya mafu a kotsi ho kenyelletsa le lona lena leo hona jwale e leng sewa dinaheng tsa Great Lakes le Afrika ya Botjhabela e leng sewa sa Ebola.
0: Mhlomphehi. Lekgotla le phahameng la dinyewe Kenya le entse taelo e kgahlanong le ho tswela pele ka kaho ya setsha sena, empa re bona America le mmuso wa Kenya ba tswela pele ka projeke ena. Mohato ona o thunthetsa boikemelo ba toka ho loka e Kenya.
1: Bothata ke hore ho bonahala morao tjena ho hlakile hore ho na le melao le dipallo tse bonahalang di tlama dinaha tsohle lefatsheng ka ntle ho America. Ka mantswe a mang, moo America e ameyang teng ha ho bonahale melao ya matjhaba e ka e a sebedisa. Ha o bonahale ka melao e amanang le ditokelo tsa mantlha tsa botho e ka e a sebediswa, e leng hore sena ke tshobotsi eo puso ya America morao tjena e bonahalang e le sona, ho se natse diqeto tsa makgotla ho eisa mekgwa ya tsamaiso ya makgotla le puso ya e tlwaelehileng e le ya setjhaba ka setjhaba, e leng hore ha hona tsela eo haeba re ne re ka ra re fetole matsoho kapa re fapanye matsoho. Naha ya America e ne e ka amohela
0: Tswane sena se ka majwang tshepo ya ba ahi musong wa bona
1: ke tsa mene re bona nge tsa hala le ka jeno mo ga re tshaba se tswela mbuso wa Kenya matla ke yona tholwana ya dikamano tseno tse senang telelo pele le putlwisiso kapa le hona o lemoha hore batho ba pelang naege a meang ke bona ba na le ditabatabelo le bona ba ntse ba na le letswalo le tshwanang le naamerika gore sewa sena se ka fela sa ba fedisa e le setšhaba jale ditsuonyane e makatsang ke eno ya gore go ntse o na le mebuso Aforika mona e itumelelang ga re tsebe mabaka a gore ka gareng ke yo motho o ka rentšhe motlhomong kere ke a ba utlwela gore mabaka a bona ke a fela tse itumelelang mebuso e itumelelang gore Amerika e theowe fela ga e ya e ba lebile kore ga utlwe gore na naga ya Kenya e e leng naga e tsebala gore ke yona e golo ka go fetisa ka moruo dinageng tsa Aforika e botšhabela ke tena e tlangwa keng gore e qeteletse e amogela tlhagiso ya dikamano tse e sa lekaneng jalo ka tseno tsa gore Kenya ka bo yona ga sena ga yo sewa sena sa ebola se leng teng go yona ebola e tlhile ka sekgatlha nageng ya DRC e leng e bogageng ba Aforika Central Africa e betse e ama dinaga tse gaufinyana gologolo tatse ka bo Uganda re bone gore di ame
0: Ee, ke kopa re tshwarele anyane fela re fetele mabenkeleng re tla bolape re tswela pele.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ga o tlhatlhobo tsa bophelo, ga o tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e robong re ya re lebile ho renya bosupa o pola hore lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlo ho lesedi FM. Dr. Shala, ha re tswela pele matsholong a mofuta ona re boetse hape re bona batjha e le bona ba ka sehlohong. Sena ke tshoso e jwang bokamosong ba mokga o ditulong ha jwale Kenya.
1: Tshoso puso ya President Ruto go tloa e ke le ditulo ga e sia ga e so ka e tsisa go di masa le go bane ba cha ba dula ba e be ile le se be le go batla gore ke le puso e laolwang le go sireletsa taba taba tsa setšhaba mme hangata go bonagala e na le go ikhumana e betsa ka gatelelo e makatsang gobae jale e bonagala e na le bofokotsi ba go etsa diqeto tseo di sa tshetsweng ke bogolo ba setšhaba phapano e teng pakeng tsa puso e nang le dipuso tse di tlileng ke gore ke mo e bang dipuso tse di tlileng di tsentse ditšhaba gore motlhokong di etse diqeto tse bang ga di tshetswe ke setšhaba go ne go tlile go sena sekgatlha se lekaneng gore setšhaba se ka phephetsa diqeto tse jalo empa e bone pusong ena President Ruto batšha ka botlholo ba tlile ga ba itheke morwalo nako yotlhe ga ba sa kgotsofala ba tlile ba lebanya thebe le mmuso ka mokgwa o kgethegileng taba eno e bontsha tšhadimego e kgolo ya batšha ditabeng tsa puso le tsamaiso ya naga ya bona naeng eno ya Kenya jalo ka ga e le mona ba tlo gore ga ba utlwe gore na puso wa Kenya o tšha o tshola eng ditabeng tsa batho motlhomong le baagi ba America ba e bang ka go tsamaya mo e bang ba tswa teng ba fumane tshwaetso go bjale go thwe balo okelwa naeng ya Kenya ga go loketse gore ebe motlhomong ba okelwa mono naeng eo ba tshwereng ke lefu teng ba tswe e le gobane ba se ba thusitse go na le gore bjale lefu le kekelang ka tshwatasekana ebe jale le tlisa naeng ya Kenya moo go tsa tshwaetswa setšhaba sa Kenya se ntseng se sena phetetso ya sewa sena go fitlhela gona jalo.
0: Ka letlhakore leng la dipolotiki tsa kontinente taba ena e ka amajwang kamano pakeng tsa dinaga tsa Aforika le dinaga tsa bophirima go kenyeletswa America.
1: America jalo ka ga re sedile ra tlhalosa e bonagala e nonosa dinaga tse ngata moo wa kore ga ke tsebe gore na America e tshwaretse dinaga tsena eng gobane jalo ka ga re tshwa re bua ka Kenya e re ke naga eo re kagareng e na le moruo o batlang go tsetsoba go apisa dinaga tse a enaneng le yone e leng gore ga utlwe gore na ke tshoso e feng e America e bannye ka etsetsa Kenya go Kenya e kankang qeto e kang ena yoo eleng qeto e kotsi gobane qeto ene e ka qeteletse e fitlhile moo batho ba bangata ba ka shwang ke taba go ba gaufi le batho ba tshwereng ke lefu tsena tse tlatsa sewa sa ebola e leng gore qeto e Kenya e etsang e etsa gore jwale e atise lefu leno la ebola ga o tshwanetse gore ebe diteko tsotlhe le dithuso tsotlhe ko go thuse dinaga tse amekileng gore ntho e nngwe le e nngwe e feleletswe ka gago go tsona go fokotsa sekgatlha sa go ata sa lefu. Jale ha Kenya e kena taba ena e lata tshwene ka mokgathaba go bolela gore le dinaga tse ga enaneng le Kenya jalo ka bo Ethiopia bo Tanzania di tlo amee gobane lefu lena le atiswa ke go kopana ga batho ga ba ntse ba tsamaya ga ba ile ba gatlhatsala ke lona ba le fetiletsa go ba bana mme taba eno ese ka qetoletse etsa go fumane dikgogo tsa madiboo ka mokgwa go tlwaetseng go akolela dibotaga dipakeng tsa dinaga tsena di qetelela di ka tsa kwalwa go leka go tsekisa batho go ba tsamaya ke le go taba eno e tla ama tikologo yotlhe ya Aforika bophirima tabeng tsa moruo e boetse e ka nna thuthetsa kamano gobane leano kapa qeto ena ya mmuso wa Kenya o etsang ga se qeto yeo mebuso e gaelaneng le yona e ka lebelelwa gore e ka e tshabela.
0: Mhlomphei batšha ba Kenya ba na ba ipelaetsang ba bontsha se tshwanang le seo batšha ba ileng ba se etsa nakong ya Soweto uprising mona Aforika Borwa ka selemo sa 1976 batšha ba ile ba ema ka maoto go ganyetsa qeto ya mmuso wa nako eo na re bona go tsosoloswa ga maatla a batšha jalo ka a 1976 lefatsheng la kajeno
1: moya ko o tshwana wa ganyetso le go bontsha go nyatsa qeto tse nkwang ke ba pusong ka nako e empa jale bana ba Kenya re bona ba boetse ba ipa bona fane ha o ka wa sheba ha ka nta ba tsa ba Kenya ha ba bona a le fela na go ntse ba le ba ba ba le ba nyam thebe le mabotho a hlometseng ana ha e bo go fahlama ka mokwetla le tsene go mono o tla bona gore di go ntse se le go se mo e bang ona le ditsa no di tshwane ba fa ba le ke ha go e fa ba le ya mananeo a tshwang go ntlafatsa go tlhisiso ya ba tshapuso ba tsa ba Kenya e se ba bona la ba le pele ha go go ma ya mangata a go na ba tshaba nka ka go lobe tsa re tsama ha ya go bona o tla fumana go ba tshaba Kenya ba ka pele ya re tsere tsa ma tso tse ba ba le bona ka go Africa le matshabi o tla fumana go ba tshaba Kenya ba ba le dintho tseo ba ka tsiba go di a go lela le maqiti ba ka go lela ba tshaba ba ke leng gore e se o na le kametso go di a putisiso eno le legato la naga go batha taba eno ge tabeng ya ganyetso e tshwana le ya 70 tsena jale bana bona ba boetse ba iketse nthena pele ka go fetisa le dipakeng tseo bang ba sa ye diterateng ba tlile ba kena ka thata.

0: Madimo tle ke o dumedisa la bo bedi bekeng ho tle mo mesongwe le teng dumela tle ka ka pakai nenga pa nengwa se bo ga sena se ya le moya ena tshebeletso ke a mantla medu la itlomme ka pelepele ho ne tfatseng hore ka mehla o tle mo medu o dula o khotsofetse o thabile o hlabolleile bona o le tswana ka ofela tse thabisang tse ntshetsa mpelo bophilong. Ha se botletse na hese na selekela monnati tsena mo mediwa se ba reke na kwela na no latsa dipapa di manta o fitlhela botlhano na go nyona yona na hewa se ba weso le ba renya borobedi le wena jolo ka mehla ha ke tsamaye ke le mong tsa mala mo tlhophisi wa lena latsa dipapa di lenga thabiso aizo motlounga na le bitso la ka ke sibidi mo lefe mehero tshwaretse tsona di felletse di le jolo fela la bobedi beking ha o mamedi ke na he FIFA World Cup e sense go kota jolo ke go swasetse fela se se matsa jema mamedi ha o tsana la o setse letsatsi mo mamedi u feri. Ah, wa utlwa lwana ka nnete go moyona o rena ngwana o foka mo amedi e fela ile wa papaditsa mo hopo le fatse ka le bakalo sense ke ska ka ska ba ka ka ka hlo baneng bo sumbo na holana la sa di papadi re tlo buisana le meka ubere re buisana le fizmolo le pita khwabane ka melao e kenzweng ke FIFA tshebetsong na kong ena di papaditsa mo hopo le fatse di tlang go thagoa re tlo tlagise ba sheba mona le mane e menya melao ena sense re shabile mo hlomong hlakoreng la mo le rona re fokolang teng wa tsiba ga o le motho o tla meile wi sebe mo mamedi o tsebo re wena o matla kae bo foko di du bo kae lo go sebe sebetsa letseditsa ditorwa ga la ke shoma le setse ke ho ha nge ke batla ho fetwa ke buisana ya ka le bona busumbona. Mamedi re tlo bola re kena peso peng sa siwelele FC ho buisana le mokwetlisi le tlhono lo seema hey ku tlile fela le rata fela le le ngatampe go jwale ho etsala jwang siwe ka re ba paditsedi tsa maya e le tsona dikulo tsa rona tse matla ho tsedintsa dikulo tse teng setlhopeng le tlhono lo seema mamedi teng coach ho go hlalosetsa ho lwanyane maemo a ditaba lo tlhakisa dintlhagolo me sense re shebile he papadi sena tsa mohopo wa lefatshe ho lolo ena e tla thagola papadi tsa mohopo wa lefatshe Mexico le bafana bafana ba tshantse ba ikgobokanya mo amedi ska ba le bala re godinya batsha jole ba itshupa ba bontsha hore le sehlopha sana ha ba setsetsa o loka ke tlo buisana le pule maile ho tswa pule maile foundation re ne re buisana le yena ke a dumela mo tseba mo amedi mo tle hampe ka o hlophiseng le di tournament mona ma ba ona ntjetsa ka ya dikolo tseo ba dikopantseng ha ba batla ho bona banantse ba ya hodimo le tlase o satse ba halore hantle ntle bankang ba kopanya leng bo ka mo soile bo botle ba bana ba tlamaile ba tataisa jole he witsa ngwana so le gona re tlo ba le di public viewing wa tseba he mo media ha o so le tjena ge kena ba padintsa mo hopo le fatshe le jwa le weso e tla ba di bakatse fapaneng ka di bakatse fapaneng ntleng ya ditlhophiso mo tla be wa di screen tsena tse kgolo e be he re gobokana mo no shebelwa papadi ya bolo ntse mametse di tshebeletsong tse fapaneng tsa SABC ya ka SABC 123 le SABC plus tshebeletso ya lesedi yona ke sa bua ke ba rata go shebelle thelebišene o sa mamela bo Mr. Khulu le bo Tough Guy le bo Pule le bo Abtsololo ka oke jwale he mamedi re tlo fatsana tsohle kwano tshebeletsong ya lesedi tla ke shebelle hlaesense ke ratamela re tsamaye le wena mamedi ho le bo reng ya borobedi dumela
1: Heidelberg toropo e ka borobo tshabela go Gauteng mo ho rena ngutso lesedi FM le fumanea ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa.

0: Mabedi motle e mashuma wa dile metso mihlano metso so pele hora ya borobedi ge ke na sopenga sa siwelele FC ke ya mole mokwetlisi e o bile ntsatsing lena a keteka tsatsila ha la tswalo o tsantsa le teng kwa no hle coach le hlano le siema dumela coach le ga engwane eso Happy birthday, Coachy. Happy birthday to you. Happy birthday, Coach Siema. Happy birthday to you. Hey! Oh, Coach! Yeah, do you know what I'm saying? I'm not going to check.
1: No gale wa chocolate gale tsa mogau gale bua ka nnete me.
0: A o khaitse da motho gale bua hle. Hey ke a bona le ya lwana ntate le ya lwana. Le lukisetsa le mo se tlang sa dipapadi me. Ta ba ite mona ke ile nka e bona le nna ka. Hey coach u tla batla ka e hla e hlakise hantlo ba nntjwele. E ka tsedintsa ba papadi tsa o tsepedi ntate. Re shebile bohale ngwato le lungu. Ba le ba ho tsedintsa ditlhopa tse kgolo a ke tlo bua setlhopa ka mabitso empa a go nete fatse taba ena ngwane so ba nntjwele ei ba paditse ba palang ka matla ha ka le gaitsedi ya motho a go hlohlakise ditaba mono bana na santsa ntshwara masiwe a re helang wetsa la jwang jwang
1: ya tangi tshoka ke e go patjira tsela ke ke mafele le ba radio papa dia bolwa maoto ke kopa ke be tsela itutubedi go be a straight le yo lore ke kopa ka le tlile le chairman ya rona le CEO ya rona matso metsi ba se ba ka thata ga golo se pa se re ke le ga ba ka go pola se ke go le di contract gore ke lo ntho le ngwe le ngwe le ke lo yana tshoko ke ha ba no le teng ya skomo mo no me ka ba tsimo re di mela ka le go re ke le ho tsala ka mo ke ka nnete mo go tlisa mo le mo ka po tshimo mo le mo ba ta o boloka di batla tsa yona ke se ntse ka ntse stopi ke le rata ke taka tsa yona o tshipa di batla tsotlhe tsa yona tse ba palang ka ntse stopi empa hona le ditlo tlo ke di ke di kontraka a u swa ka dikine tsena tse tswang di tshimo mo ne ha se tsamela sa sheba na go ne se ka se tsela go ba no ntse se ba tsena tshimo tse ntse tsa mai ba re ke la ntshongwe le mo le ha ka ntse ya sheba go mana go tedi ka di thoka nnete ke ene tse ding ona le tse ding tse ntse di le tshidi etele tse pedi ke ntse di tshwantse go dumela le ka tse ding tsa ding no thata o tswe tikimeng tse jwa tse ding tse ding ke tse di bontsha go tla fumana go se tsapa sa ona super sport e go bonnete ne se le matsong a matla go le multi choice ka nnete ni ba tla ya gela mokotla wa tseba ka bo ne tse ding a re sheba go fumana go hal kontraka tse ding le wa di a o di mo jwa ka nnete di fumana gore di ba boima gagolo mme ke mogele ga etsa qeto go a bua tse dintse di apara ba jotsa gore banna ba esone re kopa ke re qaleng tsa gona dikontraka fatshe le siwelele gantle ge tsegoe go bua mme ge tsego bge bile ba jotsa gere ga re batle go tlobelela motho ba palela setlhopha sa siwelele o tla batla ba palela setlhopha sa siwelele re amokeboke re amotlhoka o tla dula a re batla go tsamaya re ke be ra ema ka tseleng ya gae ka nnete a tla o tla reta molokolola o sena mathata a leto mme ke batla go tlhalosa mona ke re ka nne le chairman o lekile le CEO go bua le dibapadi tsotlhe tse re moge di tlhoka empa ka nne re ka tatlha mabaka re keng re a qoba a mang ka nnete re tlholeile ba bangwe ba tla tsamaya empa re tla fumana ba bangwe ba bangwe ka nne re ntse ba seke mme nka tshepisa matsela fela gore setlhopha se re tlale se tloba maatla ga ona mo tla bona go na le mathata a magolo ntse re sebetsa ka thata agolo le ba go tshiba na ba ka le se tsane bona ho bona re batla di bapadi o fumane hore re matla ba tsa slo
0: a ga itse ra motho e hlakile ka nnete ngwane so e hlakile fela he ntle nngwe go re la o keke wa nete fatsa letho na re tla bona ho ntse o ena le tsedintsa dipeto tse ka ntsa mofuta o
1: a u swa ka a tsama ha se le nke di tsena ho ka di tsena ta ho di meeting di a kena di kopana di a kena di ba pele tsona na go nwa di no jetsa nnete o fela o metse o bona le kopa ke re re be ha kana fela mo somo di ka ba teng e ka ba se di fedile wa bona go dia junior e fela ke di kontraka ka o fela di tsing dira ka o fela e fela mo ka bona kona o tata o bona di movement ke nna tsa tse hala ke ba le go bona ke tla o tsebisa nne ha ba ka etsa hala o bana jwale e tle go tlhaba nyana tsena tsena tse hlanze di ba pa di na go mo di sa o feni nnete ya taba ka teng di tshabalo go jetsa le mokwetlisi bana o se ntse le wena hantle ka patsa a tswa fa o swa di hana ke di tlo tlisa ke re ka nnete gore na go tla etsa lang ha o ne etsa lang empa ka mo ga itse tsa unity ke a tseba gore hona le tsetla etsa hala mme ba tima ke ba le ding ke tla o tsifa le tsa gore ke tise scope ka ai ke tsela pe.
0: Sa papere wa lwana ntate coach le tlololo se ya makule buila ho lotla gaitsedi ya motho le o re bile o no le di jontsa bosiu ke di dina jolo jalo empa o tswile o tlo re fa ditaba tsena le momedi wa tshebeletso le sedi le masela o ka nete ga le bo gaitsedi ya motho ke teka ha monate hle happy birthday happy birthday mahlonolo ke yao
1: ya le bo sho ga se ke go ka di bua le nna ke no visa ha ha ya so o se ke le nna mona ari ya mo ya kwa kwa na Mexico hola
0: Mexico Mexico hola obrigado ke la bila le le coach le tlo lola se ya matsebeletsong ya le sedi ke tso hema medi di hlakile ha o lutlile masiwe lutlile bana beso ha o batla ditaba o tle kwa no tsebeletsong ya le sedi
2: Afrika borwa lentsula ha o le bohlokwa Komishini e kemetseng ya dikgetho e leng IEC e utlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM, Telkom o le qhubukile 89.4. Kapa download SABC Plus app. Ke molelwa.
5: Ithobisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katlisano ya rona ya sitoto ya Season of Champions. Besha ta 50 rand ka bofita le bilong la dipera online. Kapa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand. Le mpuntso. Besha hona jwale, we tsasetse gauta. Ho na le melabana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa besha ya nang le license.
6: Ba di papa. Ho le sedi ya fa.
5: Ba di tsana ba ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Tsa di papa di ho le sedi ya fa.

0: Mabri motle ke amoela Peter Khobane lovers Peter Khobane le fizmolo ya gana lovers busumana mabedi mme sentse re tla gorinela matso metsing ha yo pongo that's lena ha ke tswere mosuwe mo kwatlisi teacher ha o ke leng hotle fizmolo ya khaitsa ka dumela hle le ka ngwana eso
1: tapena
0: tsho mme ke ngwana sa pele ga pele mo bona tsana tsere motho ga le bo hlaile monana le gona busumbona
1: yo tsaba ga tsela motho le pita ka ntana ka khotseletsaneng
0: a monate jwa ha re tsake ba boela tse mo fina kofi le ka tle fire mlilo Peter Khobane
2: la chocolate lady e teng ga tsela ya ka en ka utlwa wena le teacher ka mo le entate tips da ngwana mre mohle ka thabiso ka mo le ba ma medical fela o tlhomo mo tsimbalete
0: ga itse ditsaka bana ba sentse ke la mo etse hle tsebeletsong ya lesedi mme ke sa batla le go senya nako bana ei e sentse re ga setsa le yona ka mona re hoposwa ge 8 o'clock vele ha ofinyana re a tseba ka nnete go dingane ya o feta ga ile ga utlwa go FIFA ka tlasa bana ba ifabo ba entse melao e metsa e o tla ke yona ka yona papaling tsa mohopo wa lefatshe ke melao e supileng ka ofela mme pele re kena o yemenya yona ke batla ke re ka le mona go tlo motho mong a ga ya melao yona e mengata mana ha e sa fela na yona e tla etsa bolwa go ebe mpiman ba ikutlwa lona ke Afrika e menya melao yena bana beso le bona ka nnete melao e se le mengata holo ha re qala ka wena Peter
1: ke a dumela ga itira motho o ba mengata ga itira se taba go mengata haholo ntho e ke tla e sheba haholo mohlomong e ke tsepamisa mo ikutlo yona ke a go bona e tla neng ka magana go e kae a ba ikenya mwana jwa lekgetsa motho go rena di bapane ke tla gora na go hopola ka ofela kana go ene ya hofinyana e kana fetira motho bana ga o ka hopola na le ona fetira ba buang ka ona one ba iteng ka gola how ya gelwa bolo la ile di goal kick la di ding la di player ga di tswa ka grounding go di gotela ka grounding e tlo ba nthwena ya motsotso kgetsa motho ga o ka e sheba fetira motho e tlo senya ntho tsengata ha o lo kgetsa motho papading ya bolo bana ke bana le negative impact fetira di bapading ka rona ga tsere bona o sheba ga tsere mme ka motsotso o ga tsere o re emele bapadi sikene ka mo sehlopa se ka koruwa ntlha kapa sa koga ntlha ga tsere ya motho so ntho tsengata di ka etsala metsotswaneng eo e mashome a mashome a tsheletseng ga tsere ya motho ntho tsengata di ka etsala golo ga tsere ya motho ke bona e se e ikile ka nako e tsena ya palang ga tsere o ya ka nna ga tsere ya motho bana ga ona ntho e senang ntlhengwe e senang ntlhengwe ya bobedi ga tsela motho ntlhengwe le ngwe na le ntlha tse pedi sentle le tsempe tsa teng
0: bana ba se ke kopa fela le tshwara jalo ke re mabenkele a re gutla e re tlo tswela pele
3: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang. Tobetsa 3.
4: Hai ba ba tla tsohle tsena. Reka 6 pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish. Motsietsi o official wa FIFA World Cup. Bona le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se abri le motse ka tlase tse 18.
5: E bang o nana o ro ke ka wa khona o lefella lekwetha. Nana hape. Clientele Legal. Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Tsadi papadi ho lesedi FM.
0: Mabedi ke na le kgaitsetsa ka hle fizmolo ile le Peter Khobane sumbona here le kola melao ena ya FIFA Peter kgaitsena motho ile mabenkeleng le hore hene se ke botsitse mono a ko lahlele le wena go tlo go na maikutlo ha o ke a fibe sentse ke kena ho yeminya melao ye
2: tsogwetse di no ya ga nna ke na na hore hore melao e mecha e kene u bona di ntse tseleng hore ba tsamaiti ba papadi ya bolo ba di bone ha o lo taba yena ya re ba papadi tseleng hore o tla bona ha tamile a tswe o kene se bapadisetse e be lo re o paroletsa le bala o tlo a ka mane o batla ho lo re ka nkane ha o tamile a tswe hona mo wa ho finyana jwale ke nana hore e tla re tsebela nako.
0: Okay, ibile o bua kana go tsena ntate re shebile le molao ona o reng mandatory injury weight sebapadi ha se ile sa lemala molao ona o re setlameile o re setswe ka setswele ka ntle ho lebala ka hohle hohle mme a se ile sa tswa jwalo bonyane setlatlamea ho ema nako e ka etsa motsotso pele se gotela ka go lebala e le hona o re ho se sengwe nako re shebile le o re ha ile sithiba thibane selemetseng molao ona na o re ho hang dibapadi skebe tsa ya bakwetlising ho lo utlwa ka bo mohlomong ho nka dintsa dikeletso maikutlo a lona ka molao o
1: chocolate girl ke yone ke itshwang ga dira modikere o tlo e bona gona jwale o se o sena ntlho ane re tlo e bitsa ka gore ke free flow ballong ya maoto gobane ka nako eo kgaitsedi ya temalo eo ya sethibathibane ke gona bakwetlise re shebileng papadi re bonang gore re ka lokisa kae kae ka nako eo kgaitsedi ya motho ga re sa fumane monyetla oo wa gore mohlomong re ka fetisa tse dingwe tsa dintho e leng tsa ntse re buang ka tsona geng di tactical ploy go di papadi tsa rone mmogo re tlhile papadi ke wa bothata ga etsela motho ane nako eo re bonang diphoso tseo ga o kgone go fetisa ka yona ga etsela motho ka nako nngwe mabala a mang a tletse batshetsi ba bangata golo ga o kgone le go eletsa go fetisa dintlha tse o batlang go fetisetsa dipapading tsa nako eo ke bona le nako ya ntlha ga etsela motho ke bona ga nako e ntse e ya ga etsela motho e tlo baka stress se ngata golo di-playereng tsa rona ga etsela motho taba eo ga etsedi ya motho le anxiety e ngata gobane jale ga ba tlo bapala tlasa gatelelo ba tatile diphoso di tlo bonana di le ngata golo ga etsedi ya motho
0: hei ga etsela mojolo bo e ngwe baneng motho e monalela ka ona na wa 5-second countdown go mokwetlisi o tla fana ka metsotswana e mehlano tlameile bolo e lahlelwe ka gare ya babele sentse re botsana le ntlheng yane ya dithibathibane tsa rona ga tseba go nen williamse le sefo chaine shabana le gore nenneng ba ke banke nakonyana e fetafetang moo o tshwore le bona kgatelelo eo e tla ba aparela kapa motlhomong ke gona gore dibapadi kao fela dinaga tsotlhese tlo ba le seabo di tukise megopolong le dikelelong gore jwale tsena ntho di fetuile mme jwale FIFA e sa batla nako e tla nne e sengwe
1: ke bona go le jwalo fela chocolate girl bana o ka sheba ke le 80 ga etsedi ya motho re buang kana time wasting and restart gobane ga o sheba metsotswane eo e metlhano eo motlhomo moletsa phala tla ba phamisa letso accounta go tloa go tlhano ya borarong re tlo e bona na ka o fela e tlo baka gatelelo thibathibaneng gobane ga sethibathibane se tlata go tshwara bona tlamehile se bue se communicate le molao wa sone o morago go ba itukisantle ke taba bapala bona jale ga sa e tatile akane se e le metsotswana e metlhano fela ga etsela motho ke bona diphoso ke tlo bona ntlha tse ngata golo papading ya bolo ga etsela motho a melao ena ikele
0: Pisa ga itse motho wena maikutlo a ga o bile sentse re shebile tlhakong la dithibathibane tsena tse pedi tsa bafana le gore hangata re ene re ba bone nakong e e fetileng gore ba na le gore gao ba e tshware ntate ba seke ba e latlhela ka gare nako e sa dumela jale molao ke ona o tlo go beya ka tlasa seo fisi a reng ke gatelelo
2: nna sokoleteiwa ka nna ke nagane e tlo o kenya dithibathibane ka tlasa gatelelo ka gore ga re shebe gore dithibathibane tse nako e di ntsenyaneng ga ba le pele ka dintlha kapa dintlha di lekana na kapa ga ba batla ntlha papading ga ba ka tswa fela ka ntle ba etsa e le gore ba ka pele kapa nako kapa maemo a papadi a favora bona ga ba etse fela a papadi qala ba etsa dintho antle ba etsa ona molao o no soka o kena le ntse ba o etsante pele papadi e ka fetoa motlhobong ba bang ba tlhole o etsaleng empa ba bangwe ba ka shaba ntlha fela mothata bo wa qala he ke mane mo ba qalang ba qale ba tshware dibolo motho awe a robale 10 seconds a tsowe ko tshwenyo ya nako eo
0: ga e sena motho ntlheng ya gore dibapadi tsotlhe di imataganye le melao ee na ebe ne keke ya thusa gagolwanyane go feta nakong e re tlo kena go yona gobaneng batho ba ba ne ntse ba gatshe motlhomong FIFA e ka ba ile ya enaana ntho ena ba tsebisa melao ena le o e kenya tshebetsong selemo sa dipapadi se sa qala e seng gona jalo se o kenwa world cupong
2: chocolate lady mina wena ha so gore baletsa phala batho ba thutse fela ba tla nne ba bue ba le hopotso gore o seka lebala ntho e tsena gore e tsala e seka lebala o setse metsotso e mekae ba leka le go bontsha ka matsogo e tla loka chocolate lady ga ona nako e tlileng e re ka reng ke nako e nepagetseng ya gore motho a ka tlile a latlhela dintho gore di e tsale nako e nngwe le nngwe ke nako e leng gore ke nako e nepagetseng ga fela le gore papadi ya bone ntse bapalo
0: Mhm ha re sebenye na he ya di bapaditse tla bendi kwaela molomo ga tse ba bang na kong ya o feta ho no tla botho ba gwa kana e mong sa buile mantswe a bontshang gore o na le kgethollo ya mmala jolo jolo ke bona e hlile batho ba bangata ba o thabetse molao ona le bona o tla thusa ho loka enhleng enana ya gore mohlomong ho fokotse di tlhapa ho fokotse di tsheollo le o se hlomphanwe ka go o papadi
1: Chocolate girl, na ke bona ka re o na le ntlhate pedi molao o kgetsedia motho ya pedi o tla fokotsa mona mo re bonang dibapadi mohlomongwe le bakwetlise kapa dibapadi mmogo le tsona ba hlahisa mahlapa kapa ditaba tse ntse mpe tse sa batlaleng papading ya bolo ka nako eo empa go na le nako eo o tlo fumana gore ka lehlakogo le leng ke tlabe ke nkile ditaelo go mokwetlise o tloa bankeng yaka ke le pola cash line ga ke fitlha ke fetisa dintho tseo ka mantse ya mang ke ikwaetse molomo ke bua ka nako e dumeleletseile na gobane gona jala re ka ra gopotsana gore go se go na le thekenoloji e se ikene gagolo ga dira motho go na le di-video analyst di-dining analyst nako ke fetisang dintlha tseo ke le gae ke thusa mokwetlisi a le papading ya bolo ke bona gore na sebapadi se seng se reng ga se fetisa tactical play go tswa teaming e nngwe nka kgona go enka ka fitlha ka jetsa ba setlhopha sa ka baeketse jale ka gona re molao o ga o tlakise gantle go thibela nakong eo go nang le dikgotlhano tseo kapa o thibela go se go batho ba bua ka lebaleng ba ikwaele molomo nnagetseng
0: mm-hmm. ga e tsela motho e tlakile ke kopa fela le tshwara jalo ke etse jen
7: gatisoeda o itlisetswa ke Hollywood Bets re a betšha gore o tla thabela go ba mona
0: mamadi tlhaogine le mantse o metsing ke a se utlwa selelo sa gago ntlheng ya gore re batla re sa utlwane le peter kgwabane ee a ke tsebe mogala o na o re etsa jwang jwale re ke moleke peter ngwane se wang kutlwa fa ya molelo ngwane se go na le metsotso ya mmedi ga re phethele ge kgaitsedi yaka wena o kgotsofetse o le o kae ka melao ena e ba motlho mongwe o ne o na le gona o ka etsa molao kapa o kenya e meng ya melao

0: tla ithola o le ka ka mosing empa ba re re skera bua e papadi ha ile hantle because ena ke yona jo tsa go scout to football it's a gentleman's game re tle bona jole ka melawe
1: Fizmolo ngwane so sa di beile pitsa kha bane e kwa le ngwana mme ke a tseba gore ine le tle le hlophisitse empa hela itseba le itseba gore na go e etsa maejwang ke utlisa ntle tsena le ntle ene le tlalosang a olwana no ge je le recovery time bana ba swe ka naba ka mathata se ba padiseli metse nga se sebeletswe ka ntle motsotso o nonong ka ha ge ka mo hoetsa landwa le bana motsotso fela go ka o ka kena ntla wana ngwana so jolo ka se ke butse Peter maikutlo ha o ke a feka ka karezo re kwale
2: mengata go le melawana ene e keneng gaedira motho bane o mongwe gape o sa ntuleng gantle ko ona wa VAR ore gaedira motho ka nnete ka reviewa kapa ya overturn motlhomo dikarete tse tswileng kapa di ndi gaedira motho nakong eo gaedidi VAR e lo shelwang ke moletsa phala kapa go lo lekodisa gantle ditaba tseo go gopola gore papadi ya bolo eno ke maane me re reng the momentum ane ka wa le revenue ya papadi ya šwa gaedira motho le dibapadi ka botsona di tlalelelwa ke nthwane ya exactly gatelelo yane gaedira motho le gore fele ka nnete le flow ka nnete ya tsamaya ka ofele ya papadi ka diemiso tse ngata tseo gaedira motho tsa VR le ona o gaedira ga o ntshware gantle go gang wa ore go tla be ntse o rebua nthwane le nthwane papadi emiswa
1: ai ngwaneso ke tshebetso ya VAR o fitlhile re tla e tsamang fela ke lebohile go lotlhe bana ba se o fitlhela re buisana gape nakong e tlang di qadile papadi tsa mogopa lefatshe ke a dumela ke gona di tlo qala a ise re le moeng wa dipapadi tsa mogopa lefatshe ke lebohile tlhe Peter Kgobane le Fizmoloi
2: ra leboga kgaitsedi yaka
1: thank you bana beso mamedi e gentse o lekane tlhe bosung bona re tla bola re tswela pele gape le tsona tsatsing la o sane se ka ba fetwa ke tsotlhe tseo re tla tle re o fe tsona ebile sentse re lelekelela papadi tsena tsa mogopa lefatshe e menge atamelo ena mamedi tlanne re itshware e menya yona mona le mane re nne re o gopotse VA ya re yona wa tseba boneteng sa le qala o kengwa tshebetsong e ntse le selo seo sare fele ga o sheba bo dikgona kiki o na le tse dintse e leng re nenneng o na le o bona le wena rempa moo a tshe ka nnete jale e tla tlakisa tse dintsi a dintho tse e kang tseo gentse o lekane bosung bona mamedi Negosi a matsong a monate a roikat ntsaki motlou ke nako ya Nesu hallo Nesu
3: Nesu we
1: go jwa ntle ka tolake
3: phitse hantle hle wena
1: hai ke qala utlwe ka reng ka thoela ka chaisa ka bo 12 a tsebo ka dima fela o ganyana tse
3: o tsewa kutlwile moya ko kwano phahaming pele wa ngwang la ka dilata mo round ho tsena na mama
4: Kupa chelete ya hubona bafana
1: ke ntse ya
3: yo wa tsoko go dilata kwana ke ke ya chege na le bona ka nnete
1: jwale o tsebe re kadile jwale go re ai hey ke fela he ke bolwe jwale go tla reng mona tswa yona
3: eh ya ke
1: lo sa nntse re tsa tsene
3: ha monate jwa
1: Thank you, Ratola. Ka sebetse ntle utla.
3: Ke lebile hle bidis.
1: Thank you, my darling.
3: Asimo he. Mamedi ha ke di nanabela dithapo ba le go tswa ho sibidi molefe le thabiso motlong. Le nna ke di nke ke di tshikeletse ka nkane bakeng sa monyaka gaolo ya dikete tse tharo makgolo a tsheletseng mashume a tsheletseng a na le metse e robedi. Nthabise mojaki le bona ke leo.

0: Hele, Johannes. Monna ke tawa o bona o tsufile ngwana a mme ka tseba ile wena ha bo fane ke motseba.
1: Hey,
0: ba tseba ke ile ka ukwa bo go ketsela yo o le o thefukile ka dimshaniso ka nnete.
1: Wa tseba ha se hore sena se secha gonna, brother Big. Mohlomong wa tseba ke ile ka thefule ya tjena ka bakala gore ke ne ke sa lebella gore modiei ka ra botle a ka nketsa tjena. O kwa. Hey, ke ne ke utlwile bohloko ka baka theola moyogo.
0: Wa tseba mshane so le nna ke le tjena na. Hai, ke ne ke sa bone gore na re tla tswa wang kgobeng ena ka nnete a bofana.
1: Ya, no. Ke ile ka nka nako ke nagana, brother Big. Ebile ke sheba tsotlhe se e tswileng ka lebitso laka se ileng sa bueya. Okay. Ke ne ke sa robale fela ke bitiwe ke pelo. Hei, motho o leka o ipata. Ke leka gore ke letsetse bo mang, ke leka gore ke bone ke tswa letswang tabeng ena. Ke leka o lokisa ka mona le ka mana. But ko etsaetse.
0: Hei monna, wa tseba ke a makala gobane ga ke tsebe gorena ntho tsena o ne o di etsaneng. Gobane ke fitlhile mono lape mono o robetse o tshwana le motho ya kulang.
1: O tsebe ke motho wa bosio ntate, nna ke robale ke se lalome sa bosio. Ke tsamaya ka mafepe ga masea le basadi ba robetse nna ke a tswa. Le tla tšhaba le mphumane ntse ke butse matlho ntate utlwa.
0: Wena ke a o tsebo wena e
1: se ra se ka ithetsa senana gore se mphumane a thi aiko nna ke ha bofano ya ke mmae ke last man standing le wena wa tseba brother Big ga ona gore ba ka nketsa ntate never ke ntse ya setsumi
0: ke a o tsebo ga o kompolele jale o kgonne o fitlha kae
1: re ke o jwetse oto o ntlamme maoto le matsogo ka gara šhelešhele lena nkutlwa
0: ena
1: nke ke ka tswa go lona ke sa tšha brother Big empa ke ikemiseditse go tla boa ga ke na probleme
0: yes
1: not my first time brother Big ga ke fitlhe polotiking mona mo nka diwang ke ntho e nnyane ga kana-kana never empa you'll be amazed ka seo batho ba se buang ga ba nagana gore o wele
0: o tshoje ko ko wetse batho bona ga ba qete ba tla dula ba ntse ba bua ko jwetse ngwana monna oo ke bophelo
1: yaano le ga o le jwalo wa tseba sena se nthusitse gona jwale tsena ke tseba gantle gore ke eme kae ke tseba sera saka ke tseba le motho yang thata le motho eno yo se ipati a itseng o tla etsa damage control bakeng sa image yaka jalo ka majoro le moetapele le ena taramonyana o sa kene ke tla tlameya go mofa lebitso leo e tla ba lona le nka melato ena yotlhe ga e ba ke tla boela matulong wa tseba kore dintho di kgone go gotlela matulong ka pele ka mantswe bang gobene lebitso le tla jara ntho tsena kago fela a bona gotlhe go dula go na le di-fall guy wa tseba kere
0: wa tseba ke olotse ke mošaniso ke rata ka tsela yo sepati a o phaleletseng ka yona monna wankutlwa wa tseba ke ne ke tshoile gore mona o tlogelela mosadi a o phunoge ka baka la masawana fela wa tseba
1: a kere wa tseba basadi ba rata gampe o ba important gore in fact ga a tseba gore o tlhoka thuso ya gae ke nako ya tla o atamela gore fela wa tseba abe le significance bophelong ba gago sebatho mo tlwelele nna brother Big ke eno o gotletse lapeng hang-hang ga a ne a utlwela ebile a nagana gore ke ya motlhoka
0: ke rata
1: jwaloa ebile wa tseba seo e se kgatile mosebetsi wa ka ka hafwe wa utlwa
0: bone tlokomela o seng ke seipati ga bobebe fela jena
1: nano
0: a wa lebala go bona molemo wa gae onkutlwa ona
1: ke bone seipati ke mosadi sadi
0: o ntse o etsa jalo ka e kare wa iketsisa mona a tho o lempetse o le jena
1: gana ba reng he bana ba bapalang dikalaneng e re phela nakong eo botlhe re leng dibapadi bononong ba bophelo a kere wena thola o shebelele nna ga bofane ranting ga ke performa my magic ntate
0: empa ga bofane monna o o etsang le moleko o tshwanang le oto mana
1: yane
0: fela he ke na le tshepo ya gore ke yena yo jwa dintho di tla salang le ena utlwa ga o fana ka lebitso e be yena the fall guy
1: yano bona yona e etsa hetse brother Big oto yena ke le mmenemene la o qetela empa o kopane le thaka ya hae this time bomadima be fela ke gore modia go tlo nka nakwana e satane eno ka nnete tla mme maototo ane eno a ye go thweng ke mogau ka melato ena yotlhe
0: ore nna wenake
1: yoma ke o fatama wa bona megaro ena ya ngwaneo wena e tla re ga o re o tshwara o toka mona o thole gore o tlhalela lebitso la mothe la mogau mme maobane bosio o twe o mphile tlhoo ya gae gore ke e bee palong polasi tseno di mabitsong a mogau le dinepe le di-video ntate ke a bolelela so e tla re ga re re re tla tshwara oto go tla botlhelela mogau
0: jale wena monna o wa lekgolo le menemene leo ke kweta sa
1: kgale
0: yo ntsa bana e tlhakile
1: monnaonnaa ga kena problem it's not my problem ke tlameile go tswa rightseng sena that's my problem mme ga eba ke tlameya ka nnete go tola ka mogau le teng ga gona to problem
0: kautlwa empa he ntshepise gore he o ka se lematse modiege le ga o ka kwata jwang kapa jwang wautlwa o gopola gore ngwane o wa motho o tswaletse le sea monna
1: yaanong ke romme motho ra lontlholola bona a fumana go ne o sena motho foleteng e ke e patalang eo he modiei kore o nnyatsitse ga qeta o nyamela ka ngwanaka fela he ke a o tlhapanyetsa boralabeke nka se amele moriri o tlhogong ya gae
2: ai taba tse tsa garanti e be ke tla felela ka e le modie sefeto ke kgaolo e latelang ka moko.

0: Ntshabise Mojaki re lebile haholo hle le moifo o hle wa hao wa monyaka le ho sasa ke letsatsi ke metsotso e le shumele metsi supileng ka morao ho hora ya borobedi e re ke fitise mabenkele.
1: Buma mputi ba bela na ntho tse ngata ho setlela boikemisetso tjantjello ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be buma mputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba shapo. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.

0: Lesedi FM ke molelwa ile metsotso e le shumele le nan le metso le shumele metso go bontswa ke ka mora gore na ya bokobedi ke tlo fitisa mabenkele hape go tloga mona go ya pele ke bone na nthotsa ka ibe jwale ke diqala hantle ka mogaletse life go fitlela ditlampe ya mane horeng ya le shumele nan le metso e medi e re ke boele ke hlae hape ka mane ka simusu ke bone na sona ibe se mfupareletse
1: ngwanaka ke a tseba wa tshwenyana go tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana. E skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hae. Mamela he nana, ke entse bonnete ba hore wena le Karabo ha le na sala le sotle. Ke na le Karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le Karabo.
2: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
0: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo e bang o sebetsana le bothata ba mofetshe hlahala. Silumi ho bomme ha ba ile matsatsing ka bona o hlatswa madi le ho fana ka phallo e hodimo ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. Le bakeng sa majwana a diphio ke bolela ka di kidney stones. Sireledi sensa se solenyoko le ho thusa bakeng sa malwengeletso a opang le serame sa masapo. Hape ka bosona sireledi se matlafatsa sesole sa mmele wa hao ha o kula ka nnete o kgone ho phahama le ha o thoa kula. Se ka bo so rapalla. Ba na le sireletsana e le moriana wa bana wa bo mososo wa bo bosunki ba banyenyana o sebetsana le ho ntsha tshidana ho bona mono ha ba qeta ho hlaha le ho ntsha le be sengwaneng ha huswa le bana ba nang le leleta le lengata le ngwana ya kgathatswang ke manyowa le ngwana e bang o dula kula nako le nako ka baka la ho kgathatswa ke letswejane hape ka bosona sireletsana sena se hlatswa pelo ya ngwana o bone ngwana a ja a rata dijo le poropotlwana e ditshobotsi tsa masea. O ka fumana sireledi Super Healthcare le sireletsana hohle Afrika Borwa le Lesotho. Seo lokelang ho se etsa ke hore o letse kapa WhatsAppele nomoro tsena tsa +266 6212 0662 +266 ebe o penya 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371. Sireledi Super Healthcare ha mmoho le sireletsana sa bana ho tswa ho bane ba dikgabane Herbalist.
3: Dumela momamedi wa Lesedi FM, ke nna TJ Omar o mametseng tswa ke motlomo. Se teaching in the house of Mamorato.

re mmoho ho lesedi FM metsotso ile ya mashume a mabedi metso e meraro ka morao ho hora ya borobedi sebeletswe na ke lesedi ke mollelwa mollelwa wa ntswa ke mollelwa wa momamedi mollelwa wa sechaba nna le wena ha hle re phukalle ke tla thijwa ke noto tsa netseng ne ke bua ka hoga ya le shemile na le metse mmedi ka gitla dinga ta tse o go itla hle re di tshokele seng bona go lena la re mo ontso se ba le kgwebo e teng ka hare metsotsonyane e mehlano ka mora hora ya borobong ke mane mo go tlabe re shebana le tsane tsa lena ka la motheo mona ke re bua borapedi ba moyetlo ba bo Afrika ke ke re tlo sheba taba mona ya banyalani ba babedi ha ba hlalana cheka mabaka a bona ha ke shebe batho ba babedi bao ha bona ba hlalana ho sala ho etsa halavang ka bane ba go betse mbai ba mba ile ba kopanya badimo ba ba fukeng le ba ba kwena ha lona le tlwelelana lona ba ntseng ba phefumolwa re shebe made batho bane ba seng ba le sebopego sa moya a ke re bilelela nna la tlhaba la tlhabisetsa ka nqelwa la kopanya diboko ha re shebe hezboko tse diboko tseno tse ba lejala dikopanya gobane ba seng ba nkile sebopego sa moya bona le ba rola bang ha eba ba rola kapa tšhe lona e lona le ka nna ka nnete e molemo a hula ma hulelang teng a nka ketane ya ga e mo a nka tshwene ha re shebe ka nqano bane ebile ka nnete go la ba gajwa matlala ke bonkgono ba re matlala ba bona bang ba shweleditse ga di ba bona ka paka tsa majwang ba bitlha beng ba dikgomo ntse ba lela ba re na tsa bona di a tswalaneng di ate di ntshetsa morole pele ka lala le ngwana seho ka ga tsela ngwana seho ga na molo ngwana ka re ke bua le ena ga bue feta o phekole nna ke kgathe ntshwantse tshweu le nege badimo tle le bona ga modimo o thaba o thabela digalapa go ba tsona di a buseletsana tla tla matsholo ka mmoloki tlhatlhametsi o etse keledi bane keleding o ntšhafatsa ditšhaba ditšhaba tsena di tswa go wena mmopong ebile di tla gotlela go wena meagong ga ikebe lesedi be ganya be malola lesedi le tšhabele bana botlhe ba ga mmoloki ke tla esheba taba eno le ntate molala mane go sisiu metsotsong ya mashome mararo ka morago ra eo ya borobong ke mo teng ke tlang go shebana le taba ena ya sethepo be ntse ke shebile letlhakoro la ka mokgwa go utlwisisang ebile go ne o ntse o go lokeletseile ntate o tla hulela o tla nyala basadi ba fetang a le mong ke ebile ga tseba go na le diboko tse bang ka nnete eno ga o iputsise yona ehlile ke ntho e phelwang mono go tlwa go bagologolo ba bona re nne re bone mona go ba kwena ga e bona go bo bataung e ya go nyala sethepo a bona ge ebile ga o go batlile le gore re ba botse ga re tlo ipatlisa ga e ba o nyetse bo taung mono kapa ba kweneng mohatsa ga so nyale sethepo santsane o loka kwano lala tshwara dipege fale ge tlo sheba ge shebile motho eno a e bang o lang kua sethepo yeno a e bang go thepoditswe ka ena e le mme e be ntse re bua bo ntate e tshwanetse re shagelele le rona re be le ba fetang le ba lesome le motse mmedi ba fetang ba ntate ya polo hela lona e papa a go utlwe na letlhakoreng la ka mona ka go boma mosadinyana yena eno e bang ka nnete ke ena motho e bang nyetswe sethepo ke re tlo utlwa maikutlo a ga e ka seno ntho ena e qadile jang ka tsela efeng motlhomong banana ba ka se le ka iteka ga re tsebe metsi a le kwa ka lege kapane le e shebile ba lelala e nagana bantaba ke mpa ke botsa fela re tla utlwa gometi wa rona o teng mme Lilian Molakeng Hlopho wa utlwa ke mme Lilian Molakeng Hlopho go sona le seboko se seng se petšheletseng se itse tshwana fela go se o kare motswa ke mpesi motlo o utlwa tšhe empa fela ke sa kena ka tsela ya sethepo
Jwale mme le liene o tlo go qokela taba tsena ntle re tlo buisana le yena mane ka mora hora ya leshome re na le educator development ke lenaneo la thuto le tlhophisitsweng ke Thandi Tshabalala. A theoreng ya leshome le mosolomo wa zaa manta la bobedi tjena ntswa ke re tshwahla taba mono ge ke re itekole fela e le hona ho bontshana mabaka gobane thebe e sehelelwa hodima ye nngwe le mophekapheka wa noka ke ye ke tlalose o tlatswa ke dinokana. Nna ke ntho e nepagetseng ka wena. Ke tla ikoka gore nyalo tshomelo mo se ke re ke be tafuleng ke ntwe ne pa hetseng ho ya ka wena hore ha o nyalwa ke monna e mong e o iseng ntate wa ngwana hao o na le ngwana ka wena o bo nyalwa ke ntate enwa e seng ntate wa ngwana enwa a nkela le ngwana enwa ka nnete ke ntwe ne pa hetseng hore o tsamae le ngwana hona le kgatiso engwe ke tla hleke ge tlo ela hlala fela go bontshe hore na kotsi ya go kanyalwa le ngwana o sontse o tla o mopepile e seng le wa mo tshe o ka nna ya ba o bile le ngwana ntse le heno bile ntse ka le hlonono ntata ebe ena bia o nyala nako o nkuwa ke motho a sa o tlwa nga go bile le ngwele ho ha jwale ha o sonyetswe ge shebe ha o so ile bo ya batho bana kgatiso ke reng ke tlatloedi bapala ke ya ngwana kateletse motswadi wa hae ya hlokahetse a sala mono lenyalong la mmae ka nnete ke la ukwa e le masisa pelo ya manjeng jwale ne re batla ke le shebe bo mokele pele le nka qeto ho ga o go wa nyala pule o nyala o nka o ihapella le namane ge shebe he ge shebe le lepile ba ne tseno ha ke be gatulu dikoka hore ho sana ha ke tsa ma ho sala wetsa la banga bana baka ha se nthwe re batlang ho ikoka kapa ho ibua kapa ho ithophela ona ke hona re phamisang disebele mahlo so hela nye o se ile bo nna ba tlo tloetsa la banga bana ba hae le wena ona ha ne mohlang o ruwang bana ba ba ha o tloetsa la nka bona ke mangwe motshepela mbona ke tla ikoka taba eno ke tse bang ge di fupere ho lenano lena la sisiu simbona e re ke tsibule ka pine monati kwano malume Vector o tempo ke letsong ya mino simbona DJ my DJ DJ lava se ke le buile sibidi mo le fe thabiso motlong ke le buile hle ke yena na tlhopise leno la dipapa di utlwile le ho sasa ntse le letsatsi a thitsietse mohala di uteng ho re nna ntsa ga balla ditaba tsa hora borobone tsa hora yani ya ya le shume ke utlile bo mokoni mane afternoon ba tshwere taba e kgolo ntse batla iya ho yena e re ikokang fela ntse le taba ya hore batho ba bang ba ka ha go di kamano ba bang ba lenyalong o mono ka mmele fela ka maikutlo ka maikutlo ha gala hladile gala movile on ka relationship eva e mongwe lenyalong mono ge mmona ntse ke na tswantsa a ina a hlatswa phea o bo bone ka nguna le khotso ka ha re lo lapa leno a thimetsi metledi o tswa motho eno a se ba le ke le modi putswa ebile ha o ga di ba le tswantsa di hlohlogore a o no re nna a sempa ke dutsi fela ba bang ba tshetle le mabaka ge dulisitswe ke bana che ke dulisitswe go tla nna mpata le ngwe le pedi ditharo hantle ntle gale ke movile one motho ke mo sheba ke sa ukwa next ya ke sa bona letho ne se mo tshwere senatla.

0: Amen, haleluya. Siyathandaza Nkosi, Nkosi. Ke malume Victor Senatla, se motshweke tshweke Senatla. Natla sa re sene se motshweke se mobeile mo. Ka jeno se ba ha ba she bana ise ka ke motho le gaitsedi ya. E ke la ka ma ka utla o sie mo, ka ukwa moya wa ka o tetebela, ka ipotsa fela na ke bophelo bo vang bono. A ga o o na lo itsamaela fela tšhe a itsholosa fela le ka tlong ka monaga a tseba ke bone le motho yana e ne ke na le maikutlo ga nka mmona le boemong bo fale ke bona ngwane eso fela ga itsedi yaka ke bona ngwane eso ga o na le mo goreng go tlholwa ntlha a se tšene batho ba modimo we ke tsa bophelo e re ke kene go kgwebo ke kena kgwebong ke kopane le bana ba Bullet ausi Agnes o teng kwano mogaleng ausi Agnes dumela o amogetse sebeletsong ya lesedi ke phetse hantle mme ee a o sekne mma wena a ko re fe ditaba tsa Bullet wa tseba kekere radiong go dula o na le mo mamedi a motšha letsatsi le letsatsi a qalang go utlwa go ntse o na le moriana o bitswang Bullet mme wena o ile wa tseba Bullet ka tsela efeng mme ile ya o thusa boemong bofeng
1: aba ke tsere ka se tle ke ka ba tla pe la ka go tshepu
0: eh
1: ya ka no tshe go bui ya ka no tshe go bui ya ba a fa le ba tlo na ke ke tsa pe ya ba ke ka tshepo ke se ke khona ho tsama hantle ke sa khona ho tsama hantle ke ne tsa ba go fohlela
0: eh
1: ba ntse ke tsile ke tshepo ke se ke hona jwa go ne ke qala mpotlo la bo bitse maoba
0: fela o ikutlwa vang e sale
1: hey ba mmitse ke ke hantle ke hantle ka nnete se la tla hore ha o thepile go buile ke tla le ke shama ka yona le ke shama ka thata
0: ke utlwa hantle a o se ke ne se ke le buile ha ho lohle e ke busu bo botla ka tola ka
1: ke le me
0: tanki ratuwa ere ke be se ke ikwala ka mogwa ona ke ikwala ka noto ena ke utle le hlakore la ntateng ka la ka nqina
2: Bulete ke le golela ditlama tse kopaneng ha mmoho ho lwantsha kapo ho thibela kokwana hloko e ka bang e batla ho hlasela mmelo wa hao Bulete ha o e sebedisa gere e tlo o thusa mafunga mangata a o kgathatsang gobane ha e qala e kena ka gago mmele wa gago e mmathela mane go lokisa system ya mmele jwale e be methapo enono e seng e sa tsamaise madi gantle e tlo buleya circulation e ba ntle ga circulation e le ntle di-white blood cell e leng sesole sa mmele se shapa kokwanatlhoko e nngwe le nngwe e teng ka gago mmele jwale ga o fitlha ka monana ka Bloemfontein batho batsho o tla thola Bullet-e ebile e na le lotion le vaseline ya bo teng dinomoro tsa rona ba Bullet-e ke 0838 2314 8 0839 82314 8 plus 266 56 99 1481 plus 266 56 99 1481 plus 266 632 82900 plus 266 632 82900 kama nineka Welkom Lucky Boy Mutishopu o tlo ithola Bullet lotion ya boteng o bo thole le vaseline e monate hona ho etsa mofuto o monate ka thabantsho ka mane ne bahlabani pharmacy o tlo thola Bullet le vaseline ya teng e tsang letlalo le letle hona ho botshabelo ka mo nunuka metropa o tlo thola Bullet le vaseline ya boteng le lotion tse tsa letlalo le letle gona ho ha o matha o mathela ka mane ka Mount Fletcher Transisto Complex o tla thola Bullet wa o sidi Eastern Cape Heshele na Lady Hankupane o tla thola ausi waka ka mo nunu na o sitledis bontshe ka monana ka kwakwa impilo herbal multi shop o tlo thola bullet lady brand o tlo thola bullet dr ngaka ametsi thabantsho ona le bullet bugs cosmetics bethlehem ona le bullet tdk cosmetics siso solberg ona le bullet yububezi herbal cosmetics iyethu orange farm mall uteng liliso wethu Dobson Vini una liona Randfontein Medicine Station Randfontein Station Mall tla thola bullet thanda bantu cosmetics go dipot tla thola bullet budget cosmetics shop pela hotel mall tla thola bullet fine town house lili house
3: Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
4: History ya etsahala le lesedi FM tsa Hua Breakfast Show e hasetswa ka otloha Mexico di papadi tsa bohope wa lefatshe FIFA World Cup 2026
5: the biggest event drive tsa Hua Breakfast Show re betsa ka otloha tsotenga kwa noka Mexico ba re ke Pachuca amore lenteng
6: dumela hle la ka lebitso ke monono ke o sona tsasa o ba mere ya tsebeletso ya lesedi FM o bona tshwa mo kotla lwena
5: le ena ya hore nna le wena re ba dumedisa tjena ka Sontaha bosiu ha lapeng kwana e le manta
6: ga itsedi yaka ho jwalo lefatshe le
4: rona ka o otloha Mexico ho tloha ho renya botshelela ho isa ho renya borobo ho lesedi FM fela ka o fela
0: ka o fela all in bake ka o fela all of us all in ka ofela ba mani Pachuca Mexico yo o monate ka mani ke bona ntse ba lahlela mono ba ga ke sa natifetswe ba emetse tshebeletso ena ya lesediwa lo ka o tseba ka labone ke mo bafana ba tlabeng ba qutisana ba qutisana le hloka le Mexico jwale he e bana la ni ba ka hulo ya hauta o gakolwa mohope ona wa lefatshe wa FIFA 2026 mo wa tseba he le khotla lena la gaso la Afrika Borwa ke mohasi wa simuso wa mohope ona ke sa le mogao go a lefala me ha bo go nae ka go tsota bolehe e re ke nyulwe le press u go re ke ke ha ba hona le bo buti ba ntse mbatse ba o ntshantsi mo ai la ba lukela o fega bo usi ya yena ya o hale fega ene le ge e wa mpona ke nna ke sebetsa mane feming yana ke ntwe gola ha o fega o iba la o tlo go jwetsa ka status sa hao tsho go utle ka ba humetseng ka hanong ka mo o go go bo presse si fuden ke mafika taria mo afrika mahla ko reng ke masakana ka mora o ke maralla mwana batho o hot o bopeile o ka blompoto o chesa o feta onto woo

0: bang ba bolela hore ba ferekantswe ke ditshepiso tse sa phethagaleng tsa mmasepala.
1: Bothata ba ka ba modulo, my sister, is the mismanagement, is the lack of information, is the lack of how can I put it, inclusivity from our members in the higher tables amongst rona le di community. Aba community le rona, they don't even give us the guidelines. Se ba se etsang hela ke gore ba re pointa kwa bantse ba re isa kwa bantse ba re dukulogisa.
2: Rona ya ka mekhukhu ya rona ne thubetse. Re bona rona re sa bitsiwe rona. Re bona batho ba bang ba tlisiwa ke di councillor ga collocationing different places. So ne re kopa at least majo a tlo kgona go addressa setšhaba.
0: Taba tsena tsa ora ya boropong di felela mo nabo ya mamela taba tse ding ga ora e tlabe ile ya leshome koko
3: ke lebile gagolo sietsi mogaladi metsotso e le e metlhano ka morago raena ya borobong mamisi ke ao amogela mokgatlhelong ona wa bobedi ga e ba ke gona o bulelang sealemoya sa gago nna le wena re tlhatlhe re thee selekane sena re betla mase le seng o fitlhela goreng ya leshome le nang le metso e mmedi ga e dutse mo e dutseng teng ke sentse ke na le moeti wa ka ntate Tshwane Molala taba e kgolo ebile e tlhokolosi gagolo e ne e re tlotla e tshotlha simbona e ka o ka thea tsebe wa mamela go utlwe na ditaba ehlile di sebesebetswa ka tsela efeng ge shebile monna le mosadi banyalane banyalane ke ha ba hona le le leng ke gola ntate Molala o tla njwetsa lona hebe le teng la mamphedi-phedi le na la nyeo le iketsetswang go tho ke difateng ga ke sebe bana he bona re na re ka reng ka bona se ke bua ka batho ba nyalane me ba nkante dikgomo di etsa tswa re ge bone ya letheka ya ntate ya letswele ya mme le selele ke gore di a tlatsatswa tseno tse tshwanetseng jale ke re shebe batho bano ha ba hlalana go sebetswa jwang go arola badimo ba bona monate ke ga ebe ebile ba bo motlhankana ba ile ba tlhabisetswe bale he bonkgono ba ja matlala mono he o soka nagana gapa go ile ga ba ga fitlha boemong boo ga bobedi bo bo arogana ba itlammeng he ga re bue ka boitlamo ba mere setificate kwana ga mafese ae ge bua mona mo o la ba nna a tsholola moswang wa qhalwa madi fela ke re shebe boemong bona ntate Tshwane Molala dikgomo ntate
4: Komo nna ntati tumula ka nene.
3: O phetse bang ntataka?
4: Ha re ntse go kgoba go kgoba yo ga di tsa bo pelo bona ntse ya pele le bona e ka pea le ditoto.
3: Ei.
4: Ei ya.
3: Na ka mogho o tsebang le ho hlalosa o re fe se ye maemo a bang a rena a e re leng go ona a le godimo nakong e re leng go yona go etsagala bang re ka re eng e ntse bang re shebile maemo a le godimo ke a tseba ka tlhaotse o so ka re jwetsa kapa kgwedi e ntse bang ke ka gona jwale ko utlwa sena ke se se bibibibibi se mona se tlhabang dipholo mahetlane
4: nna kgwedi e ya fifi mme ga kgwedi ya fifi ke nako yane e leng gore ke maria a magolo gobane jale ke nako e leng gore serame se tlo kala se boele metsing mme ke nako e leng gore serame se tlo kala go boela metsing ka sona ga se serame se boela metsing ke nako e bang mobu o bata gagolo go feta metsi ga o kaya metsing mane mesong e sa le meso mane ya banna o tla thola metsi a madi a kubelela ka nokeng ka mono ke ka go o tla thola mogodi o kwaetse dikulaneng mona mo dinoka dileng teng o bona mogodi o koba mogodi one o koba ko o bontsha gore metsi a thesa empa mobu wa rata ka ntle ka mona jale e etsa mogodi ono kelo ka ga o beile metsi ifomane o bidisa metsi o tla bona ga e le maria go tswa motsi ono wa metsi o bontshang o a thesa jale ehlile go batla gole gole gana jale ke nako ya serametse e segolo gana jale ke kgebogareng ba maria ga e le kgwedi ena ke metsi e ya fifing tena
3: dikgomo ntate Molala ebile re leboga thuto eno jale ke a kgola he bana ba metsi he batho ba metsi ke nako ya gore ba ye metsi ga ke ba tshabang are ba re ba a bata ga ba ye ka nako
4: eeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: batho ba kolota metsi ha weng ha weng ha weng ha weng he ke seleka la tswelela he kana kotse ho fita ha hlabula bone le khakasela le tswela ka ntle ndate molala ntshwarele fela mohale mono ke fitise mabenke la re khutla mona be sentse re kena gabo mamedi ere ke mathe ke hlae ka mane ka mabenke le metsotsong ene e le shume ka morao rena ya borobong e be ka mora mono he re tswela pele ha monate le moedi wa ka kataba tsena tseo go itleng go ditshohla siung bona ere ke sekebe ka senyana kwa lethokege
5: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: Maboloka Herbal Tonic ke moriana o thusang bakeng sa serame le tshwea mofetshe ga mmogo le tlhagala le bakeng sa tswekere le high blood eo e o kgathatsang e boele e thuse bakeng sa motho ya nang le mofufutso wa mongata le a qeta go tlhapa ga tsaya fela ga potela fela motho eno wa mofufutso o se o itseng e tsuka ke lena o tlhoka Maboloka Herbal Tonic e thusa le bakeng sa lebanta le letheka le wopang le bomme ga ba ile matsatsing ba mona ba kgathatswang ke selumi fumanang Maboloka e thusa le lekgopho le popelong taolo ya dinako tsa basadi tsa go ya matsatsing ga mmogo le di-alsa o ka fumana Maboloka Herbal Tonic ena o kene mane Bloemfontein batho batsho le mane Mdaweni Mochi Shop ka mona ka Thabantsho ya mane Bahlabani Pharmacy Velcomo Grace Meds le ka mona ka Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics kwa o ka leba ka mono ka Impilo Herbal Medicine letsetsa bana ba Maboloka Herbal Tonic nomorong tsa mohala ka mogwa wa mohala ka pa WhatsApp ho +26650071061 +26650071061 kapa yena ya 0783694161 Maboloka Herbal Tonic Nitikila remoho tshebeletso ke yona le sedi e ge ge khutlele ditabeng tsa rona ntate molala ke boetse ko wa mohetse hape
4: Ikomo nanga ke le mo khutlele di wa le sedi ya FM ke tsini la ga di a ke di a le di tsa ke mo na khomi tsana e le di sedi tso o go ama di mo se mo o le ntse o mametse o le gona di ka ba ka di tsena a ona botata bana ba tsuke wa re o tsia di tsere ka le show ma jare hana le tsere di tsaka tswa sina sa ma ba ho tsi di headset o tsia di tsere ka le show ma tsela ta bo ba metsi di tsaba tsa botlhokwa gona mono ke khomo mantwa ke
3: ntate molala monna le mosadi ke bana ba nyalane ibe ba nka qeto ka mabakatse jwang ke bona hore ba hlalana ha ke ke shebe ha bona ba hlalana ba ntse ba phila ke bona ntse ba lenameng ho sejetswa bang ho agola badimo ba bona o bane ka nnete o fumane ho ile ba ha qetelletse ho hlabisetswane malapana hlalane la hlabisetsa la bo moshanyana ka nnete ha kopangwa diboko tsena gwa jwa matlana ba thotseng bana badimo ba bona bona le bona ba agolwa ka pabo e sebetsa bang le hlako go nlewo a ke re kene ditabentse
4: a ke go tla morao ba se ke ba re pinyane ha e se motse ke ka kholla mabitla ka ke nne na ho ba ne jare ho tloga ka tsara e nngwe ba tsala na tsana le bana le putse ya ti ni ke ke di ka di putse tsinga tsa ke fitlang ka ho nna ka mona ke ba tsata mputa ho na jare ha motho bile ga nyalana ka kopanywa ka ipuya kwa e pa e tsamatana pa tsa di tsamagadi wa tsa di se seng ka ofela ke na le mikuta e nga ta holo ya manyalo di nyalo ma nyalo a tsutsu ka na le mikuta e nga ta holo ya manyalo e leng ho re di dira bua ka yona ha ho empa ha re tsela ya mantha mono manyalo nga no ka ofela o tla fumana go ba le ba ha di ho ba le ke la taba ya bokoko go bona ngwe ke ha e tsika ka ha ho le lata ke sadio la nku ya kwa ina ke sa kwa e ke ding yona ya mantha ke sa mo go mutina go mo amisi ka ma di ga ho le la pa dina ni dina ke di ta bo sa ba ta bo ni tan ka ha le le la pe le no re ha pa ka nka ta na re ya khona o di tsa di tsa no ka o fela ke ba le mata no o di tsa empa ni malapa ma ho tla ko la ntse ya no ke bo sa ntse ke tana ko bo ko bo dina ke ke ke le lapa la mohope, mme ha e le lapa la mohope ha re kgone ho etsa dintho tsena kaofela. Ke ya Basotho ba tla re monyala ka pedi ko nyala wa hae, ke mane mo go itlare ga motho a nyalwa ebe go kolokisa dikgomo tsa lenyalo godima lesaka, mme o kolokisa dikgomo tsa lenyalo godima lesaka ke ga o ntse o kolokisa majonto tse ena e tsa maroma eno e tsaga ngwana eno e tsao morena eno e tsao batlhalani ka go latelelana jalo. Dikgomo nna ntsa ke ha re kena kading ya rona ka batho ba babedi ba nyalaneng e leng mme le ntate gobane boemombo ba se ba le go bona ke mme le ntate kane ka nako yane ba salanang go etsala jwang ka badimong ka kwa badimo ba agolwa jwang gore e le batho ba ba salane. Basotho ba Masotho ba ne ba re tlhalano ga eyo gobane se e lese ntlo e salang ga ngata e ne ba ka angwope setshoa taba eno e ka e sagala metlheng eno ya pele empaneng gana jwa dimetlheng ya morago tena re fumana tlhalano e se ka diketwana e se e bapala bosenyi motsheagale ka tinale fela batho ba salana nako e nngwe le engwe ga ba shebana fela gore na ba nyalane ka dikgomo go phetesitso ga e tsamaa e tsang ga ba shebana fela e seo a goana ke tlolela taba tsena tsa magota tsa dikereke tsa dilisadi ke wela Sesothong jalo ka Basotho ka lenyalo la Sesotho re tlolele ditso tsena tse tsentse ngata tsena tse e tsagalang kale boemombono ba lenyalo ga batho ba tseba nyalane jwane go tlo fitlhelelane taba ya go itse ba temane ke tlo bua ka batho ba babedi, ke tlo bua ka mme, ke tlo bua ka ntate mme ke bua ka bona jalo gore ke tsebe go imanolola gantle re e kgakgolole gore na jale ga ba salana e ba ke mme a salang ke e sebetsa jwang, ga e le ntate a salang mme e sebetsa jwang, mme dintho tse tla etswa mono ke difeng gore re arole badimo bane ba ileng ba kopanywa ka madi ka mane ga o ntse o etsa ditlhadiso o etsa dintho tseno ka ofela go tlhajwa diphoofolo gobane Basotho ba gale ba ne ba re ga o le mme kapo o le ntate o sala ge batla o gotlise phoofolo yone e ne o tlabela kwae, ge batla o gotlise diphoofolo tsane tse ne di o tlabela lekama le kopanyang magadi, ge batla o gotlise maphelo a diphoofolo tseno mme ne le taba e tsata gore e le taba tseno di ka e tsala tsa gore o gotlise bophelo ba phoofolo. Jale wa utlwa gore go gotlisa bophelo boo ga se ntlhe e ka ba e tsagala go itsa molokong wa bonelo wa botlhano o latelang ga se ntlhe e ka e etsang eo kare ntlhe e ne e etsang ga re tsale ka ntate a sala ga e ba ntate a fumana gore jale osa a lekeile ke mogaka gae ka mona ka tlong ke molekanima wa gae jale otse a batla go mo sala ge gopole gore lenyalong la matathaka lenyalong la matathaka mosadi ga se wa monna, mosadi kua lelapa, mosadi kua lelapa jang gobane gobane ga o ntsha dikgomo tsane tsa magadi kaofela go etsa dintho kaofela dintho tseno di etsa ke lelapa ga di etse ke monna mosadi ena e leng motlankana ya nyalang mogotsana jale ka gona morago tena go sontsha tšhelete o tla fumana ka nako nngwe batsadi ga bana tšhelete ga bana fela ditšhelete di tswa go motlankana ya nyalang ka baka la gore go ana le gona gore ebe o feletsa mosebetsi e itseng kapa go na le matano a itseng fela ntho tseno ka ofela di ntse di balwa e le tsa batswadi gobane ke lenyalo la gona la matathaka mme mosadi a nyalwang mono o nyalwa lelapa jale ga motlankana e leng monna e leng monna mosadi eno a se a re jale ate ga ke sa ikutlwa go phela le mosadi eno go fitlha ga jale go tsong o lekane lelapa le ne le jetsa motlankana ya jalo le re go ena ga e le mona o tsore o atswa ka gare o lelapa lena la matebowo jwale yo koa motsala le ya a goana mo ga ele ntlo ya gae mane kapa wena o tswe ka gara lelapa lena o gagantlo ya gae mane e mo tsie ka gara lelapa lena ha e ba bana ba tswa le ding ka go bana ba le tsilo o no ke go tsena ga le lapa o e tlhaela le lapa le nnane go ba le yena mo ka go a bona go a le lapa la bona mona le le kiti yo ke le tsheletsi yo ke e ka tswa mona ha mlala o tla tla mona go na le tsikelo yo ke ya go e akatla a isa sofi mono ko yena ya sala mme le ka ha e le yena ya sala nya tsanga go le lapa la hao tswa ha go e tlhaela motho yo mong bana
3: Ntate molala ko o tshwaraganyane fela re fitise mabenkele a re khutla mona o tswele pele mamedi e re tlhae ka nqena re khutle
5: nako ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Re mmoho le Ntswaki Ruikat Motlotlo. Ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba hae.
7: Dijo ya batsi mono.
6: Lesedi FM ke molelwa
3: Lesedi ke molelwa metsotso e mashume a mabedi motso o mong ka mora hore na ya borobong ke ntse re buisana le ntate Tshwane molala re shebile gore na banyalani ha ba hlalana ho sebetswa bang le tlhakogong la badimo ba bona mme o na sa ila isupa gore ka nnete mosadi wa pele wa matswathaka ke mosadi wa lelapa leno he ha hona hore re ke boela ke khutlele ho yena ntate molala o ka fela pele
4: Como nanta ki le momane di wali tedi FM.
3: Dade.
4: Dade, nte ha ate a antide kato na ho jade ha ala sabata o tila di lima. Uta misi aga kisa mouni kapa hout le la pale re am hai len tuya ni an hai. Nya at am hai tin tuya ni an hai. Hai ba, ite ba a wani jelo kata la mei mea bona. Uta wale banaba sa am mounu. Banaba misi ite li bali la pa. Ite li banta kye na ima. A mosadi ye ba ntse ba tsadi jaaka mabitso a lelapa lena se ntse le bana bano re gopola lenyalong la lebota re gopola lenyalong la lebika ga o nyalwa lebika ga o nyalwa lebota ke ditaba tse jalo ka lesakogong la ntate ga a ne a tlala go ne go sedisa jalo eragare go tla ikapela molekane yeo a bakwang ke ena a motha a ka phela le ena mane fela enona go tla sala e ntse e le wa lelapa jalo re bua ka ntate mona Jadi hari tak ada satu ulama ini menasalang. Musuh musalah jauh hubungi asal bawa orang. Jika kita pelali kita dino, jika kita pelali tanah itu anjali. Jika kita mukul terus rumah tak kita salah. Jadi emas asalang hari lapar itu rutin cuma ini jaga kau sera. Jika mewah salah jadi kapo ini muka ngalatera ini muka ini hari tak kita hari tak kita kemana mukina kita mukul kita di sana sana. Ha re mothole gore na go buisala lwantsa ena jwa re tsumana ga ha mona o di tsile tsala le di di ena sa bua mantse a lwa ke mane mo e leng gore ba tlo ba nata ba re e ka ha mo la sa jwa popolo ha ntse di na di tsa ha ka go ke sa le popolo ke ya go le ba tswana ka ba dino ke ha go jwa lo ha go tsile tsiwana ta se se tsa na se tso ha motho a ne a tsala go itswa jwa re kono go itlwa mtsaba go itlwa bojwa ga go thola bojwa la mono le bojwa la bona ha bo ga thola bono ba le kopokopo go tla uwa na ke mani tsela tiri go tsa di khotena ka ofela go tla di tsa bagolo ba bona ga ya madina lo mani ba tsitse ba tsitse ba bagolo ba bona go ka ke le na mmati bo o tsile ka ha go le la palana la molala ke re ba ya di na lo ba tsitse ba tsitse ba tsitse ha ka ba tsitse ba tsitse ka ofela go a kala go itlwa lo la la ke mani ha o itlwa lo la bono ba le kopokopo o yuwa na himana ha uwa na hengona le fate na himana e se di tsa mothakola ye se fate tsa mo mothakola se a huwa se fitla se tsiwa hante se le putswa na hante ka ba go tsapuzana yeno se tsa se tsa madati a mo amarago
3: di khomo ntate molala pele re phethela hona le tabena ke dumela tshwantse e totobale e hlake homo mamedi ya mametseng jwa loka o bontsitse go huwa naheng e ka mo ga go ritelo vala holo huwa ba shebe sefate sane sa mohlakolwa si sisilwe he go fehlwe ka sona na go ena yohle matsatsi ya no itseng a maga ke mangantsa fehla le teng ha fehla hona le polelo o bana o kekeng wa fehla se thutu fela go sena puo
4: motho a lokelang go fehla sena ke mosadiwa eno a sadiwe ke bane a ke ka go ne ba kopana le ke bona ba tswa ka pantsi ba eno a tsalwang ke le ntate ke yena a lokelang go fehla se thutu se eno
3: ho fehla yena a ntate ke yena a ke ke le tlakong la mmelena le re buang ka lona ka mantsu a mang mo hladuwa ile ntate ke yena fehlang se tshuthuse
4: yena se santse ke ke tsena bana kana go mo kgidika ba re nna se se se bana a ke bo go sa sa di nne mo tloa sa sa di
3: ma ikuba ha sa le mo ei
4: ha sa le mo le tsa se ka go le la pa nna o sa tsile ka yo mo mo tsa tsia sa ma ile ho ha ke tlo tsena ho tsa a ke a le tsio ka a re
3: di khomo nna ntse le momane le police di FM di khomo ntate molala ha taba tsena di phatlaletse ha ho lo di sephara di moro e empa fela na go se ka letla go reng la gona ge ke dumela ge tla ke re shebe ge tlo sheba e se ke ntlenya batho be bang ho ile a hlabisetswa fela ho bana be bang ba dutsi bakeng sa mokobo bo fela ba itse qhwabasha mo ha hona le ha mpotsa e moncheke go o thole ne re tla re le bana ha ebe le anyana ha hona ha mpotsa yeo ka nnete ha hona le thole ha wana le motho ha hona nthwe bang ge ka reng mosetse mo ga o yena ge tla e sheba ka go lonya ya bobedi ya tabatsena ka ofela
4: komo mardagi le momamedi wa le tedia tsena
3: mme mo le mongwa mo mamedi go fumana go di nomo go di fenta te molala ko kolokolle
4: di nomo go di fumana ya go tsona ke 0733 4 4 6 6 0 7 3 4 4 6 6 5 6 6
3: I don't know how to do it. I don't know how to do it. Mamedi re tla re tla e khutlela e phatlaletse ngata go lota bena o keke ka yetsa kana go e kana fela mme le mo go hlokang dipotso le wena o bulelwe e re ke ye ho moetiwa ka ntlhenyena se thepu di geleketsa mashaeng ke ya ho yena ke etsa je
8: ho sana morena

0: Khosana ke digeleketsa ka monaka mashaeng Foriesberg ba re la tseba paseka ke morena mamedi e re betsotso ha idula ho ya mashomo a bidimetso e minetjena pele ho ga ya leshome ke a moele metuwa ka santsa le teng mo haleng kwano mme Lilian Molakeng hlopho dumela wa mohetse sebeletsong ya lesedi le nanong la sisi
1: dumela mme ntwa ke ipile bile o mena hane mme wa ka ke dumedise le ba mamedi ba batle ba lesedi FM
0: o phetse jwang ka tolaka
1: a o ka mohau ke phetse hantle ka nnete ke dutse hantle jwalo ka motsadi wa shuneme mme wa
0: ke lebohela taba tseno ga tle re kene ditabeng ka nnete mo mamedula tla phamisa ditsebe hona gobane ga ngatabeng tse re sheba ka letlhakoreng la motho ya e ntseng ketso eno e leng yena a nyetseng sethebube re sa utlwile maikutlo a bana be bang ke bona um go thepoditswe ka bona ga re tle re kene gabong o tlhalosetse mo mamekuna ga re bua ka mosadi wa sethepo re bua ka motho a jwang
1: mentsa ke ha re bua ka mosadi wa sethepe ke ba karolo ya lelapa le monna a nang le basadi ba fetang a le mong and nthwena ke ntho e tswang ka tumelelano le ka tlhompho so go nna ke bophelo bo a ileng hodima lerato tshepo puisano le go tlhomphana go ba mosadi wa sethepe ga se tlhodisano empa ke kopanelo ya go aga lelapa le nang le kgotso le kutlwano mmentswa ke
0: Me Lilian ha re shebe ka letlhakoreng la gago e qadile van tabe ebile ke momame ke ya ka ba le kgatlho ya go tseba gona e se le nako e kae o le mogatsa ntate tlhopho wa bobedi
1: ke a lebowa mme ntswa ke leeto la gona maqalong le qadile o ka dipuisano tse bulaileng le montse tharo tse fetileng ka kutlwisisano le kamogelo ya mme Mmabakwena ke bua ka mme Mmabakwena ke bua ka mogatsa ntate ke bua ka sister wife ya ka mamokgolo mamkeng re ile ra kopanywa ke taba tsa moya mmentswaki sethepi sena ga ra ikenya fela ka go sona ke se etetseng pele ke bagologolo ba rona ntate ena o tswa kgolong ya gae gobane la ba mothalathwasa moya santsane ya le motšha bonkgono le bontatemolo ba mo bontsha gore o tlo kena sethikore e tlo ba monnang kang sethepi sa basadi ba babedi so le ga ne a kopana le mme Mmabakwena o ne a tla motlhalosetsa gore mamela ke na le taba e tsena ga o amogela ge re ka nna ra phedisana re tseba gore qetelelong taba di koba tsena so mme Mmabakwena a dumela and ntho e ke e ratang gagolo mmentswa ke ga ya ka ba ya ba nthonyana ya diphiri
0: yaoeleona lenyonyoba
1: ga ya kaba ya ba jalo ebile gantle mme Mmabakwena ke ena na digatela pele taba tsa sethepo ke ena la buisana le nna jalo ka basadi ra eqeta taba enana ka utlwa e le batho bao ke ba thabelang le nna ka nka qeto eno gobane ke ne ke bona legato la nnete ke ne ka bona le gore ntate wa tshepala motho a tshepala o mosadi wa ye wa pele o tla tshepala le wena motho a tla o jetsa matlhano a re re a lwana le mosadi ebile ke ya mo tibeka ke ya mo divosa keng ka wena o tlhotsile fela gore motho eno o leshano le ena la e sale ga a tshepagale so ke bona bothepe e bona e le yona ntho e re kopantseng e ntse re tshwere mmogo and re tlo godisa lelapa jalo gobane nnete ke ntho ya botlhokwa o fitlha sethepong mentswa ke bomme ba bangata ba tlhekefetswa moyeng ke gore batho ba bontate ba ba thetsa and then ba fitlhe ba kenye motho ka gatelelo ka re go lenyalo la bona ga se le jalo sethepo a se feletse ke a leboa mmentswake
0: ntshwarele fela ganyane mme Molakeng tlhopho ke fetise fela borakgwebo mabedi metsotso e mashome a mabedi pele go gora ya leshome ke fetise taba tsena na o mosotho ya sebetsang gole le gae ga o ka tlhokagala ka jeno na lelapa le na le tšhelete ya go lata mo o leng teng ga ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyege gobane karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu gae Lesotho go tswa gotlhe ka gare go dinaga tsa SADAC ebile ba fa lelapa la gago tšhelete ya grocery dikgwedi se thago ka morago go lefu wena romelela lentswe le na lesedi o le tsebile le WhatsApp-ong ya +26 62 44 8 75 o romela lentswe le na lesedi o le romele ka mokgwa WhatsApp ho +26 62 44 8 75 LNIG Holland insure your unsure go na le melao le dipegelo
2: wa ratwa wa le wa le le sedi fm
0: wa ratwa wa lelwa le sedi fm mamedi ire ke boele ke mo amohele me Lilian Molakeng Hlopho mma gona ke boetse go amohetse gape
1: ke ya lebo wa mmentwa ke
0: ntlheng tse o di buileng o tlhalositse gore mma rona mme mabakwena ke ena a na eteletse mo gore rona pele ke batla go ba le setshwantsho se feleletseng taba ena ga e ne setle go wena kgetlo la pele kapa e ba taba ya gore ne ntse lebile le dikamano le ntate kapa ebile taba ya taba ya gore mme ntate balo ka bile le motho wa bonkgono le bontatemogolo o la nna bontshwa nngwe le pedi thago go ya le nako go tla etsala tsena bophelong ba gage mme motho yeo a loketsweng ke boemo bo ke wena e qadile mme ma ba kwena e kena gare ka tsela efeng ka tsela ya gore lona kanka letlhakore le ne se ntse dikamanong tse di ita kere motho a mo utlwa mane
1: so ska ha mme ma ba kwena a tibile gore ntho ena na ntate o e bontshitswe ke badimogale ola a re yena motho a ka thabelang gore a ka phedisana le yena ke nna e le gore ntate ena le tlhometse le le teng monono go tsona le dipuisano between nna le yena so le yena a re motho o nono ke a mo rata ga wena o tlisisa o ka fila jwang ga e ka ba yena re monkang jalo ka mosadi wa bobedi le nna ka saeteng laka ke ile ka e loga taba enana ya ntate empa kabe ke e koma gobane ke re ae ga ke tsebana le mosadi wa ntate le motho o ke mo tlwaetseng ke mo ratang gobaneng ba ka mo saisa ba mo bontsha ba motho e tlo ba monnaka so re le ra e buisana ra beya dintho tafleng le ntswa ke ra dumelelana ga o ka ba ka motlha o le mongwe a bana le dintwa gore ge se re tobane le mme mabakwena ebe so stepe se neng sa gore re be re tletetse re nyalane ke yona ntho ke e tlhalosang gore ke ka pono yaka gore lethabo le o ke nang le lona mme ntswa ke relationshipping enana yaka le bona ke bona e le ntho e leng yona e lang kore lang ama gore man ga ke so thabe ga kana ka gago go relationship this is before jale re ke ra kena lenyalong so e la ga gantate ge a batla go romelela dikgomo gae ka re a e ngwaneso ga ona bothata ga re ageng lelapa la magwagwa re godise bakuna so ke ntho e jalo e leng gore re le ra dumelelana ka yona re le ba gago
0: ya tla ya re tlakela ga re tle maikarabelelo a gago ke a fe mo o magwagwa batho ba sedimonthole nthole maphusi le makakakiosi o se o ile a tlhalosa gore ga o a tla tlhodisanong le mme ba bakwena le tlo tshwagisana le age lelapa mmo maikarabelelo a gago a letsatsi ka leng e ba mofuta ofeng kapa e ba ka letsatsi ka beke ka kgwedi ka selemo jale o tsebe ke molebe go ya pele swatsing
1: maikarabelo a ka ke go kenya letsoo ageng lelapa lena ka kgotso mme ntswa ke re godisa bana ka lerato le melao e hantle le go tshegetsa molekane wa rona eno ke yona ntho e kgolo gagolo re sebetsa mmogo le mabakwena lenyalong lenana bakeng sa katlego ya lelapa so re na le tantelo eno ya gore re batla go godisa magwagwa re batla kore re na le dintho tse ngata tseo go dipolenneng jalo ka family so re dumela gore puisano e ntle le tlhompho ke motheo wa boikarabelo ba rona o e tsentseng
0: ga re shebe bogaditso sisterhood tshegetso ya lona ke e jwang dipakeng le le babedi le mme ba bakwena
1: a jo mmentswa ke kore mone ke itholetse ausi ke itholetse tšhomi ke itholetse ngwana geso ka nnete pelo ya mme ma bakwena ya je ga ke motho ya lerato ya nolo gagolo kamano ya rona a ile godima go tshegetsana as basadi re ya tshegetsana re ya eletsana re ya kgothatsana so ke rata gagolo gobane le character ya rona gore seba re batho ba badileng ba tshwane ebile ka re bitsana mafatlha re a golelana maikarabelo a lelapa mme re ba teng bakeng sa e mong ga o na le mathata kapo re thadile se mo utlwisang botlhoko se utlwisa nna botlhoko ke ka goo ke ratang go tlhokomelana le maikutlo a gae gagolo and-e le ena o jalo ga a rate motho kapo ntho e ka nkutlwisang botlhoko ande ntho eno ke o supisa lerate ke gaipedi ya ka haile hantle re nka le mong le ausi e seng le competition ka pomo hanyetse mme se o tsietsa gore le lapa la gona le be matla ha go lo ba ke a tseba le mo ke sa shebang o tla ntshireletsa le nna mo ke sa yena sa bo ke ntshireletsa so ntle nono wa bona ha ba sadi ba kopane ka go tsheding mentwe ba utlwana ka nnete seng ka o ntshisana tsela ka memo empa ba kotsana le go mo ka mogao ntle e matla ha go lo ba ni ba sadi ba na le matla ka ha go tsheding ntwe tsa mure hangata tsheti se fihlile ke o tsa utlwane ha ba sadi o bane jone motho na le kopaneng ka yena ha le hula hulana ha ba ne le kgotso le yena nako nngwe e ga tsiba gore nako nngwe le bontate le bona ba na le o kenya letsogo ka gore le sa utlwana ka gore ka bokgethollo bo ntshetse jwalo empa ke thotse e le seo ka go lenyalo la rona ntate o re rata re mo rata ga sa batse mixi ke morena rona o lono so
0: ha re shebe tumelo ya lona setso ka kakagetso di tsamaisana van le bophelo bo ba lona bophelo bona bo le bokgethile ebile sebile nka nna ka botsa gore momamedi le ena ka ba le kgatlheo ya o tseba le sebakeng le dula sebakeng se le seng kapatšhe e mong ntlokgolo ke mane motse o monyane ke tla sekwanana wa tseba ga le sio ka mona ka godimo ka o tla sekwana kapa le sebakeng se le seng re shebile taba ena ya tumelo ya lona go ntate lefatlhopho ke motho wa bonkgono o le bo ntate monnebo ga e qadile a sa le monyane le wena o motho wa balo re shebe le ena mme ba bakwena taba tseo neeletsano eno katamelano eno le leng ka e le nngwe ka tumelo e le sebeletsa fa
1: mmentsa ke watsa e re feleletsa gantle gagolo jwang ka ga ke ile ka tsho gore modimo le badimo ba le ba etsa taba ena ya rona ka sephio le morego ke ngaka ya setso ntate motsholoko ke motho ke ngaka setso le ena mme mabakwena ke moprofeta taba ya rona ga ke katlameya ke salose ko itibile haholo re kopantsitso ka morego le sephetho setso sa rona sa maAfrika se tseba le o amogela sephetho e le karolo ya mokgwa wa bophelo wa manapa a mang ga botlhokwa ka o fetisisa ke gore kamano e be ya boikgethelo e aile odima tlhompho and kore le tumelong ya rona re dumela gore lelapa le tshwanetse o tataisiwa ke botshepeng and re batho ba dilibang gore ntate modimo ke ena kgethileng gore taba ena e ditsena kore re trinity
0: borago
1: bo tironeng re pitsa emeng ka maoto a marago re
0: eme gantle ntshwarele fela ganyane mogale mono ke boele ke fetise mabenkele
1: thank you Matt.
0: Mamedi here ke ditipatipe ke tlhae ka mona ka mabenkeleng ke tsebe o kgutla
3: o ga ba le hlasipa la bothata ba molao o tsorro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientel Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
0: mame ditaba ke tsena e ka be o kgathetse ke o se kgone ho fumana diloanu tlasa lebitso la hao na e ka be lebaka ke gore o tlasa debt review debt clear sa e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao mme se o lokelang ho setsa ke gore o romelle sms e reng thusa ho 3351 thusa ho 3351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau romela sms e reng thusa o itsebile le ho 3351 debt clear sa ke company ya karolo ya consumer welfare e tlasa ncrad 2 ho na le melawana le dipehelo mme dipelo di a sebetsa romela sms e reng lentswe lena ka thusa o le romele ho 3351
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
0: le sedie fa mo ke mollelwa e ge haile e robo mtjena metsotso pele ho hora ya le shume ho pula re nya le shume ga tlaballa tsa o qetela ditaba tsa letsatsi ke gaitsedi ya ka tsietsi mohaladi fela ha jwale ke ntse ke buisana le mme Liliane Molakeng Hlupho ge shebile taba ena ya hore ke e mong ka nnete ya buang a sena le ho loba le thore ke mosadi wa sethepo mme Liliane ke buetse ko amohetse hape
1: ke le bile ho minani mentwa
0: ke ha re ke re shebe bakeng sa molekane ena ntate a lebusa
1: ntate a lebusa daddy
0: ke dumela ho na le diqholotso bophelong ba motho e mong le mong o nyetswe sethepo o sa nyalwa sethepo re shebile lehlakore la balamo ba rona re shebile ha ebe motho a ntsana le matsale go na le diqholotso a re tla lenyalong nako tse ding ntse ke sa nyalwa sethepo kele ke itletse fela molekane wa ka ikgethetse nna ebe ntate motlong o ikgethetse nna balo ka ikgethetse nna ebe bale e ba ditlhobešano wa tsebankebe a sanka ena ke ngwana lapeng o tswang lapeng le re sa le gateng kore o thole o tsekwa le ntho tse wena o sa di tsebeng o fitlhela ka ga ditaba tseno tse kgathatsang balamo le bona ba o sheba ka lamoleka e ka go fetotse kgaitsedi ya bona e sale a nyala ka mokgwa fedi wa tseba dikgobišano tsa dingwetsi le matsale le molamo ke ntho e ke bonang a ke bone le ore e tla fela obane le mme matsale le yena nako tse dingwe ba bangwe ba bona a ke re ka o fela ba ntse ba na le mogopolo ono o tlo nka sebaka sa ka o ngwanena wa ka e ka re bale wena ga o ba watswalwa ke tsebe na ba o kgomme lebelefe go na le ntho eno ya dikgulagulano ge shebe letlhakore la ba le apereng leloko ka bolona la makgwakgwa taba e balabaeng ka bang bona gobane mona re bua ka batho ba bararo ba ratanang ba tla tswela pele bophelong fela he batho ba bangwe ba ka thoko be e leng leloko ba ntse ba tlhoka gore ba bangwe ba bona ke dumela ba na le dipotso tse bang le ya nna tsa tlhoka dikarabelo mme go bona bona ba labaeng ka jwang taba e kao fela ga ba iwa
1: ke le bone ntwa ke ka rata go pula go ona le putso ke sa o arabang ka yona re dula ka o fela ntwa
0: ke
1: ntse ne e wa ne ene re dula ha monate go tla go ena na putso e we botsa ngona jwale ke utlwe se sa hantle ene ke taba e tileng empa go re tsa nnete ntwa ke o makgwakgwa a legato makgwakgwa ke fihlile ka amohelwa ka mofuthu o mo makatsang ntwa ke le mme matsale wa ka ke motho a lokileng ke motho a ithapelelang ke motho wa ngaka le ena ke gore ke motho wa mogolo wa golo semoyeng le setšhabeng so ke bone ke thotse lelapa monono mo ke bo ithuthang go ngaka ha ke ikemiseditse go kena ke ko aga tsena ke thabetse taba ya gore ke na le batho ba e leng gore ke tlo sebedisana mmogo le bona go aga go etsa ntho tse ntle gore re na le di-plane tse ngata go etsa sepele sa pele sa setso monana South Africa so ntho tseno ke di-plane tse golo agolo tse re nang le tsona tse batlang gore motho o ikemisetse so ka nnete ke amogetswe ka kgotso le lerato le leng le makatsang le ntswa ke ga o bobi le bo le bongwe bo kila fitlha ka kopana le bona wether malokong wether eng ntho e ke ka etšhong ke gore he batho he ba le ba makala ka taba ya tshepo le ka saeteng la ka familing ya heso rona le batho ba e leng gore ga ba ithabela ga kalo because ba sa utlwisise ebe jalo le ka dipuisano tsona tsa magadi tsa eng o na le batho ba ikhulelang morago le utlwile bona e bana dithotse jalo mare in the main batho ba le ba ba supportive e le taba gore ga itsedi wena ga o thabile re o thabetse and ntho eno ke ntho e golo agolo gobane go bana le supporto eo tlatsa ka maatla ntho enono
0: ke taba tse thabisa
1: ka nnete mme wake so e jalo mmontse wake
0: mme molakeng ha re ke se ka nna ka sia jela ke ga re tsebe mo ba o bitsa ba ntse ke sa lele ene e ka reng ntse o le ngwananyana
1: ke mme makopano
0: mme makopano le mme ba bakwena ha ba kopane ba na le mogopolo o le mong e ke dumelang gore ba batla go bona lelapa lena le gotse gagolo ba kentse molekane dipakeng ditabatabelo togo ya lona go tswela pele le godisa lelapa le tlhoka go fitlhelela eng le eng ebile le bana ntse ba godisiwa ka letlhakogong le leng
1: ke le bua mentswa ke ke sa le balentate ya go buisa le se o he ga morata monna yo men tsa ke motho no no o wa communicator o etsa ke file le ga tlo le babedi le mme ma ba kuina ha fully ga mona tantsi ga mona e tsiki motho ana le fear ha holo and ke rata lo nka motho jo na o mo le bua ha holo holo le ha ke le bua le mme ya motsweng ao ke me phakane hlopho ao re amogata ke mama le yena o tswaletse mohale ke ntsho e bohlokwa hulo ha motho a o diste hantle mmentwa ke o gona o bona ka ntse seng a tse wa dietsang hore a e motho no ithile o disitwe hantle so ke le buila hulo nna toro ya ka ke ko tswela pele go aha lelapa lena la magwagwa khotso e beteng pakeng tsa rona ke lakatsa lo gore bana ba rona ba gole thabong le legatong la Modimo le gape re boetse re batla go thietsana ditogong tse o re nang le tsona kae ke oletsetse re batla go aga sepetlele sa pele sa setso e se ka re ntate Modimo le badimo ba ka re fa maatla gore re kgone go fitlhelela tego eno ya rona and e se ka re Modimo wa ka re tshireletsa mentswa ke re phela lefatsheng le leng le le gore batho nako ngwe ba thabele ntho tse ntle especially hai le na go ile go ba bona gore se thepisi ya tsebetsa batho ba bangata ba ira tshono ba le ka re jwale re kenya ba tsadi ba ba mpresa gore wa bona ntshono e tsa go sane jwale monno na wa ka o tla ba re le yena o batla go nka tshepo o bana ga se bua nnete batho ba bangata ba bontate ba se batla tshepo empa go thata ka malapeng ba re go se ha ba tshele sa ha ba dinile tsane le sona ka mabaka a mang a u tswa halang mara go bane rona and o la ibua e di ntshana ya hore especially ka kwena ba tla
0: unga ha ha mo no ke a bo sona mo no ke a bo sona a o hle ke a ukwa he mme matsale wa hula hle o itse ke mme mang
1: ke mme thakane hlopho
0: a o mme thakane hlopho ha go hula eh a hlanna be letsatsi le monana eh mme o itse wena mme ma
1: makopano
0: le mme ma bakwena ke rata fela go bane go na le ntho e ke e tsebang e kareng bobedi ba lona le rata setso mmogo jalo ka o bontshitse mme le na le tšantšelo le tšheso ya sona le tlotse le lengopa le le jena ke bone motho ye mongwe ke mo bone ma bakwena mono ka matsoku a tseba keng jale a ko bone ebe ka nnete nagana ga e ne le gona go lo tlala fatshe o fitlha magwagong mona ba ga usiwa ka ba o supa lengopa ba re lopalela o lo tlela lengopa le wena jalo ka basadi le wena o tlotse o kenye dikgolokwane o
1: tlotsega
0: ukwe ke tshwe ke re wa bona o latlha sebeletsa ruri ka nnete wa tla ithusa

0: ngwanenwa ke a mo rata, ngwanenwa ke a mo nyala. Ga o keta go mo nyala hebe le ikela mona
1: siakgala mo sunfeed e gotlile e tshesa go feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa. Lo keteke mmogo le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. V Sholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a Supreme Bukchan, Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Di tikete tsona di fumane ha sunsity.co.za. Le ticket pro hok alaga 350 rand ka soon. Sefiti, kizi ya kala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziya kala mo Sun City.
0: Ebe o so rekile tikete mogotsi. Ke botsa fela bana di 27 ke tse. Tikete. O tla hle ho be monate. Mamedi ke metsotso le shimele metsi mine pele ho hora ya le shimele motsolo mong ho ganya shimele motsolo wa pona ke tla tshwara taba mono he. Ge se ka sike. Ke bona na ri sa kae. Ntate Morama Khamisa ka moka Mount Fletcher ke le buile ha holo ntate Tshepo Sani ka moka Ruvel rurele a thunya ke le buile mongaka hore ntswa kana ke ntse ke dutsi le wena hle futlela hore nyane ya ho qetela ke le buile le nna le wena mshengu shabalala ka mono shabalala lala ka mono ka matla ke nka za strong four ways mo majwala ne matabola ke le buile le sekolanyana ka mane ka clockland o go ntsa dutsi le nna o tla thijwa ke hora ya ho qetela. Re thabile Nthako Roxville mo le wena ke o lebuile ba re ntwa ke re mametse seyalemoya hle ke mma le bohantaleng ka mona kama foga kha ka Bloemfontein le wena Bongani ka go lose ka hona ka mono ka Ruben e ntlatsetse huvelela ngolla he ntate Tau Molapo wa lebaka shushu o go mametse o mane phumula mqasha ka nqena ho fela ho Lanas ya South o mametse seyalemoya ke lebile hle mama Winnie Tshipe halao a re ke o mametse ha monate ko jile lala ko jile ka tsebe tshebeletsong ya lesedi ka leqhula 89.9 Steve Branford mo le yena o re o mametse. Bethlehem mo Thembi Nkosi ke lebile hle ka mono ka bohlokong ka Bethlehem Thuna Potlaki wa Sikila ke o lebile le wena ka mono ka Johannesburg. Mabitso ko lebile ka mono ka manyanya a Fusion Screen le ngwane no we so kana ko eno na o na tsa mamane R57 pakeng tsa Heilbron le Sasolburg a o lebile ka mane ka Pretoria ka tsa mahantle hle thabiswa Mokwena mo ukwa mogathela gaitsedi ya ka o phumole Young Wayne ke lebile ka mono ka qatsha o go mametse le mane Tankiso Mogosi Masula Dia le Melodying Selotheletsane Senegal Deliwe Motsei ka mo ka Kroonstad le wena Masabata Malefane Okni Kanana Dumela Roy hi Solita Kalo ke lebile ka mono ka Henneman le wena Juju Evodia Bontes Motaung wa Modise wa se ka ngwala ntho e ngata ge ke bone Motaung ke Juju Evodia Bontes Motaung wa Modise wa Motanyane Motanyane nna ke ko wa se ka mpha mabitso a mangata darling Nuclear Alfred Swai ke lebuile o mametse tshebeletso ya lesedi le wena Mphikelele ka mo ka metsi mangolo ka Orangeville Beltfontein Thabiso Motlodisi ke lebuile Allington wena Tenene Mosibi ke lebuile hle Tenene Mosibi ke gola ke bitse hantle Sefuba se tutile Mike Mamuthena Ishmael Palacios iko ke batho ba modimo hleng ei sefuba sena se le sona ga se so kwa le ka dinkong ka mo ga o roba le a ke re ba le ga se bolokile ka dinkong o hema ha botlhoko jele gore o heme o lokolile ke gona gore o tlo a tlama jele ga o a tlamaitse wa mela mahanane mmona huwa me ba le ho thuse ntwana ya ho gotlela mm ha ri ipa ba le mbana be swenge na go ye e ya segamena mm ngkhono matshulele e se ka utuka mo ka tsa tsone mehela ma se ka utu ke le buile hle nofo Morokhanov tsa utse ke le buile wena tsa utse le seba le ngwane na we so re ke dada ka maplasing a Hillbrown ka mane ka Virginia ke ma motho a mametse who are you ke musiwa mudisa yesi e mudisa yesi musiwa ke le buile ga itse di a ka mmino monate mogena wa makoteng taung tshiso monyatsi Virginia mathapelo mwa majola botshabelo mogo ga matsebe Eatonville le wena re tshidisitswe ntshala ke le buile mamedi metsotso le shume pelo ho hora le shume le motso le mo e re ke fitise taba tsena Afrika Borwa nako e se e fihlile mme SABC 3 ke le haila hao la simuso la mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 ho tloa ka la leshemele motsolo mo mphutjane ho fihlela ka la leshemele metsiro bo mphupu 2026 ke nedi dipapadi tse mashome a mararo a metsi mine ka kotloloho ho SABC 3 kapa SABC Plus re boetse re utlisetsa dipapadi tsena ka kotloloho di ya le moyeng tsohle tsa SABC na ga bophara ho tloha moketeng wa ho gakola mohope ona ho isa papading e kgolo ya pele ya Afrika Borwa kgahlano le Mexico sena ha se bolo ya maoto fela ena ke nako ya rona all of us all in ka ho fela o sike wa fitwa ke motsotso ofe kapa ofe tsena tsohle ho SABC fela mohasi wa simuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026 le seriye pe a ke molele mabedi ge re tlo ya ho kenya le mo go tla tshohla taba mono wena mathuso khanya ka bo ka botsabelo ke le buile hle le wena junior mahlomola ke le buile juju matlakala lengkwane Zamdela Sasolbeck mo profeta Isaiah Sibeko ka qala botsha ba re ke serame fela ntswa ke ho podile ke Baghdad o rona le thato le fikile thabethe o fitela o reng ya o qetela ke le buile danko se ka utu ke serame e ka re bitso la ho le sa mena wa se tsaba ka buche ila mpa ba le bitso ho wela o ka ba serame wa tsaba serame ha ke ukusisi o tshwana le batho ba tlaile ntsona go di ntsona tsena bo juni bo julai ba tsaba serame jwa le fitlile ba mmoli e le go di tsa lona tse ha ke so ukusisi ke kopaletse ke ukusisi ke a kopa matshepiso motlui le mamelao matabola ba mametse ka mane ka Soweto qwaqwa lusi ka mo tello ke le buile hle wa le sandawana ona le na khuwane ke le buile hle le wena tux me wa tux le KB fela na o ke dumela ona le dibitso ha o bitswe ha go bitsa tsone me wa tuxi di thebi o hantle wena o ma ke batla le bitso ntsa mabitso meiyaga ntsa mabitso meiyaga masimama ka moka ga mmolutsi ke le buile haholo le wena ntibi moganyatsi matlake mo a ke mang asisipho e mosala asisi ponyoka ka matlakeng le wena once mosala ka moka go nje farm ke le buile haholo yena ha hlalosa fela o mametse fela ha ithalosa ena ke mare ke fete kgaitsedi ya nyofa le bohlale wena o lema ke u ka kgaitsedi ya bomang wena o ma ke ke di ke tide ke a feta modweni ke le buile ka mono ka West Side Park, Maria Majwang, Mahlabe Majau ke le buile ka moka makele ke tla ga o sentjwa ke uma metse ka tlhoko ke rata le puo ya hao nahana hlekise ke simosotho Jabulani Simpi ka tle hong ke le buile okay le machite machite kometsi Zastron ke le buile Thuso ka moka Clip River ke dutse le wena ntswa ke hle mkhono mamola ngwana ka mane ka senya mo ka qwa kwa sibungileng ke tone tlokolen mo ipone la mini mo dry ke le buile ke ke pineng se bahle magetha ke le buile le wena malifuhwa di Davidson okay tse ding di se di pheta wa tsa ho ye wa bona di bitso ke bona ba le motho a khutle ka nomoro engwe wezava ke tla di bona mahlo aka a gona bona le bitswa di pheta ha maholo bakeng sa papa di ni monna pule molala ke le buile botshabelo mo mahwana mahwana ke le buile le bitso wa le bona o qala le bona Simpiwe Nkelamba ke le buile le bitso tla ba mo le bona ke le bona ke le shebile mahlwana mahula mpia iri ke etse tjena ke a o tshepisa love mona ke nyolwa le bondo ka nnete ke a ikana ye

0: motho yo nana wa ga age gapelela le namane ena ebe balege o ba moneleng yalo ba monate ga dingwe bophelo bonana gantlentle ebe wa tsamaya wa tlhokagala o sia ngwana go lenyalong lewa ke re ebile a se gabogeka ga se re a bonneteng ko re sa okole seswa ka magapa ebe ge o setse mono fele ke gona a tlo go boswa ngwana eno a go boswa gore ei wa gopola mo ebile ya se geno ebile wa gopola bo rakgadi bano ba e ne le borakgadi ka kgomo ye wena o keneng ka yona ba mo gopotselo ga ngwana bo a buti ya gona wena kapo le ena ntate eno ebe go sole thata wa kgona mo bjetsa gore nna ke rata mmaise ngwena ompa utlile ko o solesio go ka molwanela wa mo defendela jale ga ke re shebe taba e nana ke ntho e nepagetseng ga e ba o fetile mono kapa o iphumane ge o kena o la nna feta boemong bofeng mme pele re tlo ya moo ke batla o inagane gangata ke na le lebaka gobaneng ke tla ntlheng ena kore ke batla go utlwa ke na le lebaka mme lebaka leo o tlo le utlwisa gantle le gore ga o nagana go nka qeto ena e ke buang ka yona gore a ntswa ke ga le tlhaile gona ga itatlhela ka kore ke ke tlo ke tle mona ntlheng ena ke batlang okay nako yaka e sa ndumelela o na le mo ke batlang go tla teng mona mo e leng ntho e bang ke yona e ntseng kgolotso ya nsutuletsa mona kae ntho e ne ke e batlang mona ke batla go tla go yona ebe ge o mpha maikutlo gore ka nnete o bua e ntse e le ntho e kang e ka o sebeletsa wena kapa o dumelana le yona bane tshe batho a se le nyalo se le mo ne ke batla o nyalo le nna ke atla wa mme mamukwena mamukwena o hopola o na le ho hong ho wena mo ke ke tse je nan tswa kana ke batla ho kwa na itlotla nsebeletsa ba ebe tla loka ntho e ke batlang go
1: etsengditlamatseekopaneng
0: e butle pele ga ke tle mono ke tla mona ke batla go tlamo comeon bontate ba bagola come on a ntho e gana o etsa ntho eno e batla ke kgola e mpha ntho eo
2: ke monna gotho monna ke nkuhalle empa tsatsing la kajeno ke alla gobane ke suffer-ile emotional abuse for a very long time and is getting in my mind suffer-ile emotional abuse ka tsela tsa mefuta yohle bomme le bontate diqeto tseo batswadi ba rona ba di nkileng ka rona a tsa go kgetha go nyalelelwa le rona di ge tlhekefeditse go lekane mme ke buelelela ngwane e leng gona a tlang lefatsheng kapo ngwane e leng gona motswadi a ya tlong ka diqeto ka ena batswadi ba rona le a re fosa le a re fosa go bana le re sia le tlhokagala re sala ka gara di-consequences tsa go lokisana le diphoso tsa lona ge a tlhekefetswa ke banna beo le ba kgethang ka hlekefetswa ke batho beo le ba kgethileng basadi beo le ba ratileng batsing la kajeno bomme le bontate ke kopaleng kutlwe ga ke buelelele ngwane mong le mong ke buelelela bana be e le gore ga ba utlwe bana be e leng gore ga ba na tokelo ga ke tsebe gore na nka e beya jwang empa motho ya ka nkutlwang tsatsing la kajeno motho ya tsebang moo ditokelo di yang teng moo go tlamehang go bue teng kapo moo motho a ka thusang teng he re ya safara rona bana be e leng gore batswadi ba rona ba nyetswe le rona re tlhekefeditswe ke di-step father ke rona batho ba homeless ke rona batho ba e leng gore ga re na maatla ga re na letho and-e systeme ya rona ya south africa e ka re ne ka bona gore na re tlhokofa batse a haka ka ngona batho be ba sna letho ba sna batswa di gentse re le ba hologentse re le ka o le ka bophelo empa ha o hopola hore ha ona mangwe ne wa ho hlokaetsa sa hobetsa nan tatu ha o kimang ne wa ho hlokaetsa a sa hobetsa letho ebe ho hudiswa ke batho bana ba ntse ba ho hudisa bana mo a nyetsweng teng ba o tla

0: ke fetse ba o etse dintho tsena tse bohloko ka o fela. Here ya safara rona bana ba elong hore re nyale letswe. Ke rata ho jwetsa ngwana a dopweng o phela bophelo bo fetang beo re bophelang. Hobane ke bua tjena na ke le emong wa di-victim, ke bua tjena tsatsing la kajeno ke le emong wa bana ba utlwisitsweng bohloko, wa bana ba hlekefeditsweng ho tloha bonyane, mme wa ka ha qeta ho hlokahala ya ba ke fumana tlhekefetso ya se ne ntse ke e bona hanyane ho tla kgolong, empa ha mme a sa hlokahetse ke ha ke experience ke e bona. O mme le bontate, kgethang ka tsela e nepahetseng bakeng sa bana ba lona, hore le hosane ha o sile ngwana lefatsheng, ngwana a tla bone bophelo bo nepahetseng. Kgetha monna ya bohlale, kgetha monna ya nang le kutlwelo bohloko. Mosadi, kgetha monna ya bohlale, kgetha monna ya utlwana, ya utlwelang ngwana ha o bohloko. Monna ya tla o ratella le ngwana eo, monna yo o tla mmona le hore ha o ntso mmona o rateletse le ngwana hao. Empa bana ba elong hore ba phela ka bohlokohloko haholoholo ke ba sa tsebeng bontate wa bona, empa bomme wa bona ba nyetswe le bona. Ai, ke bana ba sa tsebeng bontate wa bona. Bomme wa bona be ba nka diqeto tsa ho lonyala ntle nngwe a le monyane a ba nka diqeto ka ena. Ha mme eno a hlokahala mono ngwana ya o sala a suffer-a di-consequences. Ngwana wa hlekefetswa. Ha ke bua ka emotional abuse bomme le bontate, ha ke tsebe na ke mme o feng, ke ntate o feng a ka utlwang lentswe la ka tsatsing la kajeno. I'm crying all out to reach you sir or ma'am. I'm crying all out. Tsatsing la kajeno ke kopa o nkutlwe mme, mme o mpatle o nfumane. Wena ya tlo utlwa lentswe la ka tsatsing la kajeno, o mpatle o nfumane hobane re patile bohloko ka rapelo tsa rona. Ha re sa tseba ho rata bomme le bontate. Re hlekefetsehile nako e telele ka hara dipelo tsa rona, ha re tsebe ho rata, ho utlwa bohloko ha re tlameha ho rata. Hobane ha re sa tshepa motho. Bomme le bontate, ke batla mme kapo ntate ya ka re ngwanaka lerato le o fositseng e ka re nka o fa lona. Rona re foseile bomme le bontate, letsatsing la kajeno ha ke be nku, ke thotse ho lekane. Ka nako nngwe le ha o wa bua, ke a tseba ba bang ba lona ke bua tjenana ba bang ba tshwanang le nna bana hohle mo le leng teng, le se le baholo, le se le dutse fela ko qekisa bodulo hobane halafuwa le education. Hona jwale tjenana motho ha wa bala, hona jwale tjena motho o tswile sekolong hobane o tlameha hore o bone hore na o itshwarela ka thata jwang, hobane fela nne a la nka kgetho ya ho kopana le motho a fosaetseng. Ebe ntho tse ding tse reke ke boloi, ho na le dintho tse seng boloi bomme le bontate, ho na le dintho tse e leng dikgetho tse entsuweng ke batswadi. Ha se boloi, ha se boloi. Ha ke le tjenana hobane ke re ke louwa, ha ke a louwa bomme le bontate. Ke na le bohlale ba tlhaho, ke na le
1: nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re mmoho Kgolisedi FM.
0: A le bohlale ba ka be ke bofueng ke mogana modimo mo mo mo le nteng tsatsi la ga je. Ke na le bohlale ba ka. Empa ke na bohlale ba the universe. Ha ke na bohlale be o ke bone weng ke le fatse ka poki government. Ka baka la hore ke lakatsa ma ho tswa sekolong hore fela ke itshwarele ka matsoho ho ba ne step father. Tsile sa kgetha hore se neglect. Tsile sa kgetha ho lahla ha mme a qetha ho hlokana. Tsile sa kgetha ho tswa bophelong ba ka hobane mme ha sale le yena thuso ya ka. Jwale ha thuso ya ka e se le siko. Ho tloha dilemong tseno tsa the age of 13 years ho fihlelletse tsatsing la kajeno. Ke ntse ke safara ho lokisana le diphoso tseo mme wa ka di entseng. Bomme le bontate o bohloko ho tseko ho ratuwa hore o iphumane o batla ho feta eng o batla ho iphoma. Ho bohloko o iphumane o batla ho iketsetsa family le batho ba bang. Ho bohloko ho tseko ho ratwa. Ho bohloko ho ka bona lapti mamanye le abuti wa hao. Ho bohloko ho ga o ntso feta seterateng o re ntate mamanye ka re ka be le ntate ho nna. Ho bohloko ho empa tsatsing la kajeno ke re ho ngwane mong le mong ya tsamayang ka hara tsela ena ntseng ke e tsamaya. Ke re ke e tsamaya le hona jwale tjena ke le mokana. Ke moholo ke mokana ke ntse ke e tsamaya ke a tseba ba bang ba lona le dutse mo le kukunetsweng e. Ke a tseba bana ba batho le dutse mo le kukunetsweng e ho bohloko ho meutlwa. O dula o shoshothela bosiu bo tjhabane bo dikelang. O dula o bontsha hore o ka tswa ka hara ntlo enonong eo o dulang ka hara ona hobane mmao ha o sia o reketse ntlo kapa hobane ntate ao ha so ka o etsetsa lepo. Ke tseba bohloko bo leng ka hara bona ngwaneso. Ke phela ka hara bona ke le mokanana ke se ke fetile dilemo tse 30. Ke phela ka hara bohloko bono ngwaneso. Phela ka hara bona. O batla mosebetsi ka ntle na hona moo nang le mosebetsi. Ai. O batla bophelo ka ntle na hona moo nang le bophelo teng. Empa batho ba o bonang mono ngwaneso ba bona o phela ha ba tsebe hore o phela ka itshutshu. Ha ba tsebe hore na o robala o jele jwang. Ha ba tsebe hore o robala o etsahalang ka wena bophelong. Batho ba bantsi ba o bona o feta mono fetu. Batho ba ba o bona o feta mono fetu. Ba bona bophelo ho wena. Ba bona bophelo ba sa ukwisisi hore ha o tseko o rata. Ha o tseko o rata fetu. Ha o a phamisa hlohonolo ko o rata ko hobaneng o leka hore o batla ho hlola bophelo. Empa tsatsi la kajeno ke lakatsa hore ho ausi ya kenang ka hara dikamano a na le ngwana. Ho abuti ya kenang ka hara dikamano a na le ngwana. Hlokomelang bana ba lona ba feto. Hlokomelang bana ba lona. Sheba motho o kenang ka hara dikamano le yena. Sheba motho o kenang le yena ka hara relationship mo shebe. O mo shebe hore na ke ntate ya nepahetseng hore a ka ba le ngwana hao ye. Na ke ntate ya ka tshwara ngwana hao le ha o so le siko lefatsheng. Hey. Hey bana ba bang ba phela ha bohloko ba tshwanang le nna. Ba phela ba lokisana le di-mistakes tseo ba sa di tsebeng. Hona jwale tjena na bomme le bontate ke re ke ya hodimo lefatshe. Ke batla ho kopanya bophelo ke batla ho ipotsa hore na hobane mme wa ka la kopana le motho wa tje. Ke a tseba e mong wa hao le wena moo leng teng wa o ipotsa hore na hobane ntate wa wa la kopana le mosadi wa mofuta o jwalo. aba tsamaya lefatshe wa sephati kore batswadi ba bona ba re kopanye le batho ba tjena na ba qeta be ba hlokahala sala sala o le mong o lwana ntwa o le mong o qekisa ho ratwa empa ke opela bana ba ileng ba qeta dikolo ba phela jwalo ka nna matsoho gobane le kgonne go hlola bophelo o no se bobebeng ba le kgonne go bophelo o bo hlola jwale ke bua ka bana ba e leng gore ba tshwana le nna at the stage o le drop out o na le laesensenyana ya gago fela o na le wena bophelong mona e mong a na le letho but you feel like e ka go ka ba le mo o hiruwang teng o kgone o survive wa o phela batswadi le re sia ka gara ntho tse botlhoko jele ke re lona ba sokang ba etsa diqeto tse jwalo ke a le kopa bana beso bana ba lona tshabanang ka bona ngwana o a se ka ba hodiswa ke monna o ntseng o mmona gore a na boikarabelelo se ka tsamayang ka moka botlhe sekasheba gore ke chama boe sekasheba gore na o performa jwang le ntshwarele batho ba bagolo sekasheba gore na o performa jwang gana le wena kae se ka ratela motho ntho tseno ratela motho di-qualities tsa gore ga o le kenana ga soka mosia le ngwane eno wa gago eno o mo beile matsong a nepaetseng empa ke re go batswadi ba ntseng ba kgona go tshwara bana ba bangwe ba batho jwalo ke le opela diatla mme ke le golela gae ba se ka modimo wa ka leetsa gantle le tswelele pele go etsa gantle empa for those ba phelang ka ga di-consequences tsa dintho tse ke phelang ka ga tsone gae ke batla go le jwetsa gore bophelo bo botlhoko bophelo bo botlhoko bophelo bo botlhoko batho ba o bona go tsamaya mono ga ba tsebe gore o fedile ka gaka ga le o noso nako ngwe o kampona ke tsamaya mono bomme bontate kampona ke tsamaya mono wa re ke a phela ga ke phele ke swele gale ka gare gale ke swele gale ke swele gale ke swele gale ke ne ke swele empa ke re gomme kapo ntate ya reng ke batla go utlwe ke batla gore ko thuse gore na o ka thusa ba bang jwang ke kopa o bue le nna lentswe lena ke laka le unique fela ke dula ka gara le dibane gore ke tshile le gore le audio enana ga e ka fitlha ditsebeng tse gong bophelo ba ka bontse bo le tsietsi empa
3: Zero eight six triple zero three zero eight four. Mamedi, ke sa botse sa dutseng tleng ya ka. Na o bona ho ntse e ntse le ntho e lokileng hore o nyalelwe le ngwana hao kapa o nyale o na le ngwana. Ke mahlako ga mabedi ka mogwe ke tla ke utlwile mo le ka le o gaitsedi ya ka mona. Ntate a ka nna nyala molekane e mong hobane mofumadi wa ya hlokaetse. Ebe le ena wa tsamaya ge tsebe eno o tla mo tshwarabang ka nqe nngwe e ka nna ya ba ntlha ya mme a nyalwe ke a nyalelwa le ngwaneno wa gae ebe mme wa tsamaya ngwana o sala a ka katletse bophelo ka boima a sa fumane tshetso ka nnete ntse re le mo bagotshi ge ntse re ikutlwa go se re ka nna ga ra ya ga lo batla o tlhabelwa dinku ga ra ya mabitso kore ke botsa fela ka moya o gotsitseng kgatiso e ne e lang ama maikutlo a golo ka ipotsa gore ka nnete le ga e be go thwegere re batla go move on ntse ke batla lenyalo ga e be re tswa ka go lona ye betšhe o kile a nna a nyalwa o se utlwa gore o batla go nyalwa gape ke ipotsa ke eng ena o sa e tholang kgetlong la o qala ebile o bonyale le ngwana a nako e nngwe motho go ntswa kena ke a tlwa ke nyetswe ke la nna ka ba le ngwana fela jale o utlwa go ka nyalwa le ngwana gago o tshwantse o utlwa mathata a teng bophelo mmo o ga se ka o fela o tlhalosia ga se ka o fela bona 086-000-3084 nalo wena re buisane mono le mane WhatsApp ho 079-758-5066. Yo le khale. Ke bone ka nqena.

0: Mesoso e mashuma ma bedi motsumong ka morahora ya le shumele motsulumong jo mentswa ke se tlo sena se bua le nna se bua ka nna nna mme wa ka o ile a nyalwa ka nna ka sotle ha ke ntate wa neng a dula le mme wa ka jo bophelo ke teboho le busa to spirit a re ke tseba a re ka mona ho bua ka nna jwale ke batla o tla uka maikutlo a mamohlomong ke methwaela e batla re ka ho re ne re nyale le tswe le bomma rona ke a sotleya ba bang ke a gola he motho yo a nyetseng molekane wa mme wa gae mme eno a nyetsweng le ngwana gae ntate eno gana maikutlo kapa botho bona bore le tebo o sa fetile ntswa ke tlhoilwe ke bagaisane ka lebaka la mme wa ka le ngwane so yang tlatlhamang ga ba pate goba ke ile ka lemala temporary disabled ke kopa o ba motlhoka lebiso okay ke batla ukwa tabene reng ke tlhoile le ke bagaisane ka lebaka la mme wa ka le ngwaneso ya ntlatlhamang ga ba mpatle e le gore a ke so thole gore taba ena gao yona ke yese o la nna ba lemle o tema o na le di-temporary disability ke batla go ukwa gore mme wa gao nyetswe mo le wena ga o sompe ntho eno ke batlang ke utlwa ntle ke a bona wa ngola e ga o ntse o ngola valo ke nke founu ka mone lesedi
1: mamtlaone
0: mme mamosia
1: oantle ngwane
0: ke gantle rato laka ke a isa wena
1: mamtlaone ke gantle mamtlaone ke tebe ntate mokamke kantsa mamtlaone ke rata bana ka mokgomakatsang mamtlaone ga o sa ka wa nyalo a se phoso ga wa nyalwa gobane go na le lebaka mamtlaone ga o a nyalwa sa ba le kobatsa ntho eo mamtlaone gatiso yone e botlhoko wangwane tsone e botlhoko angkutsa gona ke reng
0: ke mametse rato laka
1: bana ba bana dintwa tsa batswadi ba ileng jale mpolelele o tlolana ntwa o sa itseben jwa mamtlaone bomme bontete tloelang go tsa ntho tseo ngwana e seng wa mme kapa e seng ntate sa ba lele ka ngwane eso ka re bomme le bontete ba sotla bana ba bona
0: e sengwa ga mmamtlaone o tlometsa mme mamosia ke mme
1: tanke atolaka
0: ga se mohe o ngotse ngwane eno eso a re ga ke a nyalwa le ena empa ke na le o ipotsa gore na ke ngwana ga ena diketso tsa gae di naganisa ga ngata okay ga itsedi yaka ke a utlwa taba gago atšhe ke utlwa e ka nka etsa valo go latela seo ke ketang ke utlwa e ka nka etsa jalo go latela seo ke ketang go se utlwa o ukwa e kore ke eng wa tseya o bala ntho e sampi meaning ga ke sitwa utlwe atšhe kapola atšhe o ga ke utlwe allright o atšhe ga ke utlwe ka nka nyalelwa le ngwanaka go latela kapa go nyala kapa go nyalelwa le ngwanaka go latela seo ke ketang go se utlwa ke tlementina dumela ntswaki jo ka ukwa botlhoko empa ke nnete ke laba letlhonono ntate wa rona o ile a rata bana ba ka ka lerato le tlholang go fitlhela ba itsamaela ka lebaka la lefu mapa le sa tlaole okay re ke utlwe mona re ke tle mona
2: mmela tlhoosedima seo se tshwereng sekeseko se hopotsang batho dintho morago o e lebetse ga ke ya kopana le tsona ya bophelong bake go na le lefu le re tswang go lona beketse pedi ona starteng sa ke mona mme o na nyetswe ka ngwana mme a tlhokagala ke morago ga tlhokagang tatenyana mosedimong ebe ngwane ne ke ngwana a sa utlweng ka ntlong tsa mathaole kore ntatemo ga ke tsebena ebe bo ntate ba tshwanang le ba bona ba ka ba teng apanele ne o tsala apanele na qetelo o na tse maphutha toposene mo motho se o edi teng a se phutha eba lefu di legolo le legolo ga kalo kore ga e ne a se ba bangata ba itsa ntho re ne re ipotsa dipotso ba gomokile nako pele a patwa gona gana o ka patwa gamang o tla itsa jwa mmare le khale de fudi le thaka le mofumadi hai jo botluko e se ye le sena go di tsepitsi mara ha to le le mo mo sa bontse lo ngwana di somo le ngwana e dinga ba le mathateng ya ke pu ga sa mo le bo ha tlente te ba sa mo le bo ro jo ka nete se o thoma na tebe isa ntutse ha o fidi de mai se di sikwe ke ho fidi ni o tla bona o itse fa ma ha bo a ho sa mo le bo le bona jo le
0: le se di dumela
3: Joaki
0: khotso ngwaneso
3: le ka re tsebe ka
0: re tele ka
4: se tlo ho sla ha o so se me sa o tla ho tlo ba ka le go
0: pepi ngwaneso pepi hey go ga ho tsebe ntho tse di nka go ka di fetola fela ka monwana fela gore ntswa ke ke utlwa botlhoko goba ke ye mong ya keneng lenyalong le bana ke utlwa ke ferekana gona go ke mo tlhoka lebitso ke ile ka nyala le ngwana ke ile ka nyala le ngwana mofumadi a sa rate moga wa ka ke barutose ka botshabelo ke bone mona okay o di e tele le hanga
5: jo o sentse wa ke ska o wa hle ke mo ba tsai pole le le mitso o thimo e ho go nda to na feta go yona ke a itsho wa thimo mane ke o ri sa mana ke tsebo ga se mwana ga le me ya hai ha ke tsebe o kae wa lo futle mfa yena a nyame me jwa le uti eh no lo ke mo khutsetse go no me ya ha ke tsebe lo me ya yo kae ene mo shwa se ke mo rata botlhata gore ke go bula le ena o bula batho ba lo bula kwa no bula kwa no bana ke bula ke mo ke batla mo sebetsi wa ke na le license ke sokola go no sebetsi o eh go tlo go tlhola batho
6: eh nntswa ke taba ke foundation mme hobane ha qalo ile ya se ya tloa itsitsitse ho tla ba thata pelenyana mane hona le di red flags hona le di roboto e tla be hlaisitse mala o mogubedu jwale botle difikara ke tsona tsa kana go tsentse re thetsa mmentswaki mara ha o sheba fletsa ya tshela next mara go thaletso ya ka nna ke gore ho nyala motho ya nang le ngwana ka bo go ke nyale ke na le bana a se bothata bothata go re na meralo e tlo tsamaya jwang jwale ka ke hlalosa ke re tsedi ntsa dintho tshwanetse motho pelo ya dintho tse telele o bo so lokisetsa le hlakore le leng ho be le bodulo bo tsititseng be tla ba le haela bana di ngodise jwalo le masipale mane di willing gore ga o kena dintho tse ding ka monana o boso le tsona o diloto manya jwalo e seng jwale go tla ba thata mentswaki la disoye re nang le bonyaope bo le bonyaope kele tse ding tsa dintho tseo ke tsona tse one bana ba tswile ka matlong mentswaki go thata
0: yo e re ke tle ka mona ke metsotso e mashome a mararo ka morago ra tshomelo e nang le motsolo mong lesedi dumela Ndale?
7: Le kae mme?
0: Ke tele kae?
7: Onte. Lentwa ke ntho tse dingata tse ba di etsala manyalo mmona. Mm. Di ka mano ntsa marato. Mm. O tsa tsepane ha ba tswa re di aba kopane. O ba le ke tsholwalo. O ba le e mong ha sa sna bokgoni ba o etsa dintho tsena tsa kgona ho di etsa na konyele. Ha sa tsa kgone ya no sabone ya ni ale useless ale jwang ya na tlan le bana ba hae wa na ra tsi bana ba yana mmane ke me
0: ka hloko
7: e jwale mathata sa hona mo jwale ha ke to nyala motho ana le mana aba ba patile ha bona kwa ene motho wa ntate nale nage sa lenyalo le ite. Lwale, hausa ndo kopanyo manapana mabedi. Matata kwa mo. Ndajana guwa wono wakala. Tulisa sebo kuko sen amema ikuku. Tulwa kile mungona wancho. Kase swaka. Mabedi me.
0: Mamesi ntate, kwa tuwa la pi?
7: Hei, wana kase sibaka kibula kile mungu. Kinaleba ana, le mungu piyo, hene kinale jikamano lene. Le alwa ni 2016. Hili ure, kapa kala ustilaba le chanta ba ukula wana. Yale, akongkula wana, le kinale nena wana. Ure nama sikiba, kula kina akses, hachiku wana. Bane mbana. Gale bana bana ba sokula ba tsa hona yena na bokgoni ba u ka akaba maintain ga re yetsa ba ngale wan again tsa ba tswa ba di ha u tsa mathata o munga bula o mong ke ka bakala tshotsedwa lo ka tsiwo
0: ntate ko le buile wa utlwa
7: thank you kinya muzika ka ka so so ka mo
0: thank you nya bo se ke kinga o qetela mo haleng dumela
8: me mom tso unda ma
0: Kite na kandade?
8: Mnaat. Mameto sosa o mzadu waka. Kena le kini teme anan le mwana ki piso tila anke na le. Kore, kila kata hase kutwa sose se kare. Hako aita lor mudima mo hopole kapa hopole nna. Kaka kena tibo satani bo zwala ba hore kito sosa wana hainu na mtu. Ke dutse le ena ke monkile sa le monyanyana a qeta dikolo ke mohlankana re phela ha monate ka tlumare ka mora hore ke tlo ntshwetse na sehlo sa ntate a ntshwetse ka bua ke makatsa hore modimo a ka ra ka mpha matla kapa a phamisa le bontate ba phelang le bana se ka re ha batswadi ba bana ba ba hlokahala re se ka ra kenwa ke monle ko jwalo bo bohloko bo jwalo ba hore ke tlo sohla ngwana mme o ke dulang le ena kama ntso ama ke tabe ke tsebo re ne ke sa rate me wono ne ke sa rate ngwana ne ke rata motswadi wa modimo ko re go kopa me ma motho o tlhotse o sentse motho sa gone ngwe ha ke tsebe ma motho o tlhoka shekole nana ha ka se hlola a u
0: ga itse di a ka ke hlompile maikutlo a ha
8: ke ke boela me ma motho
0: a se mohe a go re ke shebe fela o tlile ngwana ena we suki ke utlwa a hloka le thuso o hloka thuso zengata holo ke kwa o hloka thuso ya tlhabollo ya maikutlo o hloka le thuso ya mosebetsi jwale ke utlwile bile ke motho a nang le license e hlakile o tseba o driver ke utlwe o haellwa ke eng e hlakile ha fela ka a tshwarella a tseparela ha ba le ntho e leng bophelo ka galetswe la hae tla kokota tsantse re kokoteng di company mo tla sheba re tla sheba yona ga itsela jwale bohloko jwalo ka tshware nako tse ding ke le drop out o la dropa sekolo ho ka nna ba le kae mo batlang bonyane he minimum grade 12 o thola hana yona fela abana le lengwalo la o ganna go gwa ntse tse dina di jwa
9: dumela mmentswa ke le kae
0: amanateng
9: nna kopa ba mhloka le bitse mme
0: e ya ngwaneso
9: nna ntate o la nyala after lefu la mme a seka re sotla stepmother re laba go gotlela ga bontate a rona e le go bana ba stepmother ke bona se ba phela manobonobong ntate a ba go tlhanoetse yaka ga tloa ge bile bana ba gae ya le itse after lefu la ntate ai tsotlhe tsa ba pepenene gore mosadi wa gae wa bobedi ala mnyala ka mo ga le fula mme a tle le le ratole tse se teng ho ha ho ru a ke ba tla mpe ho nyalwa ho nyalelwa ntso tshe e hapelwa le namane yo o hloko
10: mmela mmenzo a ke ke se mametse khosa ha ke bene ka mona ka sekhundi ka mona se bi mamela ka kana ka amanga maemo ke maemo ke leng ka ga ona ke phirela le moradi ya ka ka le babedi ke a tshaba o kena dikamanong ke a tshaba ha ke nahana se ka tlwang sa etsahala ka yena kapa tsa tla feta o tsona bitsong la go nna ke foufaditswe ke lerato a tshe ke iphelela le ena ke le mo ga ona motho pakeng tsa ka le moradi ya ka re a iphelela a ikele sekolong ke ikela mo ke ikelang weekend ga e fitlha ke molate sekolong a ikele gae mona ka sonta ke mo tsamaise ke a leboga
11: kgotso o sentswaki kgotso a e o sentswaki se botlhoko se tlo sena ke nnete o sotla ngwana ka tsela eno a se ntho e lokileng gagolo empa ga tlameya rona bontate ga re nyetse batho ba nang le bana ga re beng le modimo a re beng le modimo gagolo fela ka nnete le nna ke na le ena ka nnete motho ke dula le ena mofumadi wa ka mentsho a ke ebile ke na le 26 years ke le lenyalo le ene ke leboga modimo le nna wa ka nnetebe ke tla dula ntse ke utlwisa ngwana gae le a ka ba baisiwe lefatshe ebile yona jale ngwane eno ebile o nyetswe le a ka tla ngwane wa na le mathata o sentswang ebe ka magelela matsogo ke monka jalo ka ngwana a ka one chair kea gola ka mo godisa fitlhelela a fitlha le o dula lenggono a e fitlhela ba kena lenyalong mpantse re kgona go bua o sentswa ke re kgona go qoka ga ke na le bogona ke a mo neletsa jalo ka ngwanaka o se botlhoko o sentswa ke setlo sena tanki mme ke tladi ka mona ka Bloemfontein o sentswa ke
0: tanki ntate tladi ke metsotso e 22 pele go rara 22 mabedi e tlile ke tla ikgina monana ke bona maikutlo a mangata o na le e nngwe e qata o di-stepa maikutlo a ka gona gona re ke bala ka pele ke ya kgwebong kgotso sentswa ke molekane wa ka o keneleng yalong ka bana ba ka ba babedi ba banana monna eo a mo nyetseng kapa a phelang le ena o re yena a keke a fepa bana bana ebile o ne a sebedisitse lentswe le leng le tlhotlhontsha diseba a ka se fepe dadadadada tse bang ha une molemo go tsona o ba jwetsa sefatlha matlho le gore go ya le nako le bona o tla ba fetola basadi ke di-step in 29 step o tla ba etsa basadi mamedi ke a kgola motho a mogolo ga otho motho a go o tla o etsa mosadi e tlakile o tla golelana dikobo le wena o ba jwetsa sefatlha matlho o tla golelana dikolo le bona tokelo tsa bana ba ka digatiketswe ke nna motlhoka lebitso Hele e ka mamedi bomme le bona ntho e re ipisetsang yona ga ntate wa tseba o jetsa bana ba gore yena a kekeng a etsa 1 2 3 4 ha e seno ba ga a tlo etsa ga mme wa ka tlhokala le bana bao e tlakile sentse le basadi ba gae a kore ke fetisegwe
12: nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms-a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
13: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Love is ke Vanessa o tsama le Brian McKnight. Mamedi ke le buile ha holo hle. Re fitla pheletsong ya lenano lena ka tsela ya mofuta ona ona. Le ga tompopo ke le boetse tlhophiso ya mmino. Mamedi ha ke tswa kwano jwalo ka ke tsholo lenano la re QB ke lenano le teng ka gaitsedi ya ka Pontoise. O khantwe monate. Enantwe monate re khantwe.
1: O laile.
0: Ke bo etsa mamedi gore
1: ke tlo etsang ka stage.
0: Wa tsaka bo go kena le nkotse kgolo. Ha o tla o tla khogidong fela mona sentse. Le mo ba ne ke letsa u so security. Ke ga ke tla khogidong ke lo fita control mo. Hona le perfume e sentse nnate. Ka re kwena. Fela ke go bona nkotse gona dipufunela ka. Ke u kwa ke. Ai man pontwa man ke ba re etsa.
1: Ke tlo otla bona ke tla ka status. Tlase ka ga wa ne o tla busi.
0: Go ntwe
1: ke tla bona gore tsha o so bone letho ha ntlo
0: wena go hla pontu ke ihle king gore ho tletse ka mona fa ke o jang e ka gore ntwe we
1: o sele pontu sele jole he maobane rona ke mametse taba tsena tsa lona tse bohlokotseng maobane le rona ke ne re tshogetsa mohloka le bitso wa a u si ngwana wa gatana le motho wa hae ke bana ba mmiale mo ba ntate ya le mong o nketswe ke ngwana abo ore tlontlolo ena humiliation ena ka nete ya moqeta a re bile ha swabe ngwana ena wa habo o tsama ide wile kwana mo boy friend e dulante
0: mo vile ini ngwana
1: ka go wa mo ba kgiana le yena kwa ene mo tlhoka le bitso ha so ka fitla dilemo tse mashume a mararo sena se bolela go ngwana abo o ntse re tla se di dilemo
0: monyenyana
1: a utlwa ape le taba ya buti ko qabanya la lapa ese le jwa go ka tshogeta batse jwa ka nqane mabedi o ra le shomere metsi medi RQB ke la bogagola legato dikamano le mealo mmino ke wa legato ge sa ba ditaba tse tlotlile marangrang a dipuisano me sesong ye le shomele mesong tlhano pele gora ya pele ge sa ba dipapadi bafana bafana ya bapala mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tla di sheba FIFA World Cup 2026 ka nkano ra pele 5 play at 1 setlho sa letsatsi se tlabe se re teng ka nkano go metsotso mashome a mararo ke sa lerato ha mamelo konto
0: kgaitsedi ya ka ke lebuile haholo mamedi ke lebuile hle mo mamedi bo monate mananong otlhe a tshebeletswa lesedi e re ketswe ka ke etse ntho fela mona e o na le ntho fela eno e ke tswang ka yona o tla ba santsa a latela kgaitsedi ya ka ke lebuile hle bo mamedi bo monate.

0: Na o bone se solo sa phone e ntsha ape.
1: Eh, o etsa halang?
0: Ke se solo sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
1: Au, tsone ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
1: ke ya le bankeleng le how feel a pep hona joale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom.

0: sebetsing, lapeng, sepalangweng. O saltsotelle hore o hokae le Sedi FM lena le wena re khuba busiu ho le Sedi FM mosebetsing la beng se palangweng o saltsotelle hore o hokae le Sedi FM lena le wena re khuba busiu ho le Sedi FM
1: Luda Van Ross, Keeping My Faith in You. Pejanamane, renkile pina ya lira. Ke lerato ore wampalia. Ke tse pedi, tse ro bapaletseng tsona. Mumamedi e shebena kwa bona poetse. E tla re e le shomele metso e seletseng ka mora hora ya le shomele metso medi. RQB, ke lenane o le kenang manta ho lebala bohlano. Empa nna ke fella laboraro ka tjena. Ka jeno mabedi, ke laboraro kgwedina la matsatsi a le shome. Ke kgwedi ya a Phupjane selemong sa 2020-26 Afrika Borwa hona ke radio. Na ke horoto ke matinkela ke le rrapule mathanka mpeng opere dumela motho e motle. Lebiso la ka ke pitso solve axitsumane le rrato la hawa. Empa morago ntsena ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelwe.
2: E ba le ponto wa selebo go tloga ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.
1: Ameri har le boe jwa lentswa ki roi kate motlong ka le monate le bitswang ka gore ke re mmoho. O tla gore nya borobedi o hotla kwano gore nya le shumele metsimedi. Jwa le nna ke tlo ka ka sa o tla kwano. Ho ya le shumele metsimedi ho ora, ho ya le ba jwa le ho ora ya bobedi. Jwa le ska ba ya kae ka paka ya mosebetsi o motle. O tla qatela mantsibuya ke re nna ke qatela ka tseno. Hobane ke le nana o le bulela manana o ohle a tlang ho latela lena he a tshebeletso ya lesedi ha ba kete ka tsatsi la tsolo ka jeno happy birthday to you ha ba o kete ka kgodinyena hopola hle ha o kete ke o le mong o kete ka lesiana moya se se holo ka rona ya Afrika Borwa lesedi FM happy birthday lesedi FM le lona le kete ke le bone tseding tse ngata ke tshotsena bana monongwa ha Sena se aremoya sene se tswara di lemo tse mashome a tsheletseng le metso e tsheletseng. Ke ka ho reng hashtag 66. Ke mollelwa o a ratwa o a lelwa. Re boetse hape re kgweding ya batjha ponto. Re kgweding ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe hape. Ziyakhala, Mosan City, Lesedi FM le di lemoya tse ding tsa SABC. Hle hantlentle ke meanyegenye ke hantlentle ho kopakopane fela. Kgweding ena ya mohatsela mamelo tshebeletso ya lesedi ke tlo rekisa ke qeta re tlo tswela pele ke tla ofa monyetla ka nkano metsotso ya mashome a mararo ka morago ra leshomele metso medi o tlo kenela mokhanthufa wa hao o tlo qhoba bosiu le mokhanthufa wa hao re etsa ha ile la boraro tsena fela he hore mo wa lenteng a tla ikutlwe a re bohlokwa ebile a tla ikutlwe a bolokeile bophelong ba hao ke a le bua letsatsi le monate ke ka hore ba kgethetseng letsatsi la bona ka la boraro lena la lerato dikamano le meyalo gore ka nnete le tle le ba bitse mo wa lenteng ba bang ke a tseba batho ba hole ka mesebetsi ba dibakeng tse fapaneng mme o na le batho ba ba saletseng le malapa o na le batho ba ba hodisetsang bana ke gore ke ntho tsena tsena kaofela tsa bohlokwa tse boileng gore di etsala fela re tshwantse nne re gopolola gore lerato ke ntho ntle ke ntho ya bohlokwa mamedi ya tshebeletso ya lesedi re ke etse tsena he e be re tlo rekisa ha ke qeta go rekisa mona re tlo hatela pele go na le pina o tla e utlwa kwa ona nako e ntse e tsamaya pina ena e re tlang go bapalela yona ke pina ya Monica Matsa Manjalo le Asha e bitswa ka gore ke a slow jam.
2: E ba le ponto wa selepo go tloga ka gika.
3: In the middle of the night.
2: Hashtag Hamamelwe.

0: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
1: Ee, o etsagalang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, go jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sale.
1: Ao, tswale ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago
1: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom.

0: asiphelelanga. Mamela tsebele tsela sedi mona ke Voice Nova. Wa tla mona te maqhubunga ga so 87.7 ho le ba jalo 106.6. Mona hane mo hopole o hopola rena ho ba neng ile wa kgethena 086 3003084 o hopola o sebeletsa ka thata o hopola o phela ka thata jo ene ke a kwata bana kana go tsohlela boraro tsena batho ba kena le batho ba molemo bophelong ba bona ba dikamano tsa rato le bona ba lenyalong le bona ke ke utlwile bontate ba ikotlang sefuba haholo ka batho ba bona ntate o kena bontate boholo o kwentse le mme wa bana ba ka mme a ileng a nketsa tsena e ausi e ke utlwanang le nao ka mane tsena re a se a ngata batho ba bomme le ba founa la ba le ka ga dinthogontho go ba le hopo mo ba le ratang ka te ba founa le bana ba o ileng ba lebe tse ngata o kopanang le bomme ba buang ka batho ba bona mona ke eng le tshabisa batho e le leng mmo le bona dumela
1: dumela ntate
0: wa utlwa se ke neng
1: ntate wa ka
0: ee ke bua le manga
1: nna dating ko bue mo lns ya south
0: ee
1: mona ke kene mo maratong e mofumadi jwale ke motho etse ke tla etsa jwang
0: ee lenyalane kapa le ratana fela
1: ne re ratana be re tlhokane
0: a le senyaranyalana
1: re na le ngwana na le 2 years yo motho o nwa bojwala e ka re ke monna bojale snave
0: o entse ntho tse se le na le nako le utlwana kapa gale a kopana le ena o na sa ntse a nwa jwala
1: ee o entse ntho tseo a re sena re kgaogane o re nanwa jwala a etsa ntho tseo
0: ke yona ntho entseng go motlwelele eo
1: a se yone
0: obaneng o motlweleletse
1: ntse ke mo rata ke motlweleletse fela ka obane ntho tse a di dirang a di shapa
0: Shaskisi mana jwala o soka ba le motho ona jwala
1: nik ibile kukule botlhoko ke rai e re ke latlhele taolo
0: a wa skisi mana fola wa utlwa
1: e ke ta fola ntate wa ka
0: e mashome a mabedi le metso e seletseng ke metso o tsopele re kena gore nya pele seleseri ya fa metso arkeo obi le laboraro bekeng kgwedi e na le matsatsi a leshome ya thagoa tsa mohope wa lefatshe ho sasa re nke motho teng kwano le sedi
2: ntate
0: ee re teng le kae
2: re teng Pondo Slab
0: ba o hladile le wena
2: a ntate ke mapela ka mona ke mo rata ka love kgolo
0: a o wa ja strateng se ka ba o jisitse strateng na o pheileje
2: a ke jele lapeng mona pheile ntate
0: jele lapeng
2: lapeng
0: ntate ya ntate a ja makweng ya kwana ka tjha
2: lemong sena tsebene re qeta dilemo tse 31 re dula mmo
0: ke mang lebitso la dimilione di mametsi ikotla sefuba kae
2: allright ke Lindiwe Esther Moeketsang
0: o Moeketsa Lindiwe Moeketsang
2: e Lindiwe Moeketsang
0: jwale o jwale wena o ntate mang
2: nna ke re tseba Moeketsang
0: te le thola Moeketsane
2: re tseba Moeketsane
0: re tseba Moeketsane ke a leboa ntate
2: tanki Ponto wa sele
0: ke o taba o mametse jwalo tshebeletso ya lesedi mashome a mabedi le metso mehlano metsotso pele re kena gore nya pele ar a QB mokgatlhelo ke wa pele wa kajeno ee ke aka utlwa ke ba jala sejwale a re ke na pelaka a re ha ke a ja diatšha ponto e le ka tlong ka eile botho e le rata ke dimo a re ke na pelaka bona tsubjale oka he dumela le seri
3: wetse motho
0: yeso botho
3: yese ponto wa se leboga mamele ona me ke petse
0: ha monate hojwa
3: kamana di kuna plaza mona ponto.
0: Ah wa ka wetse tse skaftina ya holeji.
3: Ah wa sota kuna me atiri ke mo pedi stones go na mori wa ka.
0: O wa tse ba rata di scores.
3: Wa tse ga di scores on mo tse mo fonya. Ya ka ke ba di tse di lo go ka kuna me.
0: Gwele le la ke ro ha ofijare lo era bo.
3: Kuna ponto no wa kuna ponto ha di plot. Re le ka sala bro man.
0: E ho tsebe o ikutlwa phuthululile ha ba o gobalala jolo ka ngwana.
3: E re phuthululo le tsela lo bile kona ngwana mo o gona fa phuthululo.
0: Ya go motlela.
3: Ke nne mate ke mkati.
0: Eh! Bona bo bitse ka le bitse se ka ka bo tsabisa. Ke go etsa la jwa.
3: Ke pholo tsa ka mana le mapulo ka ranti ya ponto ya marata.
0: Wa marata.
3: A ho lo ponto.
0: Di ma hlono lo fatseng ya lo le.
3: Ke a le bo se ponto.
0: Kuta. Na dira ga ntlo ya le ga tlo ha teng ntlo mo na tya kana ka ba o sele fonto sele ne
1: ke khona le ntse kgolo ke lebetseng le bitso la ga ke dletwini ene ke lulama tanki mrenaka
0: tanki ha re nke mamedi e mo tumela hle
4: e ga bodo
0: e huwa
4: ai ngwana mme re a boleka ke le sona ka mo ka ratanda ponto ke tse o itse ntate.
0: Ana o sonso ke na o imetse sonso ga bo le ka tjeke.
4: Ah bo ntate bo metse ntate mo ne wala. Ah wana go di kana le manuku, ke manuku mfuke ngwana mme. Eh kwa ha ne kwa na ponto, u le wa o tseba ngwana mme, mara le la ha e se di makarana no plaki ngwana mme. Eh ya o sue ngwana mme, eh u nkense ke be motho ngwana mme. Ai.
0: O bisa ma.
4: Hey, u biza papa, nna ke mbiza nana. Ah, mwana mme ke morata ngwana mme. Re kopane ka 2010 ngwana mme ka December ka 24.
0: Se lelo bo 16 years in.
4: Ah, mwana mme ga itse ha ke tsa 5 years ka monyala ngwana mme. Tsa tso ngwana mme tsa ha plagi tsa ya ha bo kwa.
0: Eh, modimo o ha o hetse ma.
4: Ke ngwana mme ha o hetse. Ngwana mme ngwana mme ke lla. Ponto, ai ngwana mme ke lla ngwana mme.
0: O kile etsa go le lentse le dikamanong.
4: Ah, ngwana mme. A tsena ka nnete. Eh, ka pele. Ah, ka pele ka mola ine ke lla ngwana mme. A tsena ngwana mme ha ndi go ha ngwana mme ngwana mme ke putulwe. Ha le mka ba utile ngwana mme. Le mka ba utile ngwana go ngwana mme. Ai ko ke putulwe ngwana mme.
0: O tsela seri, di bela she.
5: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
6: Eh, o etsa halang?
5: Ke se sulu sa Vodacom le phep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
6: Ka nnete?
5: Eh, a o jwalo.
6: Ke bokae?
5: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa o ka ifumana ka phone ya hape sale.
6: Aw, tsane ke ifumana jwang hle?
5: Ka prepaid ka pa kontraka bo ikgethelo ke ba hao
6: ke ya le bankeng le how feel a pep hona joale
5: le nna ke tseleng
7: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom
0: mamedi mashe mama be dimesoso pele re kena horeng ya pele ke le sedi halo
8: hela ponto a mna tle ga ntate
0: eh hoja
8: o hlompile ntate bua le madoda a ke letsa ke le madigetla ntate wa ka ha le laboraro jena ke kopala hloka hlong e ke tsho thatwats ya ka mme wa bana ba ka ba ba didi le nkarabo le kapelo ba shanyana makarabo mme ke mo kile ngo ba hlotshane ba mphangwa na bona a dula le nna me ampetla ntate ha nke tswa ntate ke bile le bana le yena thathwats ya ka ba shanyana ba babedi ba hore ba ratang mme wa bana ba ke o ke mo ratang ya nketsisa ntho engwe le engwe ke tjena ke le madota tjena madikgetla ka baka la mme eo re thathwa tsa ka ha o khalele ke o rata o ntse le borokong jwalo ke mo rata o feta eka le rato la rona le dula ntse le tuka letsatsi le tshabang le dikelang thathwa tsa ya ka ke mo rata haholo empa o tse wa tsa pontwa ke lasta ga haholo a ke mo tsara tsara ra ba tshwe ke re batla go tsuna fa le ditloga re ndo la go mpitsa ndo no ba re ndo la go le ntse se sna xa
0: ga le se mele mo rae a go jetsa sa go betse o hlahlabisa re
8: ke sentse re kwetse le mati ba ke last born 21 years re kwetse le mati nda
0: ya le monka
8: nda ke go hlomphile
0: a go sela go le wa tshwa di sela po no sela re ke botu di bela le seri
9: quando sile
0: Sele
9: Ke ba ka. Kara bomme ga a fika borwa e le mathabang le di kwalepe mme a bana ba ka ke ga ya ga ta masaka
0: wena na e diga
9: e consta
0: oh
9: na ke la ga ba sia consta ta ya botsa di ga lo ka lo khatsa ene ga botsa di
0: ba ka e ba
9: ba ke eng kontho
0: ba kae
9: ba bi ke
0: go hlahlabisa di
9: a e a tsola next ba tswara ba tlo go bua
0: e to to re ba di na e ke le mo ka
9: ya le mo bonjo sile
0: o se la ba di na o se tshibele metsetsile tsebetso tsopelo ho rapile wa metsena no la la borra robeking rq b king ka ba o tetela jwale dumela
10: ha be khoso le ka ntate
0: ha le bo gore o mme wa pele ke ya le bua
10: ao o ne le ke le ka o ke ka ba ka kena ka sekule na ei ke ha sa di kopela o tloa ba le di kopela se tlo lutsa ka se ke se gateng a holo e le khaya kumalo o bana le fatsena Gauteng mane ke sa le bana le o swa ka sekulena o
0: etse di mosetsa wa mamela radio ya kere
10: e ka mamela
0: e ke a utlwa ra wa mamela ha o etse sentse sietswa
10: o etse wa ka ntate
0: ke kopa o mamela na go etla go utlwa e
10: ke a le bo ntate ke a le bo tswarelo tswarelo
0: ke a le bo anyora metso tso ponto wa selewo ha ile mona mo ile ngore ho na ting regeletse tsena he selamba mara

0: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
1: Ee, o etsagalang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, go jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu yam ha Pep sale.
1: Ao, tswane ke e fumana jwantle.
0: Ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep gona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Anyelo ametsotso mabedi emena pele ho hora ya pele. Mametsetse bele tswa le sedi. Jole re shebatse qoqeile mona ho marangrang a dipuisano ke tle go fetsona. Jole mamedi. Ke batla ke re shebeta ba ke na he. Hey, ke taba e se monate mpa. Ke batla ka jeno ke re shebe. Lo fa yona. Ho sa ntse o tshwenya ka nnete ho bonahala banna Afrika Borwa ba ipolaya haholo. Ho bonahala banna kapa bana ba batona Afrika Borwa ba ipolaya ho feta bana ba batshehadi. Ene ka palo eo hodimo haholo hobane ho thwe dipalo tsa bona di ka fihla mane ho diperesente tse 80, close to 80%. Ya banna ba ipolaya. Sena se bolela gore le basadi ba e bang ba ipolaya Afrika Borwa ha ba etse le kotara, e seng half, e seng half. Ha ba etse le kotara fela ya banna ba ipolayang, kapa bo abuti ba ipolayang Afrika Borwa. Close to 80% ya banna Afrika Borwa mona ho thwe ba ipolaya. Ho thwe palo tsa bona di ntse di le hodimo haholo papisong le basadi. Ba ipolayang Afrika Borwa. Go thopalo tsena di atametse jwalo ho diperesente tse 80 di kaofela. Mo e leng hore ho ile wa kgona ho balwa palo ya banna ba ileng ba ipolaya. Kyota. Ne ke re tla ko fema medi. Re kgoding ya batjha ke laboga go lala rato dikamano le mealo. Re bua le ditaba tsa marato. Re bua ntho tsena kaofela kwa. Empa gona jwale tsena ke re. Ne ke re ke re shebe ena ya mang setšhaba.
1: Ditaba tse amang setšhaba. O na le Ponto wa Selepo. Lenanong la RQB. Go lesedi FM fela.
0: Re tle re ye pele mamedi. Yona go dinyene re leng ho yona e hlabuwe jalo e le ya men's mental health awareness ka runa ya Afrika Borwa. Ebe ke eng kana go ngontwetsa gore banna ba seke ba bua. Ebe ba ka tshetswa ka tsela e jwang hape. Teng ha bana la kgatello ya maikutlo. E ya ho nka bophelo ba bona. Hey, ha re ke re bua hanyane fela ke tlo nka ba sa feteng ba supileng. Mamedu ho thwe palo ya banna ba ipolang Afrika Borwa ya tametse ho diperesente tse 80. Ke ntho etsang boabuti le banna ba ipolae hakanaka ho ya ka wena. 086-000-3084. Mese o se ka thibela jwang? Mese o se ka se ba ka thusa ka tsela e jwang? Hore re bone palo tse di fokotse. 086-000-3084 go ntetsetse. Ho yena e ya mansetšhaba ruto rena o reng. 086-000-3084. 086-000-3084. Tshebeletsong e ratwanga. Lesedi, Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa le. Baka thuisi ya jwang khotsa tima radio ngwane re ye mokwale 086-000-3084 086-000-3084
2: dumela mami ponto le kae gete le kae a embre na ka bua le ntate mtlo ka straight ka mo batswa nna ke tla re ntho e tsang banna ba ipolae haholo kore banna ke last line monna ha sa felletswe ke bophelo ho ya pele ha ona mo momatla ka re ke kopa thuso ka mona hathi batho ba bomme bona ba tseba hore ha mokgotsi wa ka ha o sa rekela ngwana ka sieta a ke tsebang kutlwana
0: ee ke o mametse ngwana.
2: Ya motho wa mme o ya tseba gore a ye ho mokgotsi wa hae mchaufa wa hae a yetse mchaufa ya re ngwana ka o lapile e le gore ntate wa ngwana ntse a mthusa ka mona le kgogomente tsa mthusa ka mona ya le runa ha so fedile ha ho fedile ntata hona mo ya nteng
0: sa ba lo go kontola bi
2: ha bhloko ha jwa ponto a gere ke lapile o tla ga ge tshisa nyama o tang re ke latse pedi tse tharo be mnate ha ti motho wa mme o tseba ho toba motho wa ntate aba u gwetse ntsa tseba hore ha una plan a re o monna ho yetsa
0: kana go ngotho le useless

0: ntweno utlwala
1: ha mnati jo mpon ko re tshe le monna tsa a ikutlwe ntse a le right a ipulelela hore ha ke right re ke lo hlaela ke bona hore ke nka thuse ya kae
0: ke le bongwana mme
1: thank you ntate
0: mama se le se di FM dume ke
2: tle ka mpon
0: ha mme tle ka
2: ete
0: ha ke utlwa gaoa
2: ke re bontate ke batho ba nang le dikolutu haholo
0: ee
2: ba rata ho ipipetsa ka dintho o fihle jwale hore ha sa tle ha sa kgona hore ho emelana le boemo o bona hore solution ke hore a ipolaye
0: mpa a ko njwetse mona hobaneng dinomoro di le hodimo ha kana ka papisong le kgale baneng ba nane ba sa ipolaye ha ka kgale hona ba letse ba ipolaje
2: a-e ba na le bokwala gape bontate ke makwala ba bone ke makwala bontate ponto ba tshabana le boemo go shebana le boemo ba tshabana go shebana le
0: bone
2: a kgethe gore a ipolaye jale ge solution ke gore ba bue ba bona gore ga baka bakore go bua ke yona ntho e ka ba thusang goba motho yena o a ba itsepa gore go na le ntho e mo kgathatsang
0: ke a lebo
2: ke mokgone se ka utlwi ka se kgone mona ponto ke a leboa thank you bye
0: dumela
3: ntate ga monate ntate ko tlhomphile ponto sure ponto dipalopalo tse ga o di bolela di ngata-ngata golo percente tsena gore atametse 80% go ya ka ditsebi bothata ba rona gologolo rona bontate nthwane setse bobua o kwalela dintho sefubeng wa ria ka mora lentswe la lagale la gore monna keng ko a le renke ntho tsena dikore dibokane e ra sentse dibokane bo fumane e ka ga o sana toka ya gore tsela o ka ipona kapa o ka kgona go phela mme ga re ka bua mme ra dula fatshe ga le bana ba ba tlhankana mme ra dula le batswadi ba rona ra ba jwetsa se dipirong tsa rona ba ka kgona ralela mathata ana kapa ka buisana le bao re atametseng le bona le tabeng tsa marato ga e bane motlhomong re tloleya dintho a di loke pakeng tsa rona le baratani ba rona re tlame re bue ntate le ga re tlhoka mesebetsi re a tse ebileng tabeng tsa mesebetsi ga o leng tate wa lelapa ga o latlhelwa ke mosebetsi kapa se o sa sebetse o fumane gore wa kena ka tlong o fumane lelapa bana ba o shebile ba lapile mosadi wa lapile kore e ba mathata ana empa re ka kgona ka bua re ka rarolola taba tse ngata re ka fokotsa dipalopalo tsena re ka bua ntate
0: a gore ko utlwe mona banna ba gona jwaletse gona baletse ba fapane jwang le nako e fetileng ke tsho tsena bane gala ke re dipalo ne di se mo di leng teng ebe
3: mosomowa seba ntate ka na ntate itse e mong ga bua a re ka mora democracy a re bophelo boile ba ba thata malapeng a mangata le bathong ba bangata ya ba bophelo bo tala bo fetiwa le ya batho ba sa batle utlwisisa taba democracy empaneng ga re ka shebisisa pelo democracy le after democracy ka mokgwa batho ba neng ba ipolaya pelo democracy le mo after democracy ka democracy tjena dipalopalo tse di fapane gagolo gobane go na le fela phoso motlhomo godimo kwane e sa kang ya sebetswa gantle mona Aforika Borwa fela ke yona ntho e kile ka e bona le nna gore e file banna ba bangata ya ba fa kore ba batla sa kgatelelo kore ya e ka se bontate ka mora tokologa re tla fela bonneteng ke a leboa ntate
0: e ke a leboa ebile otho ba pakeng tsa dilemo tse lesome le metso e metlhano go ya go 29 mola bana ba lona bara ba lona ba ipolaya
3: ke nnete ntate ba weselo feta ke tsebe ka nnete ke tla re ka e lokisa jwang empa re ka dula fatshe ra ba le dikopano gaole dikopano di a tshwarwa le bana ba ba tlankana e be dikopano tsa gafetsa-gafetsa re bontshane re ka buisana re ka lokisa ntho ena le dikerekeng otlhe ntho ena re tla e lwantsha e tla be e fele ke a leboa ntate
0: ba ba bedi ba o qetela dumela
4: ntate bonto le kae
0: re teng le kae
4: ke ngwe la segame ka botabile ka mona bonto ntho ya banna ba ipolae go tswa ka gore na motho o tsejwane e mong o tsaya monate ga bona

0: hona le everything. So how tla botata o sa bona re a inele. And bana ba bangata ntate pontha ba bua ba bana le mathata. Eh, ha hona mathata o le monna bua. Bua le batho ba bang ba tla o eletsa. Hore na bophelo ke ntho jwalo e mong. For instance, ha monna monna a hlalwa o sa bona le pelo ya bophelo. So o sa bona hore ha no itjaga a le mong ka ntle mosadi kapa ka ntle kgarebe. So a ba bona the only way gore fela a nke bophelo ba hae. So nna ke re banna buang ga nna le mathata. Ke a leboga.
1: A re nke mamedi wa o qatela dume. E robo metsotso ka morago ra pele. Momamedi wa ntate a nang le kgatelelo ya maikutlo. Dinomoro ke tsena tse o ka di letsetsang. 0800 567 567. Dinomoro tsena ke tsa South African Depression and Anxiety Group. Ke re ke 0800 567 567. Nomoro tse ding tse o ka di sebedisang ke tsa Lifeline South Africa 0861 322 322. 0861 322 322. Dingwele founung ya gao mono la ga e ba ga ona kgatelelo ya maikutlo kapa ga ona monagano wa go ipolaya. Dingole ga ona tseba gore na lefifi leo le tla o aparelaneng. Nomoro tsa pele tseo ke faneng ka tsona ke 0800 567 567. Tsa bobedi ke 0861 322 322. Ke a tshepa o tla thuse. Ke a tshepa o tla thuse. Tlopalo tsena di ntshosa. Sena se bolela gore bathong ba leshome ke banna ba robedi ba ipolayang. Go batho ba ipolayang ba leshome, go batho ba ipolayang go banna le basadi Afrika Borwa, go ba leshome ba robedi ke banna, ba babedi ke basadi. Empa he re bona dipalo di le hodimo haholo ho bo abuti ba ntse ba le tlase dilemong. Ha se bo ntate a kalokalo ba baholo, ha se bo ntate ba bo 40 mamang, ba bo 50 mamang ba ipolayang. Haholoholo ke mona 2018, 2019, 2027 mona, 24 mona, 21 mona. Jwale, ho thwe ke palo ya batho ba ka bang dikete tse leshome ho isa diketeng tse leshome le motsomong, 10 to 11,000 ya banna ba hlokahalang ka lebaka la ho ipolaya selemo se seng le se seng Afrika Borwa. 10 to 11,000 ka selemo Afrika Borwa ke palo ya banna ba tlalehang ba nka bophelo ba bona. Ke tso head down ha tso da go bonta teka o fela ba utlwe mohloko bo abuti ba utlwe mohloko hona jwa rena e ka ba ke taba ya ophidisha ha bohloko ka pa ke tlhokeo ya mosebetsi hle a go shebe ka mo ka sebetsa ditaba tsena ka teng. Dinomoro tseo tse ke faneng ka tsona di botlhokwa mme momamedi a ke neng kwano sa eleditse le yena gore ei a ke le bueng a ke le shebeng batho be le ka la buang le bona le lona tlhe ke le tlwele gore batho ba ba bua le lona ka taba tse tibileng e be le lo ba jalajala gobane ba bangwe ba tshaba go bua gobane ba tshaba go jalajalwa atelela ba tshaba go bua gobane ba tshaba go jalajalwa jetsa motho ditaba tsa go yena ore phatlhalatsa o jetsa lekešen lena ka ofe empa fela he le boemong bona modimo o teng e ntse le modimo ya mosa ya legato ya re gauhelang ya e ntseng le godimo le lefatshe sena se bolela gore ke modimo ya sa tlholweng ke letho askis ke a tseba le wena gore bophelo bao ke ba mohlabane askis le wena o tshwajelo ka sanera gore ga o ka ga re ka ga kena e teng tsa gago letsatsi ke ke bega leqeta ke ka go ke sa rateng wa tlhola batho je nna le batho ba imetsweng mameng go na le batho ba imetsweng mme re lokela go ba tshietsa motlho o mong ke nna imetsweng ke mang a tseba motlho o mong ke nna ba batlang mosebetsi ba o fumane ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane ba kulang ba fole ha re ke re shebe gore na ka jeno na re tlotla re bua ka eng.

0: Uba re re le rona re teng ka gara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fora ba fora re tanto
2: la tala di ketsa halo ka botlalo le gase di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho le sedi FM
0: ke molelo
3: ke mollelo le sedi FM le sedi FM ke mollelo Messi la wana le Messi ke ena ya bapetseng dipapaditseng ata ka ofitisisa o ka opola roteng se tlhopeng sa kamane ka Argentina se lo bapala dipapaditseng tsa mopela fatse ke ena se bapala se bapetseng dipapaditseng ata tsa ka ofitisisa tsa FIFA World Cup ke Messi la wana le Messi ke ena bapetseng dipapaditseng ata ha holo feta batho bohle Baba pezindi papadi tsa mohope wa lefatshe. Ha re ke re bue he mo mamedi, ke tlo bapalla dipina tse hlano tsa ho rapele ka moratswana se hloho se teng. Ha monyetla o no le teng. Hore o gutlelane le motho wa hao wa mehleng. Na o no ka etsa seo. Ka pa mohlomong o buelane ka pa o gutlelane le mme wa ngwana hao ka pa le ntate wa ngwana hao. Na o ka sietsa seo. E ba ngwe ke keng wa sietsa hobaneng. Ke tshotsena ba ne ke a tseba hona le motho. Ya ikotlang hona jwa le tjena hore e be ke entseng. Ka ho lahlana le dietse. Ka ho bapala kana le dietse e be ke entseng. O sabina dipina. Tsebiswa mbo if I could turn back the hands of time. Me ha ro kopa tshwarelo. I was sure it's too late to love me now. It's too late. Ho o wangata. It's too late to love me now. Mamedi, ha monyetla o no le teng. Na o no ka setsa se o khutlelane le motho wa mehleng ka pa mme wa ngwana wa mehleng ka pa ntate wa ngwana wa mehleng. E se ne sa utlwane hona jwale. Kapa re be tjena. Na o no ka etsa ntho hore o gutlelane le motho wa mehleng. Ha monyetla o no le teng. E ba ngore e. Re jwetse na hobaneng. E ba ngore tjhe. Le teng re jwetse hore na hobaneng. Motlo mo utlwa hore tjhe. Ke se gutlelane le ponto. Hobane o bona hore a mona ne ke etse phoso ka yona. Ke tlo fa ditlabola ditse hlano tsa hora ya pele e leng 5 play at 1 maqhubung a gaso 87.7 o le bajela 106.6 pina ya pele eo re tlang go bapalla yona ke pina ya oma e bitswang ka gore ke etsamaya thato shatia monewa Africa is where my heart lies Miriam Makeba o teng kwano go na le pina kwano eo re tlang go bapalla yona e bitswang ka gore ke rush rush ke pina ya Paul Abdul Ibe re tla ofa pina e bitswang ka gore ke motho ka batho NLTP ho le sedia FM le sedia FM ke mollelwa ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba ofumana ba kulang ba fole le ba kulelwang ke batho hle ha go gobe matshwafo go bontse tsietso go bontse lagato le lona ba dipetlele ba malapeng ba phatentse tshisang le sekela ya tlasa gatello ga kana kana la itshwenya la itotisa holo go ba dinyaka le tsona di bua ditlabentse di le kopa gore e tlohela ngo tota go bo kupuela batho ba tlole bona gore e ska ba tshwenyanyetsa tsena ba tla di ya ofola le lona ke re tloele ngo tota ga kana kana a ke re tloele ngo tota le itwantsha Jwale ebile ya tshwenya hape ka maemo a tla ba rena ka ntle le ipotsa dipotso gore he e be ya sekilisiyo tjele. Modimo o teng ke wa rona ka ofela. Ke modimo ya teng. Ke modimo ya teng ha sa le modimo. Ke modimo le hona jwale e tla dula le modimo. Me re utlwisisa boteng le boholo ba hae kana go tsohle. Ke modimo ya teng. Ke modimo ya etsa mehlolo. Lo wena o tlo o yetsa mohlolo o dima bophelo ba hao ka letsatsi le leng o tlo fola o tlo tsamaya o tlo lukisa pelo ya hao o tlo lukisa sebete sa hao o tlo lukisa matshwafo a hao go bana ke yena ngaka ya mahlukuhle

0: 086 000 3084. Mamedi a re ke re bua ka yona he taba yane eo ke ileng ka e hlahisa pejana. Re ke re utlwa o bua nnete fela. Ha monyetla o no le teng wa hore o kgutlelane le motho wa gao wa mehleng, na o ne o ka e etsa taba e jalo? E bang o re tjhe, a ko re jwetse, a ko re fele baka nao baneng. E bang o re ee, o ne o ka se etsa seo, o ko re jwetse gore na gobaneng. 086 000 3084 ke tshotsena bane go na le batho ba latlhetsweng ke di-soul maid ba bapetse ka di-soul maid. O le sedi FM, dume
1: gantle le kaya gone ponto
0: gamona
1: gamona. Nna ke letshe lenke ke be ka baka etsa lebaka la ka le go tshwanyano fela. Ga o kena Brandfort mona o na le crash e thabeng mane kerekeng ya wefela e ne le ya kgolo Winnie Mandela ikene crash eo. Lebaka la ka kore yena wa jampisa ga tsamaya crash mme ga qeta go bapala. Thank you, ke itebo.
0: Lo ntse o na le ntho tse ngata tsa sodike
1: ga bapala go nna ke bapetse crash.
0: Ke le ba utlwa.
1: Thank you papa.
0: Ga re ke re utlwe mamedi ka bokhutshwanyane o leka o gatshe motho eno o na ntse a tletswe ke papadi. Mamedi o teng kwano 086 000 3084 079 758 5066. Ga re utlwela babedi o re lesedi.
2: Kgotso ponto kgotho ka paletengkela gape le mathangkampeng opege tebele matšhatšha ke bitso la ka ka ga Stenburg Marikane. Atšhe neng ke baka gotla ponto ho hang mofutana wa bomme ke mofuta o kgopho a bohloko ba kobeile ho feta sekele. Ha o ka wa sutha pela ya wa boetse wa gotla mmogo a tla o moga yona atšhe o tla o palama sabe ya sale. Kanto tla o tshwane a sa opalame ka sale le kgale Sesotho se ntse se nepa maele a Sesotho re mpa ke sa sebedise kapo gona o wankela tlhong ha re le boelela le aja. Thank you Ponto, tla leboa sebodi saka.
3: Mona Mr Ponto o bua le Tumelo Hlano Sebokeng ka boitumelo. Mr. Ponto, le kae papa manage? Nna wa ka o lalatlha, re la ra lahlana jwalo re kgutlelana, so le thata wa ka kgutlelana. Nna a batla re kgutla mara o tlo kgutla ka sedišhene e feng, a bona ntho e kang yo. Go sala nakong motho a wa kgutla, mosadi a re wa kgutla wena, o sa o naanetse plan-e e nngwe jwalo, ke motho le go yana ae. O tlo botla go bona wena go nka sebaka ka wena keng a ba o qeta ena ke a tshaba se bomme bananyana bana ba bolaya banna bana. Nna ntse ke iphelela ka kgotso ka mogao wa Modimo ntse ke iphelela goba yena o ne a bua ntho e bona gane ga ke salela ke tlo ipolaya ka ntho ka ntho ya tlo etsa jala wa etsa nna se ke tshwile go yena Ponto so le thata o nka gotlela le ene. Go gotla le yena o tlotla ka situation e jwang goba a sa tlhola tshwana le pele wale goba yena teng o la ingadisa. Mona Mr.
4: Dumela Ponto a le ngwana mme ai nna o ne o ka etsala nyetla o beteng neng ke kebe ka e etsa ntho e go gotlela mogago. Motho ke ileng ka utlwana le ena tlasa mabaka le dintho tse ngata-ngata tse ileng tsa re etsalela tse ntse di nkutlwisa bohloko le yona jwale e sale ke a kgona le ena. Ke ikutlwa ke shatswa ke moya hantle gona jwale ai ntate ai ne nkekebe ka Modimo ntate a re leboe.

0: Ponto, Ponto, Ponto, Kuzawala Sandawana kama mafiru khrotmani. Hamu cho olasa Ponto, ucho huye na hausa lilito, huye na hausa nabule, zende udieza huye na, haasa di khotofalla. Osa tuze mchumu ya bitiri Ponto, ya bitiri kuhu ya, hakitiri ya juanka, shalusa juan Ponto. Kama ntua mamuchu, uweza di nchoto hundi udieza huu. Ho feta Ponto se mo khotsofatsa ngwana eso so ka hona nke ke ke ka baka boela mo ga ngwana mme al ka le ba le fedile Ponto le pina ya a tshwana mme ga le fedile ntate na nke ke ka boela mo ga ngwana mme le gale kwisa wa le sandawana ka mo fedi ka mona Ponto awash
1: re le bua ntate empa re bua ka taba ya haola hlile re bua ka taba ya motho o a rohaneng le yena e ka ba ke wena motho o mongwe mo sileng ka pa ho la ba le diqabang pakeng tsa lona gore na ha monyetla ono le teng wa gore le tle re gutlelane na ono ka yetsa ntho ono na o ka gutlela motho ngwa hao wa nako e fitileng dumela le sedi
2: tate Ponto le kae
1: ya ro tle ntate ke ntate ma
2: ke mo hloka le ditso ka mona ka botabili e nna ke entse ntho ntate mara ya nsebeletsa ene yola ha ke batle go tlhaletsa manga pa mangore a ile sa ne motaba a re ke mo ke ntse ka so ntate re to ja motho ene dena mo sa di o sekite a tsole pele e ka bophelo ba hae o tla itukisa kae kae mohlomo ha lo ga itukisi ke tla benya hae mara hena ka bophelo teng ke tsola pele ka bophelo and a kuno ipolala le mosadi le kgale ntate and banna ba sa batleng basadi ba seka ba ipolala kapa ba seka ba bolaya basadi bana oha ke ntho empe thank you
1: re a leboa ntate re ke nke mamedi e mongwe o teng kwane ke re utlwe ke le re qoqele 086-0003-084 dumela
3: dumela Ponto ai nna nke seke ke gutlwe ka nnete ke se ke khutle le boela le ya ja ke le ga ile ka ka khutlela na le ai ke le ga bona mathata Ponto le re ke tsile ka mosebetsi ka fitla sa tsebe ke a fitla ke fitla ka fumana a re di tafule nga ntsa ja ka le ne ke na le ngwana monyane ka na kwiwe pele ke motsa e mana o ka e mokaka a re ke o ka ka mo ka mo ke o nantse a na le bana ba gae he badutsi ba bararo ga ke kena ka kamoreng ke re ele banna bana ke bana monana ga ke sheba ntle betheng e banna ke fumana go tšha monko ona o robetse betheng ya ka banna ke re banna jale wena monna o batlamo a tlole he yena ka mane ka kitšhini ka mane a re he emotho eno o hirile jwang betheng ya ka sekotlolo se ke jelelang go sona ka re a checka nnete ngwaneso ene ona nke se ke emile a ke ile ka inkela ngwana ka Ponto tse ke ikhudisetsa ngwana ka lono jwale ena o tsamaile ane ngwana ka nou tjena o na le 14 years ntate yo ga a le boelela le tla o qeta tle le tla o qeta lono jwale a etse ntho tse hantle o sa tšhentšile lesho ba 10 o ya o ko 20 bophelo bo e leng gore nako ngwe bomme bomme ba bangwatsa ba ba gantle chake re bomme kao fela bo babe makatšhe ntho e mo thwalang ke tsaonane e boloko je le boelelang tate ke setsong setsong ke a mamolapo nke se ke loke thank you Ponto
4: Ponto a e feile Ponto o feile e makutlelana na gohang boelele aja Ponto wala ke tsiyo na taba tla mommeng ga pata ba ka khwaetsi e wa tseba go to nqeta ka yona wa re ke wa tseba ona na kwa sa antare e le a sale a gwana nna ka yona o la ntsa re ra e a e bolela la ja Ponto a wa feliye feliye ya mo ha e gwana mo ha e gwana a re bona pio na o tsalwa
5: a ska ba ba hika mo ga next me ke tswale ha o ka nna se lo molatela lo mo go tla itelekisa ka thapo ntate o tla itelekisa ka lerapo ga nnete ke ya o tswetsa kgaoana ga o ile o tsamaya se ka ba fetsa mogao o tlo o tsamaya le sa rufi
6: kgotso ponto wa selepe ga golo jwa nna masiba ga e mme tjena mongaka Mr. Ponto nna buela modimo nnete a nna nka gutla nna gommoa ngwanaka nka gutlela ke bua le wena tjena kore re dula re qoqa everyday le yona tjena ne ntse ke le busy ntse ke iqoqela le ena mo WhatsApp-ong lebaka kore nna ke ntse ke mo rata o bua le Zengele
7: Kgotso Pontos wa Ponto wa Selep ai ka nnete ne ke be ka gutlela motho eno cause jale o na tlo o nqetile tšhelete a ne tlo nqeta le o feta ei ba rata tšhelete jale ae ga ke gutle gape ne ke be ka gutla hohang ke bosiktakos botsamaye ka puritona helbron danko
1: tatare ba nketile ba rata tšhelete ka bokhutshwane fela nako en tabo tsa rotla rutlwe
8: ee Laponto
1: ya go otla ka pelengyana tabo e tsamayena
8: legoding thonama lebogolocationeng wa lesanda wana Ponto nna modimo le amfa chance ntate koloi ya ntia ke a phela ke ba ke nka motho wa ka gantle ka bone ke tseba mo ke tswang a ke tsebe mo ke yang ke phetho ke tuta Ponto
1: ke a leboga mamedi tate are o e qetile tšhelete ka jela a to e qetela ga go kopane mafelo a beke di a roropa le Ponto wa Selebo Moqebelo le Sontaga go Lesedi FM mamedi bo monatemananeng o tlatlang go latela tshebeletso ya Lesedi Aforika Borwa good morning and good night.